0: may edad nga agahang katuntunan. Hayra gumanda atong programa Journey Gospel Hour. Kibahanan nyo rin yung kubos nga tagapaghambay makaon nga agahon Pastor Philip Roldan Alfaro, Senior Pastor Journey Church Calipa. Happy Sunday everyone! Kumusta ka mo kamay nga sa may daid ka mga kahimtangan? Adlaw i-Domingo, adlaw i-pagpamagandong naton. Adlaw i-pag-atos sa mga kasimbahanan. Adlaw i-pagpasagamat. Pagpangamuyo. Kabayro ginoor maga iba katam. Opinyon, nakatuon sa kanya, nalimot at napakon. Sinasabi ko lang, kapatuhan na yun. Ginatamay na natin, good morning, no? So, tanan nga mga taga Journey Church Calibo family, happy Sunday. Aga sa tanan nga mga kananayan naton, makarang adlaw nag-celebrar it. Happy Mother's Day, inyo tanan. Ag sa mga nanay naton, no? Nga nag-sakripisyo, ag nag-atiis sa andang mga kaungaan, sa andang mga asawa, at sa andang pamilya, sa mga nanay nga nagatindog bilang tatay at pamilya. Happy, happy Mother's Day, inyo tanan. Matutukan lumaban si Jesus ang kalakasan. Dahil kasama siya kaibigan, huy walang atrasan. Mga pangako niya ay huwag na huwag mong kalimutan. Si Jesus lang ang nagbibigay tunay na kaligtasan. Ginatamayaw mo natin, good morning. Rotanan nga nagpamantaw live sa aton nga cable television. Happy Sunday ka, tontanan. Oh yeah. O naman sa may Islat Boracay, good morning. Sa mga igmanghod naton, ng mga kapastoran una. Yeah. Maghiwat it pagpanimbahon mo kang agahon. Kabayro Gino, mag-iiba ka ton makarang adlaw.
1: Are you ready? Come on.
0: Sa tanan ng mga nagapamati man sa karadyuhan naton.
1: Elisha.
0: Una sa may nabakid nga bahin ko, Banwat Libakaw, aga iya sa may aton nga madalag. Good morning, good morning. Good morning una kay Pastor Boy Gregorio. Sa may barangay Panipiason. Mama na una kay Pastor Julie Cupado. Sa may Luktuga.

0: di ba kawaklan?
1: Are you ready, Raya, for a lead? Come on!
0: Good morning man sa akong amigo na sa may Tagaytay City, Engineer Antonio Palmon Beltran.
1: Are you ready, Mark?
0: Happy Mother's Day una kay Ate She. Sa tanan ng mga taga AP Beltran Surveying Services, Happy Sunday ka tong tanan. Praise the Lord, aga sa tanan ng mga taga ECMM. Good morning. Ag sa mga ate at kuya naton, Philippine Eagles Club, Golden Salakot, Happy Sunday ka tong tanan.

Praise the Lord, aga kabayro Ginoo magaiba katon sa sang oras nga programa nga ra. Aga sa pagpaday naton makaranga agahon magahagad kami at mga gangit nun nga kagantahon. Agday nga kagantahon ay hagad di Journey Church Music Department. Pamatayan naton.

0: pumasok po dito, pagpasok natin dito sa hall na to, isa lang po ang purpose natin. At yun po ay mapapurihan at mabigyan ng pagluwalhati ang ating Panginoon sa lahat ng kanyang ginawa sa ating buhay. Amen po ba?
1: Amen.
0: Amen po ba? Sino dito yung excited kang mag-worship kay Lord ngayong umagang ito? Come on, lift up your hands at sabihin mo, thank you, Lord!
1: Thank
0: Come
1: you,
0: on!
1: Lord.
0: Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus, for

0: Praise the Lord, aga salamat sa gangit nun nga mga kagantahon nga among ging pabati kinyo kabay nga natawaan namon kamo it pag padumdum no dayeng adlaw nga Domingo adlaw it pag worship naton adlaw it pagpasalamat naton sa atong makaako sa mga grasya bugay nga anang ginatao katon. Salamat man sa Ginoo no sa gihapon ginatawaan kita protection sa mga nagakatabo no sa aton nga palibot no? Especially sa mga bagay nga kung kaisin ibukon nato na it control no aga salamat sa Dios nga permi kitang ginaibhan no aga adlaw it Domingo adlaw it pagpamagandong nato no kung may panahon bukod na may panahon kundi regular no that every Sunday kinangan mag-aadto kita sa simbahan ano man do imong relihiyon no importante gina-accept naron si Jesus bilang atong Lord ag personal Savior. Praise the Lord sa pagpadayon naton mag tao kami ita mensahe nga pagadayon ni itaamon nga mission director at iba si Bishop Dennis Ogalisco. Pamatian natin.
1: Amen. Praise God. Mabuti po ang ating Panginoon. God is good. Amen po ba? No? Praise the Lord. Praise God. Ayan. Pakitignan nyo nga yung katabi ninyo. Kamustahin nyo. Ayan. Ayun, no? Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Mabuti po ang Panginoon natin. Amen? No? Praise God. Sino po naniniwala na pagpapalain siya ni Lord ngayon? Amen. Praise God. Okay? So, salamat sa Panginoon. Ano man ang maging dating sa inyo ng mensaheng ito, mga kapatid, let the words of God give revelation to you. Kasi alam nyo, iba-iba kasi ang tanggap natin sa mensahe. Tama po ba? No? Kamukha yung harvest na yan. Okay? Pwedeng sa'yo, if this is your time, mga kapatid, to reap your harvest of blessing, so be it. Amen po ba? Diba? Or, you are in a season of reaping the reward that you have worked for. Di ba? Alam niyo yun? Kasi ang Diyos natin is a God of reward. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, i-re-reward ka ni Lord. Okay? No? Totoo yun. Diba minsan kahit na 10 taon, 20 taon, hindi ka na-appreciate, pero kapag ka ibinaba naman ng Panginoon yung reward mo, grabe, parang binayaran ka ng 20 years. Amen? Amen ba, mga kapatid, di ba? Okay? Yung kala mo pa, paambon-ambon yung blessing mo, di ba? Pero, pagka binuhos naman pala ng Panginoon, you cannot contain it. Amen po ba, no? And it can be a harvest for the people na pinagpe-pray mo makakilala kay Lord. Amen po ba, no? Sino sa inyo dito pinagpe-pray mo yung asawa mo? Taas ang kamay na makakilala kay Lord. Amen, di ba? Sino pinagpe-pray mo yung anak mo makakilala kay Lord? Di ba? Yung kamag-anak mo. Di ba? Alam nyo, ito na yung season of harvest. Amen po ba? Palapakan natin ang ating Panginoon. Okay? Sabi rito, harvest is an agricultural term used in farming. Alam ko naman po, alam na natin yan. But harvest can also mean spiritual growth and increase. Okay? Hawakan mo yung katabi mo. Sabi mo, I declare increase in your life. Ayan. Okay? Lagi kang magtandaan nyo, God is better than yesterday. Di ba? Kaya pagka ko tinatanong ka, kamusta ka na? Sabi mo, mabuting mabuti kesa kahapon. Okay? Amen. Di ba? Kasi yung kahapon, tapos na yun. Amen? Always declare, okay, that your best life is coming. Amen. Di ba? Sabi niya, it can also mean personal growth and development. Sabi po ng Galatians chapter 6 verse 7 and 8, basahin natin ito sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit from the Spirit will reap eternal life. So sabi po, ang Diyos ay hindi natin pwedeng dayain. Okay? Hindi natin pwedeng lokohin ng Diyos. Ang tao pwede mong dayain. Pero ang Diyos hindi natin pwedeng lokohin. You can deceive men, but we cannot mock God. Tandaan niyo po yan. And crucial yan sa ating lahat. Minsan pwede mong itago sa iyong kapwa, pwede mong itago sa asawa mo, sa anak mo, sa kapatid mo, sa pastor mo, pwede ka magkunwari. Pero sa Diyos, hindi natin pwedeng lokohin ng Diyos. Alam ng Panginoon. Amen po ba? No? At sabi niya, anuman ang itinanim mo sa laman, sabi po ay mag-aani ng destruction, kaguluhan. Okay? Kasi alam nyo, whatever we are building, hindi mahalaga po, mga kapatid, yung surface. Okay? Ang laging mahalaga yung foundation. Okay? Dapat ang foundation may is born from the Spirit. Kasi whatever you build on the surface, bagamat yan, mga kapatid, ay kahanga-hanga, kaakit-akit sa tao, kasi pinapansin ng tao yan eh. Kaya lang problema po dyan, bigla na lang babagsak. Okay? Kaya tamo ang kayamanan, pagkagaling sa masama, papayagpag lang yan in a moment. Pero may balik po yan. Hello? Di ba? Minsan ang balik po niyan, suffering. Hello? Di ba? Sickness and disease. Kaya hindi pa pwedeng magmalaki yung tao. Na marami kang pera ngayon. Kasi mga kapatid, no? Minsan, isang karamdaman lang, ubos na yung pera. Isang pagsubok lang, ubos na yung pera. Pero sabi niya, yung mga itinanim mo from the Spirit will reap eternal life. Okay? Bakit po? Kasi may bunga ng tinatawag nating true riches. Sabi niyo nga po, true riches. Ano yung true riches? Kapayapaan. Kagalakan. Amen? Alam niyo, huwag kayong maiinggit doon sa mga taong maraming pera. Pero hindi naman nakakatulog. Hello? Di ba? Ikaw, wala kang pera, naghihilig ka pa kapag ka matulog. Okay? That's a blessing of God. Amen? Di ba? Hindi ka kumakain ng masarap, no? Yung sabihin na natin, yung mga high class na food, pero wala kang sakit. Di ba? Yung maraming pagkain, sila yung mga may sakit. Okay. Ano, 'di ba? Okay? Kasi iniingatan ka ng Panginoon. Amen, no? Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Kaya po mga kapatid, yung praise na man reaps what he sows is a very powerful and dynamic words of truth. Okay? Ito po ay totoong-totoo. Ang tawag po nila diyan, universal principles. Lahat ng tao, kahit po ang mga religion, naniniwala dyan sa principles na yan. Di ba? Pag pumunta ho kayo, mga kapatid, sa mga lugar na kung saan matindi po yung paniniwala po nila dyan, kahit makapag-iwan ka ng gamit, no, sa restaurant. Dati po, nung nandun kami sa Thailand, kasama namin yung uncle ni Pastora, naiwan po yung kanyang camera dun sa restaurant. Yung restaurant po, karinderiya lang. Okay? Binalikan po namin, mga kapatid, no? I don't know kung kinabukasan o hapon, nandun pa din. Walang gumagalaw. Okay? Doon po sa Taiwan, yung church na pinupuntahan namin, bago ka pumunta, pumasok sa loob ng church, magpe-pray ka. You have to cleanse your heart. Tapos iiwanan mo yung sapatos mo sa labas. Okay? Sabi ko, we cannot do that in the Philippines. Okay? Baka mawala yung mga sapatos. Ano, di ba? Lalo-lalo kung mga branded. Okay. Di ba? So, sabi ko, depende po yan. Depende sa context yan. Okay? Okay? Kasi yung mga Taiwanese, dahil Chinese po yan, no? Yung mga Buddhist kasi may paniniwala sa karma. Hello? No? Kaya ingat na ingat po silang gumawa ng masama sa kanilang kapwa kasi aanihin nila. And somehow, that's good. Naintindihan niyo po? Di ba? It, merong spiritual principles eh. Yan, binabasa natin ngayon. Sabi kanina, kung anong itinatanim ng tao, yun ang kanyang aanihin. Tama po ba? Hayaan niyong daanan ko muna, mga kapatid, the laws of harvest. Okay? Bagamat tayo handa na sa pag-ani, Pero kinakailangan maintindihan natin, ano ba yung mga prinsipyo o mga batas tungkol po sa harvest? Number one, ito po yung tandaan natin. Let's read. We will reap what we have sown. Aanihin natin kung ano ang ating itinatanim. Now, ikaw na nakakaalam kung masama yung itinatanim mo o mabuti. Amen. Di ba? So kung gusto mong umani ng maganda at mabuti, simulan mong magtanim. Amen. Ngayon, kung narito ka ngayon, kapatid, salamat sa biyaya ni Lord, nakakilala ka sa Panginoon. Okay? Kasi you are in a present time that you are reaping what you have sown in the past. You are reaping what you have sown, okay, yesterday in the past of your life. Tama po ba? Now you are looking forward for the future. Kung gusto mong umani ng maganda in the future, you start to plant good today. Amen. Di ba? Okay, sumagot ang lahat ng mga kabataan. Sigaw kayo ng amen. Okay. Tandaan nyo, kayo ay tatanda rin. Kayo ay magiging magulang din. Kinakailangan ngayon pa lang magtanim ka ng mabuti sa iyong mga magulang. Pwede bang makarinig ng amen? Okay? Ngayon, kung ikaw yung kabataan ngayon, kapatid, wala kang respeto sa magulang mo. Hindi mo minamahal ang magulang mo. Tandaan mo, aanihin mo yan pagdating ng araw. At minsan, mas masakit pa kung ano yung ginawa mo. Kaya ngayon pa lang, magtanim ka na ng mabuti. Can I hear amen? Diba? Totoo po yan. Kasi that is biblical. Anong sabi po ng 2 Corinthians chapter 9 verse 6? The point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Sa Tagalog, kung kaunti ang iniaang tinanim mo, kakaunti rin ang iyong aanihin. Kung marami ang iyong itinatanim, marami rin ang iyong aanihin. Napakasimple lang ng prinsipyo, mga kapatid. You cannot expect a multiple of harvest kung ang itinatanim mo konti lang. Hello? Tama po ba? Kasi biblical yun eh. Pagtanim ka ng tanim ng marami, of course, aani ka rin ng marami. Kaya kapatid, yung pagtulong sa kapwa, yung pagpapakita ng pagmamahal sa magulang, yung pagtatanim sa tao, pagdating sa ministry at sa misyon, mga kapatid, at kung ano-ano pang paraan na pwede tayong magtanim, mga kapatid, mas marami, mas maganda. Kaya lang sometimes we are afraid na gawin ito kasi nakatingin tayo dun sa wala na o konti lang. Tandaan nyo, lahat ng meron tayo, si Lord lang din ang nagbigay. God is just giving us a privilege, mga kapatid, to reap more. Tandaan nyo, pagka ikaw ay nagtatanim, hindi doon sa pinagbigyan mo yung pagpapala. Yes, they will be a help to them. Pero sa totoo lang, para sa'yo yun. Amen po ba? No? Diba? Sabi mo sa katabi mo, para sa'yo yun. Okay? Nung nagkasakit ang nanay ko, sabi ko, Lord, thank you for giving me an opportunity to bless my life through my mom. Lahat ng ginagawa ko sa nanay ko, hindi para sa kanya, para sa akin. Amen po ba? Di ba? Pagtatanim ko yun. Ang nanay ko, tinataniman ko lang. Kasi sabi ko sa mga kapatid ko, hindi tayo mag-uusap tungkol sa pera. Yung meron, magbigay. Hindi ko kayo bibigyan ng requirements na dapat ito ibigay mo. Kung ano yung nasa puso mo. Kasi bakit? Lahat ng itatanim mo, ikaw din ang aani nun. Amen. Di ba? So kung nagtanim ka ng konti, bakit ka mag-i-expect ng malaki? Kung marami tinanim mo, marami kang aanihin. At alam nyo, I started to honor my mom, ang tatay ko, at the age of 8. 8 years old, nagbibigay na ako ng pera sa magulang ko. Kasi 8 years old ako, naghahanap buhay na ako. Sa pag-aaral ko, ako po ang nagbibigay ng baon sa sarili ko. Okay? Pero nagbibigay ako ng blessing sa nanay ko. At alam ko, mga kapatid, yun yung isa sa maraming dahilan bakit pinagpapala din ng Lord ang buhay ko. Amen po ba, mga kapatid, no? Palapakan natin ang ating Panginoon. Okay? Sabi dito, actions and thoughts are seeds and soon we will reap its outcome. Kaya kapatid, babantayan mo yung ginagawa mo tsaka iniisip mo. Hello? Kasi banga binhiyan. Taas nyo nga yung kamay ninyo, ganito. Ayan, okay? Every morning, pagising mo, isipin mo may binhi ka. Okay? Ano yon? Actions and thoughts. Diba? Sama mo na yung words. Okay? Tanim yan eh. Amen? Pag umaga pa lang, galit ka na, mura ka na ng mura, biri mo, you are planting a seed early in the morning ng init ng ulo, ng mura. Diba?
0: Praise the Lord. Aga salamat sa Ginoo, no? Sa mensaheng atong habatian. Diyon hay part 1. Parang ko atong mensahe sa sunod nga Domingo. Ibatian nyo man aton do. Masunod nga part, no? Ko mensaheng gustong ipaabot ka aton ito aton nga programa nga radio ni Gospel Hour. Sa pagpadayon naton, gusto ko anay nga tamyawon. It good morning, no? Happy Mother's Day, of course, si Pastora Merly Marapaw na sa may Islat Boracay, no? Happy Mother's Day kay Pastora Merly. Good morning man una sa My Church of Christ tangalan, Pastor Robert Ong. Thank you for watching sa programa natin, Journey Gospel Hour. Kay Doktora Erlyn Santos, no? Happy Mother's Day kay Doc. Salamat sa Ginoo, no? Sa pagpamantaw, no? Damo gid nga salamat. wa makaintindi siguro ta kanya, no? Ilong gabi, no? Good morning and happy Sunday kay Doktora Erlyn Santos. Thank you for watching, Doc. Good morning man, no? Sa aton nga mga igmang hod, no? Kay Ma'am Laila Pusingan Kamayudo. Thank you for watching sa dayang programa Journey Gospel Hour. Happy Mother's Day, no? Sa akong pinalangga nga nanay, no? Meli Roldan Alfaro na sa may Candelaria, New Washington. Happy Mother's Day man, no? Sa akong nga mga igmang hod, no? Una sa may Tugas, no? Kay Mama Mayra Alfaro Tavernilla, no? Kay Mama Noemi Villarreal Alfaro Villarreal, no? Thank you for watching. Kay Ma'am Rachel Alfaro Reyes, una sa may Barangay Kawayan, New Washington, no? Happy Mother's Day gid, no? Sa akon nga mga igmanghod. Thank you for watching sa ating programa Journey Gospel Hour. Of course, sa tanan naton nga mga nanay, Journey Church sa Kalibo, no? Happy Mother's Day kinyo tanan, no? Hindi na, no? Kita-kita kita, no? 9:30 agahon sa aton nga formal nga pagpanimbahon. Una sa mga taga Barangay Mubo, no? Hindi na nga hapon may aton nga pagahiwaton nga feeding program, at the same time may aton nga klase, no, sa atong outreach program una sa may Barangay Hall at Bubo. Abugid nga salamat sa aton nga mahugod nga barangay kapitan, no, sa pag-alaw katon nga maghamit, no, ro facility center it Barangay Mubo, no. Thank you gid, no, sa atong mahugod nga barangay kapitan una Cap Windel Taiko. Of course sa andang mga barangay official kagawad, sa andang SK chairman, no, kay SK chairman Breschel, no. Thank you gid, no, sa aton nga mga nanay nga nagasuporta gid, no, nagapahaom sa aton nga feeding program para hinduna, no, una sa may Barangay Mubo. Thank you gid sa pagpreparar, no, para sa atong mga kaungaan. Abugid nga salamat, of course, sa mga pumuyo na sa Barangay Mubo, no, nga wagid it ano nga nera naging gaoy, no, sa pag preparar it mga kinahanganon naton every Sunday sa aton nga programa sa aton nga feeding program una sa Barangay Mubo. gausip pa kita at mga masunod na ito, no, mga outreach program, nga kung siin ay maka-bless kita at maka-minister sa mga kaungaan. At kung last Sunday nga niya, naghiwat kita at aton nga OCC program, no, Operation Christmas Child, nagpanao kita at mga shoeboxes sa mga kaungaan o no, sa may barangay Mubo, and I hope nga nalipay gid o mga unga, no? Nakita ko nga niya, mas nalipay taro nanay kaysa mga unga, no, sa mga regalo nga andang na baton, no? At doon ay programa, no, Journey Church Kalibo sa pag-partner naton sa Samaritan Force, of course. At kabay nga ro Ginoo mag-bless, no? Ag kasi kita ro mga material nga bagay hay doon hay mga kwan malang, no? Mga agi malang ang mga blessing, pero no, importante ag pinaka blessing nga hindi gid maduga katon imo nga niro aton nga Ginoong Hesus nga maging sentro ko aton nga pagpangabuhi ag imo ro nagahari sa aton nga tagipusoon. Praise the Lord, aga good morning man, no, sa aton nga mga igmanghod, no, sa Aklan Churches Ministerial Movement nga perming nagasubaybay nagapamati sa programa Journey Gospel Hour. Aton nga ginatamyo it good morning, of course, una sa may New Washington, no, sa mga kapastoran naton it Evangelical Churches, no, happy Sunday katuntanan. Thank you for watching sa ating programa natong Journey Gospel Hour. Good morning man, no, kay Dr. Jacqueline Francisco Palier Sugart, no, kahaba kita, no, rana nga pangalan. Thank you for watching sa ating programa natong Journey Gospel Hour. Of course, kay Sister Ida Francisco Marin, no, thank you for watching sa ating programa natong Journey Gospel Hour. Kay Kuya Rujibil De La Feña o nasa may Islat Boracay, no? Thank you for watching kay former kagawad Hill Reyes, no? Ito sa Amerika, no? Nagpamantaw imo sa atong programa nga ra Journey Gospel Hour. Aga abo man nga salamat of course sa mga kapastoran natin sa may Banwa Itbanga nung nag-monitor at nagpamati sa dayong programa Journey Gospel Hour. Agiya man sa may Andagaw, no? Ginatamyaw naton it Happy Mother's Day, no? Si Pastora Ani Salayon, it Church of the Visayas. Imo man si Ma'am Miriam Tabay, yun, nasa may Mabilo, no? It ginatamyaw naton it Happy Mother's Day, no? Salamat gid, no, sa inyong mga kabuhi sa gihapon, no? Bisan nga ni sa age of retirement, pero padayon gihapon do pagpangalagad naton sa Ginoo. Aga praise the Lord, aton man nga ginatamyaw it good morning, no, si Pastor Aga Malayas una sa may Banwa it Burwanga, no. Good morning kay Pastor Aga. Aga salamat gid sa Ginoo, no, sa makarang agahon sa pagpamati ninyo sa dayong programa naton. Kanami ro mensahe, no, nga aging daga kaina, no, sa word naton sa day nga adlaw about sa pagtanom, no, sa pag-ani, no, makita naton nga applicable gidon sa atong nga kabuhi, no, kung ano ro atong ginatanom hay din man do atong pag-anihon. So imo nga ni nga habang may chance pa, no, nga magtanom kita itmayad agod sa uling inadlaw mag-ani man kita itmayad, no. Imo nga ni nga kung ano ro imong ging tanom hay doon man imong pag-anihon, habay tiba nga ni hindi man mana pwedeng magtanom ka it mangga ag mag-ani kat kamatis, no, kundi kung ano ro imong ging tanom hay doon man imong pag-anihon. Sambilog ra nga pagpadumdum, no, sa bawat isa ka katon, no, ro pinaka-importante nga bagay nga hindi natin kalipatan, no, ro pagtanom natin itmayad nga kabubuton, no, habang kita nagapangapoy isa dahil nga kalibutan, no, may ibilin kita nga legacy nga hindi malipatan, no, ro kamayad-ayad nga atong inubra. So ano man doon mo ginatanom, daya ay mayad, ag daya man ay bulok, no, o daya ay watsayod, ay mag-abot do panahon it atong pag-ani. Ag kung bulok ro imong ging tanom, ay bulok man do imong pag-anihon. kung manami ro imong gingtanom, manami man di imong pag-anihon. Sang ka-reminder sa bawat isa katong the 2 Corinthians chapter 9 verse 6 bilang pagpadumdum, no? Nga kita ay perming nakasentro dapat do Dios sa kabuhi naton. Habang kita nagapangalagad sa dinga kalibutan, no? Hindi natong pagkalipatan. Do Ginoo permero sentro it aton nga pagpangabuhi, no? Imo nga ning nakasalalay, no, sa kabuhi naton. Do inspirasyon, no? It iba paagi katon. Imo nga ni hayaan naton nga ro aton nga kahayag, no, ro aton nga pagiging halimbawa, not only in words but in deeds, no. Bukod namang it aton nga ginahambay, no, may mga tao nga matamis, no, ro anda mga ginahambay, no, ma ano nga ni habait mga magugang mayad mag pamugak-pugak raan ng mga tinaga, no. Kumbaga, the way imong maghambag ay makita mo lagi nga ginabinola malang kita, no. Makita nato sa mga politiko, no, no, grabe ra andang mga ginapinangako, no, pag about it oras ay hindi man anda matupad, no. Makita naton nga permi naton tandaan, no, nga pinakaimportante nga bagay sa kabuhi naton imo nga nero pagpanerbisyo sa tawo, pagpanerbisyo sa Dios nga wa kabaylo, no. Hayaan naton nga habang kita nagapangabuhi, no, dumdumon naton nga isipon at pilion naton permiro tama, no. Tungod nga ni nga along the way hay mag-abot do panahon nga may consequences ro pag tanom naton it what sayod ag aton pagid nga ginatamyaw, no, ro iba naton nga mga igmanghod, no, natamyaw naton si Pastor Ali, no, una sa may Banga, no, yaw ni mo sa may Banga, no. Thank you for watching sa dayong programa naton pa si Pastora Brenda Chupilo. Thank you for watching, una sa may Tagaytay City, no. Happy Mother's Day kay Ate Brenda. Kay Kuya Hernan Katwiran, SB member Hernan Katwiran, no, sa may Altabas, no. Thank you for watching. Pastora Lot Arcilia, ro amon nga lead pastor Journey Church Manila, no. Happy Mother's Day ug kabayro Ginoo ro mag-bless kimo. Aton man nga ginatamyo pagidi good morning, no, si Pastor Sunyo, no, una sa Methodist Church. Thank you for watching. Ginatamyaw naton it Happy Mother's Day, no, si Ma'am Sister Jennifer Arieta, no. Thank you for watching. Of course si Sister Shelley Dacula Regalado, no. Thank you for watching sa programa naton Journey Gospel Hour. Happy Mother's Day, no, kinyo. Of course si Sister Pericel Tabulo, no. Thank you for watching and Happy Mother's Day, no, kay Sister Marcel, no. Good morning, no. Thank you for watching sa dayong programa naton Journey Gospel Hour. Praise the Lord. Abugin nga salamat, no, sa padayon ninyong pagsubaybay sa dayong programa naton Journey Gospel Hour. Sa sunod yung man nga Domingo, no, iba kita. Good mapamatian naton the next episode dito atong programa sa Journey Gospel Hour. Abugid nga salamat katong tanan, ag salamat sa Ginoo sa padayon ninyong pagsubaybay sa dayong programa naton ag every Sunday 8 to 9 it agahon. Kita-kita kita sa sunod nga Domingo ag Happy Mother's Day, no, sa tanan nga mga kananayan naton nga nagamonitor ag nagpamati sa dayong programa. Imaman sa mga igmanghod naton nga nagapamantaw sa atong Facebook live, no, ag sa mga nanay naton, no, aga sa mga nanay nga naging tatay ag sa mga tatay nga naging nanay, no. Happy Mother's Day katon tanan, no. God bless aga kabayro Ginoo magapakamayo katon tanan. Hayra ron yung igmanghod sa kahanginan Pastor Philip Roldan Alfaro, Senior Pastor Journey Church Kalibo. Happy Sunday everyone. Kabayro Ginoo magapakamayo kata. God bless. Sorry.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kanilang

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, akong nga problema, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.

0: Canton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka nurse.
2: Ang sikreto ko nga, active gid ako sa world mo ang Canton Gold Coffee Mix.
1: Maluwas naman namit ang sabon.
2: May collagen kaglutathione.
1: Makapahubin pasang na world.
0: Canton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sa pagretiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agro white advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
2: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
3: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
4: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
3: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
4: Mm-hmm.
3: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi. Nakakatulong siya doon sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Spearhead Times, trial programang makahatod kinyo at mga impormasyon nga may kaangtanan sa atong responsibilidad sa pagpangapin sa kalinong at probinsyang Afgan at sa iba pang parte at atong nasyon. Spearhead Times, sang oras sa pagtalakay at mga nagkayanabo, mga makataong aktibidad at iba pang mapusdanong hilikuton nga ro intensyon ay masuportahan at mapangapinan do garantiya at konstitusyon samtang nagapanindugan sa produktibo nga pagpadayon at kauswagan sa atong mga komunidad. Agmakaroon, hayra ro inyong mga anchorman.

lupang hinirang, perlas ng silanganan, katauhan, una sa tanan. Para ito na pindot ah. Okay na pre ah. Medyo masako raton karang pinadlaw kung nagtaliwan karang Domingo. Huh? O niratong partner ya, may aton anay nga mga activity nga dapat natong pukusan ag matapos dahil nga rang quarter. By the way, sa itong mga amigo na sa may baybayon, aga pagtos na bukid nga portion ni aton karang probinsya, sad man aton nga medyo mainit makaron nga panyempo, mayuna mga asaw-asaw, kabay pa nga makabawi-bawi ra aton karang mga pananom, baw abuotang apektado karang mga gulay-gulay, bisan dakon to nga dayhog ay mga kuliit kong hisilakat sobra-sobra. Ato mga amigo na sa may area karay tangalan, di na tubog sambiton tanan na pangayan sa Kawaabo. Sa may area kara it New Washington, likewise sa may Altabas no, portion it Libacaw aga portion it Madalag, sa Placido Pamilya sa may area kara it Kalibo, sa atong mga amigo man sa may portion kara it Batan, as far as sa may area it Capiz, sa may abot ra it kwanay medyo mataas nga portion it Maayon, aga yan banda sa may area kara it Rojas, umaman sa may portion it Tapas aga portion ni Tantike. By the way, sa itong mga friends nga raman sa may iriit naman siya, aga sa mga amigo rin aton nga membro anay ita CPPNP-NDF nga mga nagpagahuway, mga magugang karangan nagtaok aton it mga kasaysayan ba nga makonpang naton habatian, mga personal randa o mga nagtabo anay kato tagtsyempo nga raton karangan probinsya ay medyo masagot pa sa ngagan nga may gira kontra sa aton karang organisasyon nga gindesignar nga terorista no, CPPNP-NDF nga redesignation kara ita anda karang organisasyon suno sa aton karang gobyerno ayas sa makaroon ay nagapadayon aga syempre interesante man daya nga rang klase ita topiko natong pag-istoryanin do na del nahanungod ra sa pang mabuhayon nga inaway banwa nga dapat yun matapos no, magapit lang sa anong nga dekada ro inaway nga ra. O nagtaliwan pa nga 1968 ra na karang ginumpisa no. December 26, 1968 taga natukod ra nga ra nga Communist Party of the Philippines. Kaibahan na hasta 1972 ra nga ra nga New People's Army ag National Democratic Front. For the information of everybody, sa mga wa pakasayod ka ra nga ra yung New People's Army ay buko niya tatdaya ro nagahugag no. May sa ibabaw pagig karon. Bukod tanan nga membro it New People's Army ay nasa political. So kung paghinambay mo New People's Army, rayat ang arahay party ang imaw it Communist Party of the Philippines. So may organisasyon da karon nga ranang dagahay ideolohiya it mga komunista ang ginsugod dito sa Pilipinas. So dahil atong topiko makaon regarding sa peace talk no. Interesado kara atong probinsya tungod diyan nga kita hay ko 2011 pa nga to asat ko 2013 nga ra gin plancha kita ron doon aton karon nga natawag nga declaration as insurgency free province. So sa bilog kita di ka to sa nag hiwat no it pamaagi pagi sa aton anay nga gobernador nga si Carlito S. Marquez no, Carlito Marquez no. Lipat ako tanak ng Indonesian. Aga raton karang si Congressman Man Macaron yung second district si Jovin Miraflores. So raya rin mga tao katong responsable na inahambag na nakon ng mga tatay it pagkontra sa insurreksyon iya sa itong probinsya nga ra. Tanda rin nagpasimuno nga may localized kita karang peace talk. May aton karang link sa national nga peace talk kasi nakasugod rin pamana nga ra sa itong probinsya, pagi sa Office of the Presidential Advisor on Peace Process. So, okay, sorry ha. Bukod ako particular, hagos sa kwan. Nagatanaw kita sa ato niya. Bukod ako particular sa mga apelido, abe. Pasinsya, gito, wala ako nakilaga ron. Sa nag-chat ka ton. Siguro iwasan na akong doon mga apelido, o mga posibleng pangagan, dahil yan yung, siyempre, malinong utasanda ron. Although, istorya na to, no? The point abi naton karay this is security risk no, ibulgar naton abi kung sino naghambag, sino nagsugid o sino nagistorya. Pero kapasigamat ako kan dambag ko ani kapasigamat ako sa mga dating arang commander, sa mga dating inpaying maintok man
Siyan si Wagoon yata sandaron anay kuno kato, tagabit-bit kara it supply o tagabit-bit it bala, ay mabahuran ang naging parte no? Sa dayang arang revolusyonaryo anay nga tikang. Nga so naman kanday relevant mataka to, mapunos lano, nasta ko uli, napansin nyo nanda nga para lata sa pipila. Agwaon do inisyatibo na hanungod sa pagresolbar itutod ng problema itaton karanga nasyon. So no, sa ginpakita kara, nga kipag-ipag-sukog itayang arang Communist Party of the Philippines anay, iya sa aton karanga probinsya. So mabahuran na karang ambag sa akon karang idea, sa akon karang impormasyon nga buo. So mga kasaysayan, lokal ba? Raya natong nilibot-libot anay sa mga kabaranggayanan, pangamigo kita sa abit anato na ultimo gatang tao, gali kulihi imong matukiban nga dati anay membro TNPA, naging party TNPA. Bukon mangin sandat mangin agamon mga katodo. Bukon mangin sandat bukon mangin sanda it di yung nahambag naton nga rang abilidadan gid no tanan. May una man gud ng lideres nga medyo maagam intellectual gid mo pamatian. Pero raya nga rang mga tao ay may minatuod nga tagipusoon, nakita nang daro halin sa nauna sa pagbag-o, haman yan itang dahilan nga naghalin sanda. Haman itang panaw sanda, wasan na nag-intran, iba naglaylor, iba nag-surrender. Nga rumutibo karon ay makakita mat pagbag-o. Dahil yan ay simpre randa katong pag-intran ay bukon matana it mahambag na itong bugag sa nang personal nga pagpati. Kung dyan may pag-abuso manabi, yung mga sundalo anay ka to, especially rupisi, ay rayro sa bilog anay sa nagapanakit no anang sabat ko ani ikanda makuwakot mahimo karon para baguhon do kasaysayan wakot ikasarang nga ma bayluhan no? Rudoy nga ron nga program nga ginubra kinyo so ray makon sa inyo nga amigo si Charles Malan dati mang membro it ang forces ug sa makaron no na aton nga willingness to give information sa raya nga rang programa. Partner, matyasaga, taraton nga kuan. Saga, taraton nga doon nga pangagan it program. Meg, spearhead times taron siguro. Itong operator ha. Pakicheck lang rin. Daga, kung katagang ako namat, may changes sabi. Pwede ba sa itong pag-continue no? Nung ginambag ko ni Kaina nga bisan papaalin wa man ako gahambag ni perpekto ato pagkasaysay kada pagsugpon-sugpon bisan papaalin ay yung ginatanaw na ako no kabudlay it mga tao nga ginapamatian ko ro naging kasaysayan anda nga hamat nagsugod sa nasa kasundalo sa diyon nga rong sundal bagong sundalo kuno it banwa tinguan na ako mga katodo nga gamiton danda ang lingwahe. Dahil kung basihan nato na abir, liktura nga rin, puro English na rin, bisan na ng announcement, it kodaw production, puro ta English rin. May mga ginabasa ko yung counter-propaganda man, kontra-propaganda, kontra-naratibo, dahil nga rin nahambag nato nga CPP-NPNDF, no? Bisan do bagong alis sa makabayan, nagahambag. Dahil may pronouncement ko, nagtaliwan nga rin mga inadlaw, especially ko ratong May 2, pakiplas ni partner aton nga picture ni Secretary Chudoro it aton karang Department of National Defense sa hagambagon it peace talk ay konektado ra sa kwan sa doon nga nagkatabo nga rang kapirdihan it CPP and PNDF sa Negros, sa Albay, sa Samar, sa area pagid at Camarines nga kababo nga naging kapirdihan anda abong namatay no? Wara gang nakalipay sa akong pag ako nya pagintindi ha wara gang nakalipay wa magina celebrar dayt aton nga government tungod ni nga failure da kumbaga sa resolution nga gusto natong matabo sa peace dapat abi paghinaba natong peace nagaagto kita sa resolution ni peace talk ay una di ka no reconciliation. Dapat di karon mabatian nato no pag-surrender, pagbaton it reform, pagbaton it amnistia. Which is sa tan-aw na kun tama ro desisyon nga ra. Itaton karang Secretary of National Defense makaron nga si Chudoro no. Nga ro programa itdaya nga rang atong government nga magkapadayon daton karang peace talk pero localized.
Dahil ayaw nga bing sa ibabaw nga ra. Partner, paki-paste ka ni Raton sa nga kwan, nga ton nga picture una. Raton niya rang programa, no? Sa objektibo it peace talk. Ay, hindi yun aton pagbatunon, no? Dudaya nga rang ginahinambag it raya nga rang Communist Party of the Philippines, National Democratic Front, raya nga rang CPP, New People's Army, tayang kita. Ro program nandang gustong matabo ay rang Comprehensive Agreement on Socioeconomic Reform nga may ginahambay nga reforma. Mga reforma nga ako sa tiin ay ginaubrawon man naton, no? Sa bilog kararo ginahambay na ng agrarian reform, olbukon mga perfecto ra. Pero sa bilog yung kita karasa naging saksi din. Ro agrarian reform na to, nag-umpisa pa ko 1988. No? So pinakalas ha. Hasta natapos si Maron it 2014. Doon ay nga rin CARPER. O rana ka rin extension. No? Ito ay nga rin CARP. No? Comprehensive Agrarian Reform Program. It aton ka rin Department of Agrarian Reform. No, Republic Act 6657. Sabroon niya rong tiyempo. Dahil may buot yung kita karon eh. Nakasood yung kita sa military. Agito kita sa hostile situation sa may area Karat Negros. Nakita na ito no pag so good. No? It raya nga rang mga abilidadan ng organisador para gubon no, raya nga rang programa mismo ito sa area at Negros. Now, iya sa Aklan, pipila man siguro kararo nakabaton gaton. That includes my family. Ako abi mismo na yung tagawag mahanawang kita makaroon ita sinda ba o sinda. Yung gugta ba nga halin sa aton nga dar. Raya nga rang mga klowa ninyo, halin nun sa dar. Tanan nga agricultural nga mga gugta. Tanan nga mga ginakonsider nga alinable and disposable nga pwede sa pagpananom ay gindisposit aton nga gobyerno. In buo ron, it's either sa aton karang compulsory acquisition. It's either sa aton karang BOS, voluntary acquisition. It's either nga rin nga rin ay public land nga wa ginagamitan gobyerno agin tao sa tao. Usually ka na rin natawag naton karang resettlement area. Abo karon sa Guimaras. No? Gabanan ako nakita sa area at Guimaras ay island ay kwan. Daya nga rin public land imaw at tag-iya agin na umait mga pipila nga tao. Gin-award kanda. Wabukon matay maroon it bayran pa sa bangko. Like, raya nga rin nga katabo, nga gin mga gin sequester, baga nga gugta it mga sindero. Di ba, mga tag-iyat, klowa nga ra, or emancipation patent, ay ginabayran da it, ton ka rin nga mga nag-angkon it yugta, sa either lieutenant, or mga natawag ka rin binipisyaryo nga what yugta gid, homeless, landless, and nothingless, na ito niya ginahambay, or ay gintawardan ka to it gobyerno sa programa. So nagmassive imoron from 1988 I think group kabanan karong mga gugta nga pinakaabo gid ay before 2004. Tura ko niya ni nga to 1998 na muna buo gay. Aga sa Macau niya ni iba man wa pa man kabayad wa man gani gani ginapersat gobyerno. Pero ito sa Riyat Negros paano hindi magkalamugaw ay raya nga raro nagapangguba mismo ro CPP and PNDF no. Instead nga suportahan na dahil naka-align man da mismo sa programa it anda karanga nga komunistang organisasyon, haywa. Okay. Sa koneksyon ito, aton karang ginhambal kayo na nga pag-deny ni Secretary Gilbert Teodoro, ito ay ang karang Department of National Defense, sa peace talk, no? Ang gustong ipaabot, i-resume guman. Dahil natapos, imuray, wagid it kwan, wagid ra it natuldukan, ginkasunduan, dahil simple malang hambal ko na at gobyerno. Sa tananin yung ginpangayo, sa bilog kung karon do agrarian reform, okay, kinamatamatan, pwedeng kabuligan. To national industrialization, para sa aton karang mga trabahador, especially yung mga end contract nga ra. Nakaintindi siguro karon ng mga aton nga mga trabahador, no? Nga una sa rules ita mga probationary, agtig 6 months yan nga nagtrabaho, agma re-enroll yung man, re-enlist yung man, or ma-apply yung mat panibago. Sa social and economic policies itaton karang nasyon, no? Especially sa mga healthcare, public services, sa mga wages naton sa pagsaka at pagpanaog, karabi itaton ng inflation, ay
apektado ra to mga trabahador, o tanan man nga nagatrabaho, pati ito trabahador at gobyerno. Ewa man ka saka ra to nga nga swildo gagi-gagi kung sumaka ro prisyot bugas sa igasaka man atong swildo, di ba? Uwa? So, kayabanan karon ay doon andang inaubrang dapagan. The development philosophy nga ginahambag naton nga nga may punto gid man, especially raya nga nga sa ekonomiya naton sa pagmina, o pilang porsinto at aratong hibuo karon. Oro pagsugod yung mga investor nga kung amat ay tax-free. Ha? At iba pang pulisiya nga natatabo tanay, ro gaginan siya, ro, ibang tao. Agro semi-feudal nga nga sistema naton sa Gihapon, agro-istruktura nga ra semi-kolonyal naton nga pamaagi. Tuntod man, ratong neoliberal nga nga sitwasyon, nagasali Gihapon kita sa US. Halin sa programa naton kontra sa pag-ira sa ibang nasyon, gabi preparasyon kita. Ako unta man si Indira, minatodra, may preparasyon kita kontra sa China. Atong ekonomiya sa taripa, atong ekonomiya nga rang may kaangtanan sa political nga sitwasyon ni aton karang Southeast Asia. Doon yung mga bagay nga part of development. Pero filosofiya karon ay ito siyang bilog ron sa ginatanaw it, nga proposal it, raya nga rang CPP and PNDF. Tagi sa andang kasir. Agit kita, ano man lang simple nga hambag ito aton karang nga gobyerno? Ha? Okay. Pwede na itong ubrahon doon sa bilog among napangayo. Apply kamot amnesty. Surrender kamo. Ay, hindi ta. What ako no? Butang bagon, gusto tananda. There will be a second government in the Philippines. Whether they speak directly or indirectly. Pahambagon man natin direkta o bukod direkta. Ay, kumbagay, may isog ka pati mo sa gobyerno. Madimanda ka timo ngay what ka bailo. Siyempre, kung gapangayo ka talima, gapangayo man kita. Gapangayo ka it, kumbaga imong gusto, gapangayo man ng gobyerno. Ano lang simple ang bad gobyerno? Sige, isugot kami. Surrender ka mo. Nung panaog niyo yung armas. Ay, istoryahan natin. Paano ka makipag-istorya sa taong may armas? Doon ko ano simple nga arithmetic. Bisan kami nga sundalo, kita mo tong NPA ro lugar, no? May lugar nga may New People's Army. Ano roon na imong ginapangutan na? Dahil side ni mong ro mga tao di karon ay ning kontrake mo sa bilog sa intel requirements. Pilang bilog landang armas una. Wa kagahambaga na tao ha, pwede nakabaabo nga tao daywang ro armas sa bilog pilang anong ano ra mga armas si karon? Pilang bilog. Doon ni mong natantya. Pangayuwa karon do doon ngarong sino ba ro leader di karon? Kung imong estimahon, simple man lang ro ginhambat gobyerno. Manaog ka mo, surrender ka mo, dagaw na abirin yung armas ron. Ag natabo iya ka tundon, kinobra ba garon sa probinsya? Yes, localized. Agasta na naging parte imot national doon nga airport. Daya nga ginhambag naton, ro probinsya na itaklan ka to, hotspot ra. Sinuron sanda, doon ng grupo anay it RPA-EBB, which is now Kapatiran. So, naging malinong. Ang bagon man naton nga bukod magperfecto ng mga tao ngon, naging nangambag na iba, aligasyon, goons, aligasyon, manugpatay, o iba man ako siya, nagmanugpatay. Bati man naton nun ha? Mga aligasyon doon. Posible minatod, posible bukon. Manasira, naging tao man sa politiko. O granting, abi nga, puna ron, lustado nga ron. But, ideologically, daya bagahe naging positibo ra resulta. Siyempre, kung kakon ako ni pangutan doon, minatod doon, positibo haman. Nakita ta naton yung nagbalik sa na si gobyerno. Nakita ta naton nga reproducted gobyerno, gintao kanda, reprogrammed gobyerno, handa mga baton. Huwag makita gahambang 100% ha. May una man karon sigurong palpak. Ngayal ka tipindi ron ay. Huwag si tauan kat gobyerno it dayang arang programa. Ikaw kaon nagpagdayon, pag baton ni mo, pag receive ni mo, pag pirma mo kaon mo, sige, intrigar yung kimo, ikaw nung kaon bahala. Pass or fail doon eh. Madaog ka or bagsak rin mo karon nga gintao kay mong pangabuhian. So at least gintao kay nyo't gobyerno ron. Ginasuportahan man doon, ginasubaybayan man. Ha? Masakit pa gani kong dahil dole out ron. Huwag man kayo kinamultahan at gobyerno karon, ron. Huwag ka man na priso. O. Oh.
May iba ni naton karon kita nyo ron, SLP naton, iba gani, kinadagagan nanda. Okay, making priso ay, wa. Doon no siyang bilog karon. Another one is, datong gobyerno kara, nag-aupo siya sa bilog pagin niya bagay. Kung di ba nabi na kung tayo surrender, no? Di nanda ikpanaog. Sige, granting nga nag-amnesty. Anang gusto it ka, sir? Raton ka nga mga sundalo at armed forces of the Philippines ay i-dissolve. Balik na ko sa barracks. Iwa ta dapat kunot army sa sindon, sa kabukiran o ko sa kasudaran. Iwa kunot gawarang-warang. Dapat sandagang. Ay tinuntot, aron. Ha? Masakit man dang hambago na ibuko masigurot mango raton nga kasundaluhan para mag-yes sa takinyo dahil you want peace talk. So, saraya nga lang butang, no? Hambagon itaton ka lang ning Department of National Defense pagi kay Secretary Teodoro ay nakapakita gamang nga dapat ay hindi ikonsidera pero mga masyado karang spoiled nga mga katapo kara ita Politburo Political Bureau baga ita yang arang Communist Party of the Philippines nga nagapadagagan it National Democratic Front o rairandang grupo at propagandista eh. Agro New People's Army mismo. So, dahil kung imo rang sukaton kung pa sa pabu-abu gilang ha sa makaroon nga chimpo makaroon dago na first quarter maang-maang nga patay sa NPA. The last is the Toboso nga encounter which as according kanda ay masakir. Nawundidan kita natong tropa. Mabatian buko niya it government forces nga video ag audio ron o gina-interview kundi sa mga individual may mga vlogger kutabi makaron nga while there is an ongoing encounter ay nag-vlog sanda a mile away or pilang kilometro ron o na mismo sa area and even raton karang mayor sa Toboso no nagahambag nga wasan na naila sa CPP and PNDF sa mga terorista nga ra. Tapos it comes from mga claimant nga ra from universities. Sa mawa man niya ni katapakit ni Gross, waman ka agto-igto sa sitwasyon nga nagdagagan na atong kasundaluhan habang ginabaril. Ha? Waman ka agto-igto nga nagsuonggin sa inaway ay makahamba nga there is what we call massacre. Ha? Nga inosinte. Kung paano ka naging inosinte? Kasimple lang. Kung atong balikan, o kluwa na ako na ila kung tang discussion nila ipatay, eh, Pilipino man doon. Kagaway sa sangkalugar nga meron yung katabo. Dahil mahambago, ano ikato pa, mabuhay ron maduga. Mabuhay ron, no, kasaysayan, kakugmat, pero may patay na eh. Bisan alino naton, may una karong gatangis. Alas 4 ro inaway, itaga-aga, nga pinakauna. Sumunod, alas 11. Siin ka from 4 a.m. to 11 a.m. Kagabanan nga civilian nagbakwit. May ginatoson nga binagtong. Naguyo dit anuang baka ag baboy. Siin taray nga lang inamba nga mga civilian. Wa kita ah. Siin sana nagsunod igtot as NPA? Kaibahan gid ba sa anda? Pangaywa. Sa panahon nga ron nga gilinupok. Sa ngayon, abing nga civilian ka, pabuta na itong civilian ka. Waka ginagsinggit, itabang, kasinggit yan or iba. Ginagturan, ba't mga sundalo, rutang mga sityo, o panaog ka mo ay may inkwintro. Ginagturan pa rin it mga kagawad, agwan, kapitan, nga papanaogon do yung mga tao. Wagid ka mo kita ah, wagid kita ah, ito nga rin mga membro nga rin, youth, no? Kabataan, partilis nga rin ito, agraya nga rin, nga alter media nga nagkagamatay pati ro US citizen nga tong Lewang Bilog pati ro taga UP nga tong maestra estudyante. Okay, may kang tanan bagara sa atong inasaysay mangkaron. Of course may una because daya ro ana karang ipikto it there is no negotiation in between the government of the Philippines agraya nga ranga CPP and PNDF. Okay, haraon sa posisyon nga wow ta kita nila magnegosyar. Wow na ila ro gobyerno. Dalyani nga awat. Bukod man di naton kinangan andang kasir.
Sa bilog sa kinangan nanda para matuman no kasir is bailuhan tanan nga nakapungko nga chip. Tawa chance ra atong NPA nga maging parte it eskwelahan. Tambaon maturo sanda. Maging parte it komunidad, big sabihin masugod jan sa barangay council. Ha? Magtao it mga lecture nga hindi pagdakpon. Pagusto sanda ko sino nagtunan nga bagay. Sobra para ang mga reliyon magtiniyog-tiyog, bit-bit man kuno andang armas, ay maya drone. Nag-recognize sa andang revolutionaryo nga pwersa. Hindi ta pwede. What a estado at emergency year aton karang kwan? Village emergency year aton karang nasyon? There is no declaration of state of village emergency sa aton karang United Nations nga Pilipinas sa Migira. What a ginarecognize it atong gobyerno nga there is a second revolutionary government. So, reposition itaton karang sitwasyon sa makaron sa raya nga rang ongoing pagpanghalit it mga terorista nga dahil gindeklarat ang terorista sanday for more than 57 years. Ay, wata kita na ila sa nang proposal. Wala na ila raw gobyerno karang sa proposal nanda. Ginatanaw-tanaw natin mga katodoro anda karang mga statement o like the statement of bagong isang makabayan. Haman yan, kibot kita karaw. Iwasan na nila trade tagging pero nag-react. Kibot kita. Iwasan na nila trade tagging pero nag-react sanda sa statement kara ni Gilbert Chodoro. Ako rin sana karang Kudaw Production. Inatanaw ko sa piyak na ako niya Facebook. In black, abinanda ako sa piyaton nga original gin nga account. Bisa niya ni kay Migo Taya sa kwa no, sa Lasirnao, kin-block man ako. Pero may other kitang account again. Yeah, sa piyak raya, sa piyak. Nakikita na itong sanda. Ginugam na itong do, sang ka-account it atong friend nga anay NPA man. Ay, maguyaw man ako, pre, ikaw lang man ang tanaw ah. Ay, ginugam na itong, nagnababasa na itong, no, rara ng pang-anakarang, anakarang do yung kwa nakabutang. Hindi may makita sa itong video eh. Sa Kudaw Production doon, makita ninyo. So may una karon nga statement sanda no. Nagmumanda ayo kung bagong lisang makabayan nga na. Ikarana kita sa bagong lisang makabayan. Anang hambay kara portion lang ha. Ro ginhambay ko no ni atong tagagugo ni Maurag aklanonon English abira. Nakabay pa di maubos raton kara nga sang sakong English. Ro ginhambay man ni Chodoro. Ay sangka pag pangloko ag malisyoso nga pinaga nga magasamad saraya nga rang pistok daya nga rang manang pagpangabuso nga ginubright atong estado ay makahuguya para sa atong gobyerno ag sa pagpadayon nga rang pagbulig nanda sa US military nga nag-increase it daya nga rang pagsuporta kay Marcos Jr. na gobyerno ay nagatao itiskontento ang kaakig daga pa sa corruption kara ag mga impunity abing na wathaba sa pagpamatay ay ag pagkagubait aton mismo nga ekonomiya. Doon anak karang pinakamagapit nga translation. Raton karang bagong lang sa makabayan. So, no, sandang statement na, ay isang peace advocate kuno sandara, ag nagakontra sa pasista nga naratibo ni Chodoro. Kaibahan di kararo pagkontra mananda sa Marcos Jr. government. Sa ngayon, it raya nga rang pakipagsuko, it mga tao para sa kalinong ag mga basihan itustisya, freedom nga ra ag demokrasiya, kalayaan at demokrasiya. Okay. Masyado kadagom kung tanawon nimo bukod at pang-grade 1 da. Pero point na ng butambagon nga gina-criticize tanda rogin buhian nga parindugan ni atong secretary. Sa ngagad gobyerno ra ay hando tawo kara mapati pakanda. Here in Aklan, sample natin kung gumawa, abisan na magpisto. Kung kibot ka tayo mo, ay si Juan Dagaling ra, in PA ra. No.
ibalik natin sa kapangutana. May NPA pa ay han, yes aklan. Das sabat na kon kara sa akong pagasayo da may una. Abo karanga nagapaligal. Abo man karanga nagapupanago, iyo nya nagatahal. From tangalan ang nagtransfer sa nasa ibang lugar. Ay ginatika-tika man sa naton don. Kita man naton. Eskwela man yan isa pang publiko man eskwelahan da unga, oh, gapakinabang sanda sa produkto mismo ng gobyerno, ah, which is kung pangutanon mo sa doon, hey, obli-

sa eskwelahan niya ginagastuhan gobyerno. Like UP, una man ikaw, nagihalin man yan ikaw, nabuo mang membro si PP. Sa PUP, may una man. O iba man yan ikaw, nagkatrabaho man sa gobyerno. Hindi ka mo mag-abilit bisan anong program at government. Para tugos bang mapati kita nga kamuhay ka panindugan sa inyo karang kausa. Mabudlay matood, no? Masyag napangisigan natin sa mga katodo. Pero punto ay, paano mo pamatudan nga patihan ka at pamuguyo nga ikaw man mismo, hindi ka man katindog o makaako man lang nga ikaw ay komunista. Tapos, here it comes, masugod di kararo NDF, National Democratic Front, criticizing the stand of the government. Tawanan na at Malaysia ro, panindugan it national government naton pagi sa atong DND. Nga wawutan na ila kita sa pistok. Kaya na itinunto, o may bunga kung doaton karang agin umpisahan kung nagtaliwan nga daywang dekada naro aklan ay nag-declare nga insurgency free. May bunga kung doon umpisahan ko pagkatapos it datong pagsipak it daya nga rang RPEBB sa mainstream it Communist Party of the Philippines. Nga po pamahaw ta kami to sa iba, igagto kami to sa mga kilaga naton nga dati anay nga RPA, now kapatiran. Which is before na imaobra rot army. Ano ro simpleng advice ka to nit mga magugang nga dating NPA? O, tauhay ko tara, atong sitwasyon, sayod man amo may pagkasaga man dati ro tawo sa gobyerno, abong nagpanakit, pero gayon yung makaondo sitwasyon, kaya to natong i-report sanda, sang kiri ang violator sa aton karang PNP ug sa muman sa aton nga Philippine Army ang nakikita naton nga may pagbag-o man kung may corruption gid man makaron ay bukon nyo dat sagat army ron ug bukon man nat saga it aton karang pulis siguro ro sa ibabaw ro ginabutar naton abi nga ra. Sige abi sa 1,000 ka army pilang bilog ra aton makonsidera nga corrupt bira siguro kita makakita no. Kung may una man, basi pipila lang, o isaga, daywa, gidabi. Ang kaya rong i-report, kaya rong nga, rupalisiya, makort kasundaluhan ng pulis, kadali-dali, na kayo mugapahalin. Unlike before, nga masyado sandang ginahold itaton karang mga abusado man nga nakapungko sa gobyerno. Pero makaroon madali ang naton matupar doon. Makaroon sa aton karang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Pag naubra ka, di karot saga, no? Bisan ako, voluntaryo, ha? Nakubra kot saga. Pwede akong kasuhan direkta. Rumabulig mismo raton karang LCAC para maduga ro yung ngarong tawo di karon. Agi na obra ron, na-experiensyahan man naton doon. Medyo buwan na ila ratong atong membro it raya nga rang ginaservisyohan naton. Napahali, nabailuhan niya agi. Para hindi mag-abo. So, do posisyon naton. Sa panindugan nga ra, ay sa gihapon ginano ra, gintawan it ibang nga reaksyon it daya nga ra nga katapo man it CPP. So tan-awo nato nanda ka ra nga demands ha. Anda ka ra nga hagang bago niya. Kung May 4, nagpagawa raya nga ra nga anda nga Udaw Production, sang kapublication da sa, no, sa internet nga may anang contact address, no? Sa may Building 1, Maaralin Street, Central Quezon City, Philippines. May contact number man daro ko daw organization na 63242622201. May Facebook account, may Instagram account, at may YouTube account. So, randa ka ra nga ginpagawa, di ka ra. Randa ka ra nga bagon it CPP and PNDF. Posisyon na ka ra. Ay naghahamba nga ro issue kara sa national government against sa New People's Army. Ay controversial. At dapat ay siyempre ma-resolve da dahil may dati man yung istoryahan ay. At according kanda na-resolve bunda 2 years ago. Eh sinaton ka itong istoryahan, huwag mo niya inasunod. Sige, malang rupag pang-ambos. Okay, granting nga may posisyon sanda.

0: kara nga nakita na nga nagapadayon ay tama man, may basic punto man siguro ra. The root cause of armed conflict. Ano rin siyang bilog karang? May natood man da, hamanit may una karang nag-rebuilde. May una ang kurap, may abusado sa posisyon, may una ang nalipat sa anak karang obligasyon, ha? May anak karang problema gapon nga nabilin sa distribution nga right yugta. Agroprograma nga sa mga pobre naton, sa mga urban poor, sa mga unguma, sa mga mangingisda, sa transport naton, nga pinakaunang apektado kung magtaas naton karang mga bakon, pinakaunang apektado kung mawadaan it employment naton karang nasyon, pinakaunang apektado kung may kalamidad nga mag-abot, pinakaunang apektado kung may mga pandemya nga magsugod. Kaya nga ra, tama matakunta nga dapagan it posisyon da nga pro government ay maging responsable, dapat ay may inclusive political will. Siyempre, ikaw anigin papungko ay gapatiki mo ay nga you can drive the government towards progress. Maroon ba? Sino ka rin mga responsable ya, sa atong probinsya? Siyempre, ro gobernador, ro congressman, ro SB na to, ro SP, hasta ron sa kagawad, no? Pati ro BHW karon niya, gin-appoint, no? Responsable sa daron dahil yun yan ang mga tao sa gobyerno. Now, tama man doon, may socio-economic reform kita dapat nga obrahon every time nga kinahanggan. Pero, karaga ni ratong hambaw sa gobyerno ay hinuno ka mo gasurinder, hinuno ka mo manao, hinuno kita karamag hambay nga sige ah, may istorya kita, maposisyon kita it aton karang proposal, mabutang kita it aton karang ning mga gusto ag hindi gusto. Ay bisan ako man, paano ko magistorya kimo kung may armas ka? Rayon sa bilog nga ginapunto it aton yung gobyerno. Sugod ka, may una uta kitang programa para kanda may amnistiya. Pero amnesty nga ron, may package ron. Pwede ka ka-apply it is LP. Ginaubra na ito makaroon. Iya sa probinsya na ito, no? Ongoing, makaroon na ito pag binulig. Siyamat yan ikita kay Gobernur Miraflores, kay Congressman Miraflores. Sa mag-ama nga ra. Ay open yan ito. Pag dagamot papel to ka na, sir. Mayo ko't recommendation, bi. Waka on it, Chichi Boricci. O sige ito, ubrahan. Mag-attend it, Raya nga rang, aton nga Peace and Order Council, una man aton kong gobernador, approve gagi. Una man ga support na atong PNP, kulas nga rang Marso, pilang bilog ro nag-surrender, nag-apply it amnesty ha, iba ro amnesty sa surrender, nag-surrender anay, ang nag-apply it amnesty. Dahon sa clearing ron, siyempre, paano ka maka-amnestya kung di ka magbaton nga saga ka? Oro surrender do pamaagi karon nagma-apply kat amnesty. Kuha man nakulungag. Both RPA may NPA man. Ay sin makaron ginabuligan man aton sa namaka-bill. Natong gina-develop kara kun paano naton ma-achieve ron. Ron sa pamaagi makaron sa idago mo ito, Office of the Presidential Advisor on Peace Process, Reconciliation and Unification. Correct may pamrong ako basi sumaga kita sa anak karang meaning. Pero sa ako pagatanda, iya makaroon na empleyado ko sa bilog o taga-aklan, si Romulo S. del Rosario. Nakalbon si aton karang amigo nga ra, si Sir Mulong. Kasigi ka Pilinanaw pati sa Sabado Domingo. Ay, bukon pat airport doon. Tapos ang bago nanda nga mag-ain para gobyerno. Pero ground, itpistok ka na naton, sambilog ka ron, mayroon pagpanaog ito inyong armas. Ako mag-abel ka mo it, amnistiya. Istoryahan man naton doon mga kapalpakan nga sa gobyerno. Eh ano, abi ay, gusto nyo mag-istorya kita, pero padayon na ka mo mga ambos. Gusto nyo mag-istorya kita, padayon mataka mo sa inyo karang aktibidades bilang terorista. Doon yun, butang bagong it gobyerno. Pero posisyon, ako gapin ako sa gobyerno, ha? Pangkang istorya kayo, watang gapin sin PA. Pero atong ginaistoryahan ay paano maging malinong? Abo abing klaseng kasakit rugi na dagang ara kung wakat koneksyon sa gobyerno. Hindi ka mag-avail o gina-reject mo o process it government. O hindi ka maka-access sa program. Ay, ano malangan ng gustong matabo? Pag-gutom mo pamuguyo, doon ang dahilan. Doon ang posisyon perme nga ginahamba na lang. Pero dahilan ka ra, ano ko pa buyad, gobyerno, gani dapat kita mag-revolusyon. Ay, wow, katapos-tapos aron. Hindi makonkluda natin doon. Alam na itong great example. Do RPA. Not all RPA, ya. May una patang RPA nga nagsipak pata. Dahil may iba matasandang internal nga away. Away matasanda internally. So, para sa makaon, more than 16,000 yun nung nag-avail karon itroyong program, both RPA, may una mga taga Mindanao nga mga rebuilding Muslim, may una mga NPA, kabaabo gani. Sa 13,000 daan ang katot NPA. That includes sa pilang bilog iya sa probinsya Tacloban. No, may mga kaso, may mga dating may mga warrant. No? May unagid abing awa ang ginagbaton doon ay gayon matara ng prinsipyo ay. So, di man natin mapilit. Migo man natin doon. Gina-advise naman natin ha. Pasensya lang gid ha. Kung amat, ga-contradict ako kinyo. Una kita sa kapihan, una kita sa kung amat, tayo ga-to-battles kita. Kung amat, tayo ginapakaon nyo pa ako't manok sa inyong panimagay. Ha? Na may nauuli pa ako kung amat karang uga. Ha? May natawaan nyo pa ako kung amat karat gulay-gulay na karga ko sa aton karang motor. Ay kapasagamat ang kaon, wata na akong nalipatiron. Pero may mga bagay nga gabanggi kita. Ay pasinsya kang hindi, gayon matara akong posisyon. Pero bukon it, butang bagon nga wata ako nagpalangga kinyo. Daya ron, may andat ang mga posisyon matanga. Matara na naila ron nabing magbalik. Ay laylo, tama na kami sir. Or, still una, sanda. Dahil yan, may nakita man na sanda nga, may mga tao patanga ungas sa ito niya gobyerno. Ngayon, hamba ko ni Kaina, that it needs a inclusive political will nga para maangkon daya nga ranga ginahamba ninyo nga pistok ay kung hindi niyo ma-achieve ron, hindi niyo maayos inyong sarili bago makipag-atubang kamon ay siyempre wa man kita naila ya doon ba doon do butang bago ni Secretary Chudoro. So kita sa aton karang as observer no. Wow man kita sa ano sa larangan ngaron nga independent yuta kita karang civilian. Ginatan-aw naton nga mas makapanami ron sa aton karang islait panay sa islait Negros nga perme lang may encuentro. Ang sa iba pa nga mga lugar nga may nagapakita nga mabaskog paranda karang presensya it New People's Army. So, kaya nga rang hagambagon it aton karang Department of National Defense ay dapat sundan ra it positibo nga pamaagi it government. Ano ron? O no? Kana may nami ro programa kara it Department of Labor and Employment tanda karang DOLE Integrated Livelihood Program. Na kung magamit ratos to dahil nga rang andang pamaagi paagto sa tao it mga nakukonsensya o may konsensya pa nga mga lideres it atong banwa matake effect imaw it manami man halfway ya do next karon nga step paano ra imaw i-manage it pamuguyo do yun ipangutanan nyo man membro it CPP and PNDF nga ano ro obligasyon it gobyerno. Ngaroon man mismo ro tawo, pagkatapos na ng hibaton, daya nga rang ang mga programa at government agencies. Doon man kunta inyong tutukan, o Aragon, habuon ninyo ro programa at government, ay naano, inyong migo, abi unay, pusta na unyan ay sa tungit ay, iya pa buo sa purpose. O. Atunaan nyo man ang mga sibilyan nga ron, nga ginaprinda ng darandang ATM, ha? Purpose beneficiary siya, nakaprindar o ATM or pambayad utang. Doon man kung tangin, huwag na ako nabasa yaron sa inyong publication. Rugin tawaan, it is LP naton nga na, Sustainable Livelihood Program, itaya nga di SWD. Abe, responsable man ka mo, nga hindi man malugi. E ma-blacklist raton karanga lugar, ratong barangay mo man sa dole, pag hindi ka bayad, raton karanga barangay council, eh. Kung amat, sanda ron third party karon para makaabot sa mga tao, sanda ka ron doon kumbaga, ay garantor. Oh. Ay? Do yun doon ginatanaw naton, sa siin. Ay, permi lang abing baso. Turi man abing yung tao. Nga maging responsable. Agod, bisan papalin, bisan masa man ninyo ron. Huwag man ginapili aron. Actually, abong nakaabil nga mas base ninyo eh. Nga makaon, na ginakontrao ninyo eh. Yaon sa gobyerno, nagasuporta, nagbaton. Paksra, matsawa ba'y nahila ka mo mag-asinso man doon mga pipila? So, both raton ka lang inapadumdum remember it Communist Party of the Philippines as political party. Dumembro ka right National Democratic Front as propagandist. Mga propagandista. Pero pinakababaan. Agro mga armado nga membro it day ang New People's Army. Both sa white area at sa red area. Eh, yama lang o. Na si Mayra nga rag si Rico. Hindi maintindihan dahil may na-recruit yung kamo, Mayra? O raton yung mga recruiter ka right in PA ag mga halin sa aktivismo? May papasaka uman ka mo? Siya wow na sundin, no? O. Oh. Naila ta kita karon ron. Mayro yun gapon. O, siguro kibot kita kung mag-local pistok ra o ma-approve raton ka ng pistok na kamo gadawi. Sample na to na. What if kung ma-approve makibot lang kita, may una ta mag-present. I am a member of NDF, consultant man ako. Iyan mo lang gali. O, abin mo, tagalibo dit, yanggaw gali, eh, membro ta si Pepe. Oh. Iwan mo to sa tangalan eh. Iwan mo ga po agilaw to. Iyan mo natin mo kita sa may eastern side. Oh. Launga, pakara, gatoon sa eskwilahan nga pampubliko. Doon doon natin nga ginapunto. Nagapakinabang hasta makarondo si PP and PNDF sa mga programa at gobyerno. Ay ha, nakaubra man siya na't pamaagi nga dayawon doon. Siya huwagidag. Ano nang ina-offer? Puro pagtuligsa, kritisismo ngay kaguba. Now sa pananawan, posisyon ni taton karang armed forces. No? Gahugat malata kita. Datong armed forces ha. Ang buko nyo naman abikitat parte. Gawat datong armed forces. Ano ron? No kinahugat karon it armed forces, paano batunon do yung mga tao nga nagasurinder? May armas ay. Ayangan karong bumaton kanda basta-basta rumiyor. Gawa it conformity. Pero maka-identify yang bukod at mayor, bukod ka gawad, bukod it kung sino pa. Pero maka-identify yang officially if dayang mga tao nga ray really connected sa CPP and PNDF is the PNP and the AAP pagi sandang karang JAPIC Joint Army PNP Intelligence Committee matanaw ron kung minatood ng NPA ka o bukon basiga pa kuno-kuno ka ha? Doon yung gustong ipakita. No? Doon yung porsyon ito ay nga obligasyon ito Army Agro PNP. Atong nga armed forces as a whole, Agro atong PNP. Other than that, the other problem, nag-created, no? Nag-exploit, kumbaga gin-gamit nga propaganda, ito si PNP and PNDF, ay bukong nyo kargo ron ito aton nga PNP, agro atong AAP. Cargo not other agency like. Anong ginahambay tayo nga rang membro it si PNP and DEP? Problema sa edukasyon. Ay, Army Council Resolve, DepEd or CHED. O, dagatong TISDA. Problema sa yugta. O, piding DNR, piding DAR, piding NCIP. O, problema at mga mangisda. O, ito kasabipar, DA. Doon na itong mga sample. The insurgency sa Pilipinas cannot be resolved only by military tactics. But sa good governance as a whole. Yan nga, doon na ang task karon kung mahugod doon yung gobernador, mayad rin nyo karang ang katauhan sa ahinsya, nagahugag, maamat-amat doon it tawat solusyon. Natabo yan sa aklan. Dahil napahugag itin sektor o ahensya, kumuro sitwasyon na niya, buko man kita it semi-feudal masyado. Ah, waman niya at mga sinda. Kadasig na na-deklara. Doon nung nakita, karon nga, sa kupamatian ko explanation ni ano ha, ni Kong Jovin Miraflores ha, sana nga ginasaysay. Agro-explanation man ni Kong Marquez. Ay ako ga, nakagi man ako't bisita kanda eh. Nakapangapi man ako to kanda, naako ako mataron dahil gani nga gusto kong iyapit dahil nga ng mga nagsurrender o rin ang purpose. Ay gin istorya na nakakondo, anang sairan sa kasaysayan, nga sandaan ay ruga pamuno katuog nagpirma. Pero yun, naging dagaro mga ahinsya nga rara. Ya. Dahil as they say, wa masyadong nagapati nga only military solution do, pamaagi. Ito matod ni mo to, nagutom ta mga tao nga to, kita ka to mapakaon, simple po matatat kwarta. O DSWD, ratong munisipyo, LGO. O, ang problema nga sa kuryente, o, ana taron it kwan, ana ron it local government. Problema sa kalsada. Mga pidirod nga ron nga kuwa, hindi mo masairan kung sinpagto, kung hinuno matambakan. Ay bukong that military solution doon. That's why, nga, nagasuportat mabahura aton ng Armed Forces at PNP sa tanan nga posisyon, nga ikamayadit aton karanga mga tao, pagi sa aton karanga dipinsa, no? Sa aton karang national defense. No? Agro atong sekretary yan eh, sa posisyon nga wautay mo ni ilat pistok, but solusyon siguro, para mabawasan doon ay karanga nga CPP and PNDF recruitment, pagpabaskog sa programa nga nakapackage sa amnistiya, ag siyempre ron, suportahan doon mga una ko nakalatag nga rang program sa dayang nga rang mga lugar nga kung sa siin ay geographically isolated areas, mga conflict affected areas, mga lugar nga kung sa siin aminado man kita nga naulihi sa pag-umwad. Nga kung imong tukibon na nakarang background, since 1968, ay mga lugar na nga abong NPA. O Aklan alone ha? Aklan alone. May mga lugar pa iya katon, nga kung imong istorya no magugang, ginasaysay patanda. May mga NPA patang kasaysayan no ginaistorya. Which is nakasamit asanda. Ito yun nga rong sitwasyon nga nagdinayagan, nagbakwit. At sabi, manangit makarat inyong lugar nga rin, ay hey, alin mo toto, makaraabi ay kato nagkatabo, makarama ka to, ay siyempre, abot mo gondon. So, lastly, no, nato na padumdum ka rin. Bukot perfecto na itong komentaryo na sa Spirit Times. Bukot mayad nga magtao kita at konklusibo dahil gani, mahaba patara. Bukot niya isang katawar ka desisyon, kundi kung magkakasugot, dapat two parties. Buko niya tayo mo desisyon sang kapartido. Pero dapat ka rin makabinipisyo hayro mga tao sa pagabuton kung buko niya gitsa makaroon. Agraya nga rang pundasyon ay kitagama ang rupiling makaubra. Bukon matparakaton kung isa pagabuton ni tato mga inunga. So man, ako naman ninyo kurang underboard yung managuya sa kahanginan sa Spirit Times, Sardis Malan, Mendoza.
1: Mga kasimanwa, inyong habatian do pinakabagong edisyon sa Spirit Times.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy ro aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan ng ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
8: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
9: Southon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ansa Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Southon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
9: Southon Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Sa ala sa kamay, sa anakag sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Kamay nga dugrasya, tato niya Ginoo Hesus Kristo, dugugmay Diyos kamay, agroba pagigabi nit balaan ni Espiritu, maging una kunta katon tanan, maging manghod na mong kay Kristo.
1: Kagyaraman.
0: May niya gawin sa nan, kamusta ato niya, audio bro, ato signal, sa okay man, oh?
1: Okay.
0: So welcome sa ato niya mga kaigmanguran, yung una mga nag suporta, nagpamati, haungon sa pag baton ko ato niya bahagi Diyos, pagi sa anang balaan ng Espiritu, pagi sa anang mga po. Siguro ay hindi natin ito pagwayon, ay medyo dagan atong oras. Eh. Atong lihugon sa uman si Brad Paeng sa pag pamuno para katong tanan kay siyang kapaghinuso ano man ang version in Flock of the Divine Mercy bilang pagpaom katong tanan sa pagbaton kung mga bugay ya grasa at aton yung mahal nga Diyos makaroon niya adlaw sa pagabuton yung may adlaw katong kabuhi bro palihog
2: o Ginoo kabugat dit katong niya mga taga pero kabudlay kabuhi pero kay Mugon pero mga kautangan agro mga hando hindi ang ginit makabot kaya tanahan ang mga bagay ginapasan ko sa akong abaga pero akon niya mga bagatian agro mga nagabalik-balik ko nga mga masakit pero mga nina nga tuga ko magamo nga pagsinagayo sa akong panimagay sa akon nya mga kahilapit ag sa lugar o akon nya trabaho ag raya ro mga dugang nga kalbaryo sa akon nya kaduhi pero gabaw karatanan Ginoo imauro ni na agaob nga tuga ko akong pagpagayo imo ginauhaw ro ako niya kayag o imong presensya agwagi bisan anong butang ro makabuoy karang nga kauhaw yo wasyamang o imong may gugmaon niya pagbaton kakon sa imong asabang ginako ko kimo Ginoo ngayon pabungul-bungulan ko ro imong pagpanawag ginlalis ko ro imong mga sugo agin talikdan ko ro imong paghigugma ginusoy ko ro kalipay sa gawa ko imong agandong agayom ikasubo ro akong nakita ginbagay ko ro akong mga handom sa gawa ko imong mga plano agbisan pa nga naabot kurayang kadagatan. Wa kugid maagom, rumatuod niya kalipay. Nagkasaya ako kimo o Ginoo, yabaw sa mga saya nga ginhimo ko kontra sa ibang mga tao o mga saya kontra sa akon niya kagag. Magoy kakakon Ginoo, tabi nga ako, haksa ako, bato na ako ituman sa imong panimagay. Kung hindi mo ako mabaton, bilang sangkaunga, bato na ako, bilang isayang kaulipon. O Ginoo, bisan ulipon, basta'y mo akong ginabaton, bisan ulipon, basta'y mo akong ginaangkon. Bisan ulipon, basta baw na ko it ginapangayo pa.
0: Pagkaon sa tanahan sa magpatawad na na ako ato yung mga saya. Kabayagihan na kita pa ato sa kabuhin ng wait katapusan.
1: Amen.
0: Lawaga ini upod sa mga singgit sang kalipay. Ibahibalo ini tubtob sa mga dulunan sang kalibutan. Ibahayag ang Ginoo nagluwas ang iya alagad nga si Jacob. Aleluya. Mga muyo kita, O Diyos ka magagahom, himo ang asuulugon namon sing mainampuon, ining ang mga inadlaw sang pagkinalipay sa kadungganan ni Kristo nga nabanhaw. Kabay nga ang mga misteryo nga amon gindumdum sa sini nga panahon, magkambyo sang amon daan nga pagkabuhi, kang magpakita namon ini sa maayo nga mga buhat. Pagi kay Hesus Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag naghari upod sa imo sa kaisaan sang Espiritu Santo, Diyos ang tanan niyo mga tuig sa mga katuigan.
2: Amen.
0: Magkaroon natin niya, bro, pag-ibasa para ka tuntana, para sa bilog na kalibunan doon ang buhasahon.
3: Ang pagbasa gikan sa libro sa mga binuhatan sa mga apostoles. Sadto mga inadlaw, nagkadto si Felipe sa siyudad sang Samaria, kag dito nagwalis siya sa mga tawo nanungod kay Kristo. Ginpamatian sing maayo sang mga tawo ang ginhambal ni Felipe. Nagpamati sila sa iya kag nakita nila ang mga milagro nga ginhimo niya. Nagasinggit sing mabaskog ang mga malaot nga mga espiritu sa ila pagwa sa madamo nga mga tawo. Madamo man yung mga paralitiko kag mga piang ang nag-alayo gani may dako nga pagkinalipay sa Samaria. Sang pagkabati sang mga apostoles sa Jerusalem nga ang mga taga Samaria nagbaton sang pulong sang Diyos, ginpadala nila si Pedro kag si Juan sa ila. Sang pag-abot nila, nagpangamuyo sila para sa mga tumuloo. Agod mabato nila ang Espiritu Santo. Kay bisan na bautisuhan na sila sa ngalan ni Jesus nga Ginoo, pero wala pa magkunsad ang Espiritu Santo sa bisan isa sa ila. Gani gintungtungan sila ni Pedro kag ni Juan sang ila mga kamot, kag nabato nila ang Espiritu Santo. Ang pulong sang Diyos.
4: Salamat sa Diyos.
0: Para sa atong salmo sa pagsabat, makigbahin di kita, maigmahod na po kay Kristo. Sabag pamuno ni Brad Paing, bro.
2: Salmo sa pagsabat. Maginugyaw ka sa Ginoo o bugos nga duta. Sabat.
1: Maginugyaw ka sa Ginoo o bugos nga duta.
2: Dayawan ninyo ang Diyos nga may paghinugyaw sa kalipay, tanan kamo nga mga katawuhan, amba kamo sa paghimaya sang iya ngalan, ihalad sa iya ang mahimayaon niya pagdayaw, isiling sa Diyos, daw ano ka makatilingala ang mga butang nga imo ginahimo. Sabat.
4: Maghinugyaw ka sa Ginoo o bugos nga duta.
2: Ang tanan sa duta nagasimba sa imo, nagakanta sila sing mga pagdayaw sa imo, nagakanta sila sang mga pagdayaw sa imo ngalan. Dali kamo tan-awa ninyo ang ginhimo sang Dios, ang iya makatilingala nga mga binuhatan sa tunga sang mga tawo. Sabat.
4: Maginugyaw ka sa Ginoo o bugos nga duta.
2: Ang dagat ginhimo niya nga mamala nga duta, gintabok sang aton mga katigulangan, ang suba nga nagalakat lang didto. Didto maginugyaw kita tungod sang iya ginhimo, nagagahom siya sa walay katapusan paagi sa iya kusog. Kag ginabantayan niya sing maidid ang mga kapungsuran. Sabat.
1: Maginugyaw ka sa Ginoo o bugos nga duta.
2: Kari kag magpamati, tanan kamo nga nagatahod sa Dios, kag sugiran ko kamo kung ano ang iya ginhimo sa akon. Ginadayaw ko ang Dios, kay wala niya ginsikway ang akon pangamuyo, o kung ginkuha ang iya mapinadayunon niya gugma sa akon. Katapusan niya sabat.
4: Maghinugyaw ka sa Ginoo o bugos nga duta.
0: Duta. Siya majibdo. Baka para sa ating kaibang bagasahon, sis, palihog, basa ka mong tanan do, kaibang bagasahon.
4: Ang pagbasa gikan sa nakauna nga sulat ni San Pedro nga Apostol. Mga hinigugma, padunggi ninyo si Kristo sa inyo mga tagipusoon, subong inyo Ginoo. Maghanda kamo sa tanan nga tion sa pagsabat sa nagapangayo sa inyo sing paathag na hanungod sang paglaom nga yara sa inyo. Pero himuan ninyo ini nga may kalulo kag pagtahod. Tipigi ang inyo mga konsyensya nga magmatinlo agod nga kun insultuhon kamo ang nagapakamalaot sang inyo maayo nga pagginawi subong mga sumulunod ni Kristo magabatyag sing kahuya sa ila ginasiling. Kay maayo pa nga magantos kamo tungod sang inyo paghimo sing maayo kun amugid man ini ang kabubuton sang Dios sang sa maghimo kamo sing malain. Kay si Kristo mismo nagpanginmatay tungod sa inyo. Nagpakamatay siya sing makaisagid lang tungod sang mga sala. Isa kamatarong nga tawo para sa mga di matarong, agod nga madala niya kamo sa Dios. Ginpatay siya sa lawas pero ginbuhi sa espiritu. Ang pulong sang Diyos.
3: Salamat sa Diyos.
4: Aleluya, aleluya. Ang nagahigugma sa akon, magatuman sang akon pulong, siling sang Ginoo. Kagang akon amay magahigugma sa iya, kag kami magakadto sa iya. Aleluya, aleluya.
0: Sa sang santo sa Ebanghelyo, suno kay San Mateo.
4: Himaya sa imo o Ginoo.
0: Kon ginahigugman ninyo ako, tumano ninyo ang akon mga sugo. Mangayon ko sa amay kag hatagan niya kamo sang isa ka mananabang ang espiritu sang kamaturan. Nga baga pabilin upod sa inyo sa walay katapusan. Ang kalibutan hindi makabaton sa iya. Kaya ang kalibutan hindi makakita o kung makakilala sa iya. Pero kilala ninyo siya. Kaya siya nagapabilin upod sa inyo kag nagakabuhi sa inyo. Hindi ko kamo pagbayaan ng mga ilo kay magbalik ako sa inyo. So hindi na lang madugay ang kalibutan hindi na makakita sa akon. Pero kamo magakita sa akon, kag tungod kay ako, nagakabuhi, kamo man magakabuhi. Sa sinang adlaw, inyo may baluan, nga yara ako sa akon amay, kag kamo, yari sa akon, kag ako, yara sa inyo. Ang nagabaton, kag nagatuman sang akon mga sugo, amo ina siya, ang nagahigugma sa akon. Ang akon amay, maghihigugma sa iya, nga naghihigugma sa akon, kag ako man maghihigugma sa iya, kag magapahayag sang akon kaugalingon sa iya. Mga igmahon na mga Kristo, dumaya dahil niya balita at kaguwasan ko ato niya Ginoo.
4: Dayawon ka, o Ginoong Jesucristo.
0: Ang gabay nga sa pagbasa ko ato niya Santos sa Ebanghelyo, mapatawad kita ng dato niya mga saga.
4: Amen.
0: Mayadgid niya gaon sa ato mga sukinta pagamati sa ato mga kegmanghuran kay Kristo. Ang kabay nga napunaan kita tanan, itbalaan niya Espiritu, agon maintindihan kita naton, duminsahe ato niya mga Diyos sa makarunyad law, pagi sana nga may tayo niya balita, it kayuwasan. Sa first reading pa yung kuhisang Domingo, although ay si Brad Binner na magkakuan garon, magpamagandong. Ito niya sa first reading, natumangid, natabugid rugin hambay o ato niya Ginoo. Sa versikulo 12-14, ay ginabanan nga ang naga tusakon magahimo siya mga butang nga akon ginahimo. Kagdalag ko pasining ang mga buhat ang iyahimoon kay ako magkanto sa amay. Ay, aron sa first reading, kinaubraw ni Juan ay. Kinaubragid ni Felipe sa Samaria. Nagwali mo, nanonood kay Kristo, nag-ubrapat mga milagro sa lugar nga kung sa sinya ni ay wahagos ginaalto ni it mahudiyo ko unang panahon. Si kay Wang Bason, makita nato ano na, pamangandungan ni Sister Karen, pero dahil nga rin nga pagpaabutgid ko mga minsahit ato nga mahal nga Diyos. O siguro nga ni ay ito nato ni Plastaro niya pagi sa rin programa ay hindi nga katabo ronda yung rin nga ginahambay sa si, kay Wang Bagasahon pagi sa rin programa pagi kay Brad Paeng pagi katotanan at pagi man kinyo nga nagapamati makon bilang among inspirasyon sa Ebanghelyo. Ano ra nang buhat Ginoo, hindi kugid kamo pagbayaan ng mga ilo. Kay magabalik ako sa inyo. Kung basahan nga ni naton do Isaias 49:15 ay ang ginahalimbawa nga rato niya mahal nga Diyos ay buko niya ganit fatherly God, kundi siya ang motherly God man haman. Ay ginabada na ron, ito ni pabasa kay Sister Garin doon nga ron nga Isaias 49:15 nga kung sa sin niya ni ay purato niya mahal nga Diyos ay pareho mat isyang ka ina nga uwagid nga kalipat sa anang agapsag sa anang unga. Pero may last sentence di karon sa doon nga ron nga bersikulo nga pero mana maskiro ina mana ay pwedeng hilipat sana unga pero ako mana ay hindi gid magkalipat kinyo.
4: Amen.
0: Magita man naton gani sa Salmo 68:5 nga ginabay na na kung ano ro pagpalangga, it is siyang kaama, sana mga unga. O kung paano ginahigugmagid, it is siyang ka Diyos. Ro mga ilo, agro mga bago nga babayi. Ino na ron, iplasto natin. So, punta bagong do Diyos. Gato ginatuhan makaron ang ginapamatayan pagi sana mga punghalin sa Juan 14:15-21 ay isya galing kaginikanan nabugos ro anang paghugmat isyang ka ina isyang ka ama butang bago na ipari sumandan ko pagpalanggay isyang ka ginikanan sana nga mga unga o anang unga pero ginambang unconditional love ay maski sa anang sa itay mo sa langit, pero nagadungdum gihapon, wala na kita ginpaayawing ilo, dahil raan nga balaan ng Espiritu ay ginpadagan na katon para magpadungdum katon, para maggiya katon, magturo katon, kung anong nga ginbilin nga mga ginhamba, ang makaroon yan eh, ay nagkatabo makaroon ng pangurasan ta ang natabuon ko nagtaliwan yung mga inadlaw na nagkatabo sa Santos nga misa sa mga prayer meetings kaya kung sa sinya ni hay naibagin natin dato yung mahal nga Diyos pagiron sa anang balaan yung Espiritu. Amen?
4: Amen.
0: So maroon kita kapalanggit dato yung mahal nga Diyos kung dato ay nagpakatawo imo pagigaan sa ato yung ginawang Jesucristo para yung mga ipakilaga na naro ginharian na na, ginharian ni Diyos, ipakilagan na narugahong, ikasarang itaton nga mahal ni Diyos nga dapat higugmao naton, at dapat aton nga tuuhan, at ginaubranganin naton mga karong, ginatinguhan naton, at nakita mo naton atong anang gahong, at gindaog na naro, saga ang kamatayon, pagi sana pagkabanhaw. Amen? Amen? So balikan naton da, umpisa naton mga karong, pagmamagandong ko, unang bukasan pagi kay Brad Binor sang Domingo ginanagit pamandunga bro palihog
3: So man bro, may jagahon kay mo rin na. Ag may manyagahon sa atong mga kaigmanghuran yung anong kapagamati makaroon sa layang programa Divine Mercy sang kabuhi. Kung aton niya madumduman kung nagtaliwan niya Domingo sa aton na first reading ay sambilog si Pilipe nga ra ginpili rito nandara agraya ra higin tungtungan it mga apostoles kadang mga alima nga kunsin nagkonsado bala niya espiritu kanday Pilipe nga ginpili nga tong pito. Sambilog si Pilipe nga pinili agara si Pilipe nag mayaan naman sa anang pagwali kay sa anang pagwali sa nanungod kay Kristo yung pamatayan ni Mao at mayad ko mga tao din pamatayan sing maayos ang mga tao ang ginhambal ni Pilipe. Nagpamati sila sa iya kag nakita nila ang milagro na ginhimo niya. Pero yun doon, isang bilog ron niya sa pag kapares man doon ko mga atong mga kaparian makaron. Nag-aabo man sa nag-aabo ron. Agara, nag-aabo man doon tumuguo. Kung makabati, sanda, kuraya nga mga ginawali, mga pulong it Diyos, nanungod sa kaguwasan. Ngani ron ay abong naila kara sa Samaria nga ra, ang nalipay sanda, abong milagro nga nakita nanda. Ay kung maman kita kapamati at pulong it Diyos, agwa man kasunod kita sa anang kabubuton, ay siguro di man naton maambit na brothers and sisters. Gabigid kung hindi siya kita kabati kung mga wali nga ra, na ginahambay nga mga sugoit atong mahal nga Diyos, ay sambilo ka ron ay paano naton masunod? Puno na kita sa grasya itsaga. Paano naton mabaton? Ginatawag nga ng mga milagro. Pero mga kabalag, mga buhat nga ra nga mga makatilingala, kung kita, una sa grasya itsaga. Ranyani ron ay kinangan ginman may pagwali na hanungod sa anang kabuhi ni Ginoong Hesus.
4: Amen.
3: Agod atong magubtan kung ano ra aton yung mga dapat obrahon para maambit man aton do mga grasya nga napaambit ka atong mahal nga Dios katon brothers and sisters.
4: Amen.
3: Agpaagi sa lang sa Mariano nakita nanda harangan niyo ro nagasinggit sing mabaskog ang mga malaot nga espiritu sa ila pagwa sa madamo nga mga tawo. Nga ni ron ay

0: Ay, abo man makarong pamaagi gun. Pagi nga ni sa social media, mayo na man kitang mga pulong ang nababatian. Kung aton doon pamandungan, brothers and sisters, makabulig ka aton doon giya. Nga hindi kita kobra it mga bukot man namin ng butang. Nga malikaw kita sa pagpakasaga.
1: Amen.
0: Nga ni Ron, hay, harun kay ba, kay kaparehas ni Felipe, may mga milagro imong himo. Agarap nga ni, oh, madamo nga mga paralitiko, kag mga piang, ang nag-alayo. Gani may dako nga pagkinalipay sa Samaria. Doyon, brothers and sisters. Pero, pagkabati ka ni Pedro ni Juan at mga apostoles, ito sa Jerusalem, yun padaga si Pedro at si Juan sa pagpangamuyo kanda. Ay matood man, ay na yung about si Juan yung ginmatasanda. Pero, balaan niya espiritu, wa pagid kanda magkunsad, brothers and sisters. Gani ay kaparehas man doon kandang pag-converter kanda nga nagpamati kung sanda itpulong it Diyos, nakabati kung sanda kung ano maya ng bukon. Ay gani ron ay kinangan ay sanda pagid makunsaran it balaan niya espiritu agad parehas man kay Juan, kay Pedro, kay Felipe nga mangin instrumento man nga magpagapnaag karayang kaguwasan sa piyak ng nabuhi naton, brothers and sisters.
1: Amen.
0: Agro yun doon ay sambilogon doon, o ako kiguro, kita tanan makaron, nga ginagamit mat balaan niya espiritu kapag pagapnaag, kurayang mga pulong, mga kunanuman, nga mga pagtuguhan, sundanan ko atong mahal nga Ginoo, agod atong may kagmanghuran, nga wala nagasimba, kung nagpamati man sanda sa rayang programa, Divine Mercy sa Kabuhi, Gabigid, kung nga-monitor sanda sa rayang estasyon, Radyo Todo, kabay man, makunsaran man sa natbalaan niya espiritu, agod anang pagpangabuhi, maging tayo yun, na magsunod sa kabubuton ko aton nga mahal nga Ginoo. Agro yun doon, yun yan eh, ang nahambay, kung makatilinga lang mga butang, mga milagro nga ra, hindi man mag-abot ka aton da, brothers and sisters, gabigid, do pag atong ginaampo sa atong mga Diyos, kuno na kita sa gahom itsaga.
2: Amen.
1: Amen.
0: Agwa rin doon, maagom naton doon sa pagpamati naton o itpulong it Diyos ag aton doon gid nga ipangabuhi sa adlaw-adlaw natong pagkabuhi, brothers and sisters. Una, rograsya it Diyos. Masobra pa roan ang itaukimo kung kita nagasunod sa anang kabuboton, brothers and sisters.
1: Amen.
0: Gani bukon paman gid siguro at ulihirong tanan. Ay ako man yan eh, bukon, ako una, bukon man ako't makaraya, brothers and sisters. Pero kung mabatagan mo, nga roona, rubalaan yung espiritu, nagagiyan, gatoy-toy kimo, makonsensya ka, brothers and sisters, nga hindi kagit magsimba, sa adlaw mabisan, sa adlaw lang nga Domingo.
1: Amen.
0: Atong tawaan itahigar, atong mahal nga Ginoo, brothers and sisters. Dahil, kunwa ron, datong mahal nga Diyos, waman kita't mahimugid sa adlaw-adlaw na itong pagpangabuhi.
1: Amen.
0: Gani ron, siguro, kabayrong tanan, makabaton man, pagkunsad, itbalaan niya espiritu, nga mga toy-toy sa adlaw-adlaw natong pagpangabuhi, brothers
2: Amen.
0: And sisters.
2: Amen.
0: Agdi ka lang ako, bro. Agabogin niya, salamat.
3: Salamat man, bro. So, klaro makaroon, ikaw sa verse 20, ito yung rin binawatan 8, nga rupagtungtong italima sa atong mga kaigmanghuran, kung kita isyang katumugo, pari man kita, whatever, ay bukod aron yung healing at ah. O pagbugong, pagpamugong, hindi. Pag bato naton, itbalaan yung espiritu. Amen?
0: Amen.
3: Ay, panabi ay, katon ay, basta ginato, katungtungit alima, yung pre-uber, mananaroon. Gina-pre-uber ko man na ikaw, o ginahilingan ko man na ikaw, bukod ay. Basta ginatungtungan, alima ka ato nga mga tumuong nga magkaigmanguran, pari manimaw, ulay ko manimaw, ay mabaton ginaton, dubalaan nga espiritu. Dayro, ginatawag nga bautiso. Anointing, di ba? Amen?
2: Amen.
3: Anointing. Bautiso ra, bukot literal doon nga, kung magpa, mapabautiso man, di ba? Ginabagin sa Marcos 15 nga, 16 nga mga, nakatmanaka mo sa buhos sa kalibutan, nagibadala ang mayong balita, istaran yung mga tao ang magtuog ang mabautisuhan maluwas. Ay sa Biblia ay hindi man pwede ro daywa ka bunyag eh, sambilog ka ta eh. Amen.

0: So, kung ginatungtungan kita talimba, katong magigmohoran, nga tumuguo, o pari man iba, katong mga kaparian, utang bago na ginabato natin dubalaan, o mabato natin dubalaan ng Espiritu. Amen? Araro man namin sa second reading, sis, pakipalihog, no? Pamatia kami, kimong sang bibingong preparasyon para sa ikawang basahon. Go ahead.
1: Asaw man, may ed nga agahon git mga brothers and sisters. Kung ato ni karang balikan sa aton nga second reading, haydaya man gihapon bro ay sa sugat man gihapon ni San Pedro ang apostol. Kung last week, hay nagambag imaw nga, kita hay pinili nga rasa, itatumahin nga Diyos, makara hay nagapadumdum imo katon, nagahambay imo katon si San Pedro ang apostol, nga padunggin ninyo si Kristo sa inyo mga tagipusoon, subong inyo Ginoo. Kag maghanda kamo sa tanan nga tion sa pagsabat, sa nagapangayo sa inyo sing paathag na hanungod sang paglaom nga yara sa inyo. So daya nga rabro ay ginapapahaom kita ni San Pedro nga apostol nga bilang sumunod ni Kristo ay ambang ina na kay padunggan gid nato sa atong tagipusoon si Ginoong Hesukristo nga imaw ro ato nga Ginoo ag magpahaom kita sa pagsabat kung mga pangutana ag sa pag tauman it nahanungod ko paggaom gintao kato ni Ginoong Hesukristo paagi sa nang pagkamatay sa nang pagkabanhaw ha iya kato ni paggaom nga kita man sa ulihi hay mamatay man kita ag mabanhaw man kita kapres ni Ginoong Hesukristo agruyon nga ron mga brothers and sisters sa kinahangan nga ipaabot man naton sa aton nga mga kaigmang huran ag naghahambang ni San Pedro nga si Kristo hay imauro ro namatay imauro isang kamatarong nga tawo namatay imaw para kato niya mga di matarong agud niya madaga kita sa Dios kapares ka na imaw hay ginpatay sa gawas pero ginbuhi imaw sa espiritu si Ginoong Hesus mga brothers and sisters imaw rogin padaga ko aton nga Dios Ama bilang aton nga suundan nga kapares ka na imaw hay nagagi it pagantos kamatayon ag pagkabanhaw agud niya kita man sa ulihi kita nga nagatuo nagatuman kay Ginoong Hesukristo nagatuo sa anangagan bilang bugtong nga unga agin padagat atong Dios Ama hay makaagum man ko pagkabanhaw ag kita hay ginagauman naton dun mga brothers and sisters bilang isang ka binunyagan niya katoliko kita hay nagagaom nga sa ulihi nga inadlaw sa pihak nga bukon kita itako sa pihak nga bukon kita matarong ang ni San Pedro hay makaagom kita mabuhi man kita sa aton nga mabuhi man daton nga espiritu kapares ni Ginoong Hesukristo nga ni mga brothers and sisters ginapadumdum kita makaron nga adlaw ag bukon nya makaron nga adlaw kundi adlaw paagi sa pulong it Dios nga kita tanan hay unga it Dios kita tanan hay magabalik kita sa sabak ni Ginoong Hesukristo paagi kay Ginoong Hesukristo kita tanan hay pinili it Dios Ama nga ni mga brothers and sisters aton nga pamagandungan ro aton nga kabuhi bilang isang ka binunyagan nga katoliko iya sa aton nga first reading nagahamba nga pagtungtong kanda ni San Pedro ni Pedro ag ni Juan hay nabato nan daro Espiritu Santo kita man pagbunyag katon mga brothers and sisters nabato naton do Espiritu Santo agruyon hay nagatiner iya katon iya sa atong tagipusoon nga kung ama ta iwa ang naton natagupang dan o kaya aton niyang halipatan dahil sa aton niya kasakuon sa aton niya pagpangabuhi pero mga brothers and sisters do Espiritu Santo nga gin tao katon it aton Dios Ama nga imaw nga ni man hasta makaron nga gin bilin katon ni Ginoong Hesukristo hay magagiya katon na ni Bart Books kay ina sa bagasahon niya ro Espiritu Santo imo katon do magagiya ag magapadumdum kung mga ginsugo o ginbilin ni Ginoong Hesukristo nga ni mga brothers and sisters paagi sa aton nga mga bagasahon makaron nga adlaw ginapadumdum kita nga kita bilang isang kaunga it Dios kita bilang isang kabinunyagang katoliko ro Espiritu Santo ay iya sa atong tagipusoon.
2: Amen.
1: Tawaan naton it hugada mga brothers and sisters nga aton imo nga mabatyagan. Tawaan naton it hugada ro Espiritu Santo nga imo magpanghikot sa aton nga kabuhi. Dahil kun uwa imaw uwa si Ginoong Hesukristo uwa ro balaan nga Espiritu hay wa gi kita itsara nga mahimo.
2: Amen.
1: Nga ni mga brothers and sisters, panumdumon gid naton for me nga si Ginoong Hesukristo hay namatay pero nabuhi imaw, agud kita man sa ulihi nga inadlaw hay may kabuhi iman, kaparehas ka na kay bahan ko atong Dios Ama sa langit.
2: Amen.
1: Hasta lang kuri karon bro agmed ayad nga agahon sa uman.
0: Salamat man sis, kapasang may tigami gimo. Ag umanon ko man siguro, kapasalamat gid daw kay Brad Paing. No? Sa aning inisyatibo nga ibalik naton do aton nga nga pag-alagad sa Ginoo pagi sa ray nga programa sa radio.
1: Amen.
0: Ko 2020 pagkatapos it ato nga pandemya ay segment kamo saksi kamo karon nga nagadugid kamo kagon para nga ibalik naton sa kanginan ro dai nga ray nga programa. Amen. Tanda mo sis.
1: Amen. Oh.
0: Ay maski makaroon yan eh, si Brad Paing yapon naga kung may chance mo makambal pag isira yung programa si Buang Pagi naga ingganyo yapon ni Mau katon nga kung may mo ay mag Bible study kita. Amen.
1: Amen bro.
0: Oh, pero pag isira yung programa ay halos automatic ko na eh. Oh, rin ginabay nga rin ni San Pedro sa versikulo 15 nga rin nga padunggin niyo si Kristo sa inyo mga tagipusoon subong inyo Ginoo, maghanda kamo sa tanan nga tion sa pagsabat sa nagapangayo sa inyo sing patag na hanungod sa paglaom ngayara sa inyo. Ay, kinubraw natin siguro mga pilang kita sa iya sa todo siguro mga tatlong dagon yun kita sa piyak estasyon. Oh, sobrang kitang mga 13 anyos ng siguro nga ni kita. Pero, wa pagid ako kabati man nga ni nga nagapangayo kami Brad, nagapangayo kami sis, itpathag sa akon nga rin nga mga wa pagid maintindihin nga butang nanungon sa Ginoo. Wa pagid ba, no?
1: Amen, bro.
0: Pero, wa matliteral, bukong matliteral git siguro. Ay, pero nagapamati makaroon kung pila masandang pilang pugo, pilang bilog, pilang gatos o pilang libo ay diyon do pamatud siguro nga una gid nagapatunga katun do balaan nga espiritu. Amen.
1: Amen.
0: Kinahabay naton pirmi bagi kakon o kinyo man nga ginapangamuyo gidron no bihat Martes nga adlaw ay ginapangamuyo gidron nga rugino at magkangay katuntanan.
2: Amen.
0: Kinyo nga nag- anat ita ka mo nga kinangayan, ay wa man kami kakilaya kinyo kung sin ka, o sino ka mo, sin ka mga lugar makaroon nagpamati.
2: Amen.
0: Ay ako nagatuo nga rubalaan ng Espiritu ay imuro naghukpong katun makaroon niya pang orason.
2: Amen. Amen.
0: Sa tanan niyo mga programa, episode, itrayong programa, kung nagtaliwan niya mga pinadlaw, binugan, ag dinag-on. Pagi sa rin programa, Divine Mercy sa Kabuhi. Basahon ko nga na yun, nahuyabi kay Stergayan magpabasa, no? Ay, magayo ko kami. Ay, basahon ko dahil nga Isaiah 49:15. Kung kita mo sis, palihog, ikaw magbasa. Pero basahon ko lang. Gani ang Ginoo nagsabat. Malipat ba lang iloy sa iya kagulingon nga lapsag, kahit hindi maghihugma sang bata ang iya ginbun nga iya ginbunag bisan nga ang isa ka iloy malipat sa iya anak pero indigid ako malipat sa inyo. May mga bisma siguro ay lipat man daan na mga rosyong kaina sana o nga pero ako di ginawang pati nga lipat rosyong kaina sana mga o nga eh. Masisa anong sitwasyon. Pero gin pasalig ka rin, Ginoo nga, hindi gin mo, hilipat ka ton. Hindi naging kita pagkalipatan. Amen?
2: Amen.
0: Kung atong balikan to Ebanghelyo, ano, ibadali yan, basahan ko lang yung Salmo 68, yung gin mo, no? Salmo 68:5. Ang Diyos nga nagapuyo sa iya balaan nga templo, nagatipan sa mga ilo kag nagatatap sa mga balo nga babayi. pan mga babae at ang kaya bago haman it buko ni Jackie wat nagakot ni Jackie ay ginabupinino ko kayo na ay siguro mataw na eh siyempre kung kami nga mga Jackie ay may inisyatibo mata kami ag kung masarangan kamon nga physically masarangan namon ay baka makakita mata kami medyo sun para mabuhi namon damon nga mga sa ang pamilya. Amen?
1: Amen.
0: So, kung aton nga, kung aton ang literal kita ron, ay marong kita kapalangga, ito aton yung mga nga Diyos, pero mga ilo ang mga bago nga babayi. Amen?
1: Amen.
0: Eh, may mga kaistorya nga niya kung mga magugang kung unang panahon nga. Ha, istorya ko ni Garso problema nga raga. Huwag ba ka mong manatapanuhan? Si manang mana, si nanay, masidula, mga ron kung sino man ang gaganay. Kabudlay kita mana na pagpangabuhi ito karon. Pero haron mana, nabago mana imaw, ay haron ta nag-asinso ta mana na pangabuhi. Oo, ay nakatapos yun, ani mana, mga ungana, kung mama nakatapos yun, nakatrabaho ba yun, nakakita yun, madayad niya pangabuyanan. Kani nag-asinso, nakapobrat bagay, nakabakayit mga gamit nga na kinangadon. Panuhan niyo ron, mga brothers and sisters, bro. Panuhan niyo, sis.
3: Amen, bro.
0: Eh, siyempre, kung ako, logical kung mataroon, ay siyempre, ay, maski buhi pa nga siguro ang amaman, ay, pwede nga maroon man gihapon matabo ron naman. Ay, may kabuli yun do, nanay at tatay, pagi sa mga unga, sana pagpangabuhi, may kwan yun, ay, may kasarang do mga unga, ay contribute, para sa ikamayan it pagpangabuhi pamilya. Amen?
1: Amen.
0: So, in the absence it ama kung ikasong ginban, hey, may mahal nga Diyos agyapon nga nagatatap sa mga ilog bago. Amen?
1: Amen.
0: Hey, pero kita, kung sa kabuksan it ibanghilyo, hey, pero pagtatap kato nit mahaga Diyos ay bukod nyo tat basta-basta eh. Agin, ato sana kita, sana kasakit sa krus. Agin, tubos na kita, pagi sana nga kamatayon sa krus. Ag moringanis ay kaibang nga basahon makaroon ay ginpatay mo sa awas, pero ginbuhi mo sa espiritu. Maigmahod naman kay Kristo, marun ka importante, pero balaan nga Espiritu sa atong kabuhi. Ang tandaan nato, pirmi nato na kiro niya ginalimbawa, arong dahil nga rin nga, may mga sitwasyon nga, bagong tao man na raw nga, hindi pa mabunyagan, ay, pero panggastos nga ni, ay, o, oh, gina, kwan pa, gina, amat-abatan pa pagdipon, lisot paro baboy o si na, maninay na na, si maninoy na sa abroad pa, hindi pabunyagan, doon nga pa, eh, abo pang ginahugat. Pero may una nga sitwasyon nga nagmasakit doon nga, ay mana dapat mana ipabunyagan yun mana ninyo ron, kung di magminasakit. Eh di ba, ay marunong kakatabo nga, inabunyagan niya giro nga, ago na to, ay, di ba, kung gaminasakit doon nga, ay nagamayad, kung ibunyagan.
1: Amen.
0: But ang bago, ay, sambilo gurun nga, at sa inman kita nga, pero dahil nga rin nga sakramento at bunyag, ay doon do, unang sitwasyon, unang panahon sa atong kabuhi, bilang tao nga mabato natin do, balaan ng Espiritu, di ba ay gina, maski sa Biblia nga ni, ay ginambaron ni Ginoo nga, bunyagin man ninyo sanda, sa ngalan, sa amay, sa anak, ang Espiritu Santo.
1: Amen.
0: So, buta ba, doon do, unang, sitwasyon na bato natin do bala ni Espiritu, ang harang yan eh. Nagabayad in sigida. Apo karo kita po, ang nagabayad in sigida rong mga gapsag. Amen?
1: Amen.
0: So, butang bawan, hey, marunggit ka importante, marunggit do pamatood, din mga sitwasyon, umbisa di karong sitwasyon, do pamatood nga, ginpadayagit ka ton do balaan ng Espiritu. Amen?
1: Amen.
0: Dali ako ka to ay presman siguro makaroon ka iba nga pag nakabalikid sa Ginoo ay gainta nga Espiritu ato ginasugod sa atong gawas gani ay nagabagatian kita. Amen?
1: Amen.
0: So, sa makaroon niya panahon siguro ay dapat magpamuyandungan kita, bukunyat kami, bukunyat ato mga kaparian, bukunyat ato mga pastor, ato mga ministro, na magpamuyandung nga dapat ay batunon kin naton da ato niya Ginoo, ay ang bagay na ay runagabaton ko ano mga pugong, o anang habay, o, ang nagabaton kag nagatuman sa akon mga sugo, amoy na ang nagahigugma sa akon. Ang akon amay magigugma sa iya nga nagigugma sa akon, kaya kuman magigugma sa iya kag magapahayag sa akon kaugalingon sa iya. So, butang bagon may mahigmahon namon kay Kristo. Kung nagabaton kita sa atong Ginoo pag isa ng mga pugong, nagatinguha kita sa pagtuman kung anong mga pugong, ginagarantiya ito aton nga Ginoo Hesus Kristo, ngayigugmaon man kita kung anong amas rangit ko, atong amas rangit. Amen?
2: Amen.
0: Ang di ka na siguro ipamatod na itong bago na kung nga basa nga mga versikulo sa Salmo 68:5 at sa Isaiah 40:15 nga palanggagi kita ko aton nga mahal nga Diyos.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen.
0: Palangga it ana kita. Ay ako nga ni makaroon niya pang orason ay nagapasyamat gid ay kaina nagatininguha ako nga kung paano nga mangin bathag ipamatian ko ato mga kaigmanghuran do ato nga rin nga programa ag nagapangamuyo man ako nga kabay nga makapakigbahin ako ag salamat sa Diyos ay hara. So butang bagon ay maroon ka palangga kita tanan. Kasi pagi sa rin programa bukunyat sa Santos ng Miso, iba pagin nga mga hilikuton para sa pagdayaw o sa kaymaya na kadayawan ni Tato niya Ginoo. Para nga programa ay ginatuhan yun nga anat arang nga bihikulo, anang pamaagit araya. Para nga may pambit sa katawahan, may pakilaya sa katawahan doon ang ginarihan at kunsin o ginimaw na Diyos nga dapat natin higugmaon. Amen?
1: Amen.
0: Karoon na itong mga technician do, management ng staff, itradyo to doon sa Kalibo. Salamat gid kay katudong Jet Reyes ay mo gid instrumental kara o nga iya makaron sa Todo Tele Radio mabatian dayong programa Divine Mercy sa Kabuya. Siyempre sa nang CEO kay katudong Idol Jonathan Cabrera nga wow atumpik-tumpik awat na gina istorya ay kun pilaro bayad kun pilaro money involved anang hambay tay bukong ganit direkta ako tay. Basta para kay Lord. Di na ba ni Idol? Say, dapat maroon na kita.
1: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Ano atong ginantos, maski nagahimo kita na dayad o sa atong isig katawo, ay nagaantos gihapon kita, may mga, kung ano gihapon kita ginabatsyag, physical man, emotional, whatever, ay padayan nyo yung kita. Basta para kay Lord.
1: Amen.
0: Amen.
2: Amen. Amen.
0: Bro, pakipalihog lang. Di ka, tama ang siguro kita. Kung may nadugan ka mo, si Brad Paing, bro.
2: May dahil yun niya. Napid ba? Okay, mataraan naman. So man, may dahil niya. Yun niya. Radlaw ng katon. Sa tuntanan niya mga tagpagamati, agro. Kung dayang avid listener, itarayang programang Divine Mercy. Sa amon niya banwang aliso, abo nga nagapamati kurundayang programa, abo ro nagasubaybay. Ay ro ako nga encouragement kara within sa ako niya mamit nga mga tawo, ay pamati maong kamo sa dayang programa Divine Mercy sang kabuhi, kada Domingo ron makon, alas 10 et, midya et, agaon hasta et, alas 11 et, agaon man, bali 1 hour abi. Ay abo nga naga-feedback nga med ayad ro anang outcome kung daya nga rang programa ay mga nangambay kara kato balik-balik man daw nga ikuan ko kang ibalik ko nga inubra namon ro daya nga rang ngitingwa namon nga excuse nga makaprograma kami sa radyo almost in 13 years unda nga in himo namon aling kami sa DYKR mga 10 years kami sa DYKR ag sobrang kami nga 3 years riya sa Radyo Todo. Ruana karang number 1 niya purpose ay ambay na kun sa amon niya rang mga kaibahan o sa amon niya rang grupo nga nagakanda kuraya nga rang programa ay duyin niya kung gakandak makunabi kita eh ginasingan niya misyon ay una-unang pila malang rumaka atender gi dahil kung amat matama manabi nga may mga trabaho man kita duyon niya basi ko naagtunan namon niya lugar eh kung hinunog namon ni balikan ay mot nga ni nga sa pagbinaylo-baylo manamon it istorya ay mas med pamakon nga mag magkuan lang kita it slot sa radyo bukit at slot sa radyo ay maroon nun kagabayad abing nga ginatawag ay aton makong tingwaon nga masarangan man aton pagbayri ro aton nga ron nga slot nga 1 hour sa radio program Divine Mercy sang kabuhi ay kung ro aton abing aton nga doon nga mga misyon nga ra ay kung i aton nga doon nga ipamanwa o ibarangay ay mga ni nga pila nga ni ro makabinipisyo kara hindi na naton masingan niya mabalik kita rikato sa kaliwayon abi masitiyan kita sa probinsya Itaclan ay paagiri kara sa radio program nga ra nga gin do yung kon man kami ginabsorb man kami at it aton niya do yun niya radio station ay abo taron makaambit kara it mayad niya ra nga balita it kagwasan por dahil nga ni ko magayo ra pinanawan ko rundaya nga ra nga kwan eh nga ato niya ra nga radio kabiabi kito radio todo nga ra abot ra sa global ag bukaraga pamati nga mga pamilya namon sa liwan nga ginasubaybayan ginandar 1 hour nga ra nga programa. Amen. Pero ako niyang encouragement kara sa ato niya mga igmanghon ay padayon niya inyong nga pamatian rundayang programa ay bukod dat programa namon kundi instrumento amang kami nga makaabot kinyo ro mayad nya balita it kagwasan ag makaron nabi nga time nga rapila nga rang nadlaw ay ro tapiko karay hanungod sa anang pagigugma it aton nya Ginoo si San Juan ga pakilaga nga si Ginoo Hesus Kristo ay Ginoo gid imaw gid Ginoo mo nga ni nga ro tapiko ri kara sa anang rang diyon nya tapos bali ano imo kara yung ano bangilista ay tapikura hanungod gid sa anang kabuhi et aton nga Ginoo agrikara mo makita nga ro pagigugma et Ginoo ra yang 14:15 nya ra nga bersikulo said kamo kargado gid ra et pagigugma et Ginoo katon
1: amen
2: pagigugma nana ginapakilaga ginanara ng Ama nga kung ginahigugma naton imaw ginahigugma naton ro aton niya Ama sa langit.
1: Amen.
2: Ag kung ginahigugma naton atong Ama sa langit ginahigugma man kita ko aton nga Ama. Amen. Mga ni nga rayay encouragement namon kinyo ra nga aton niya patubuon ro aton nga pagigugma sa atong isig katawo ag atong saligan nga ro nagapanarabaho katon sa rayang mga panahon nga ra ay rubalaan nyo tanga espiritu.
1: Amen.
2: Tapos yung mission ko aton nga God Father bilang creator. Tapos man mission ko aton nga Savior pagtubos na nakaton ag maro nya ni kon gabasa ka it Biblia makita mo rika ra sa binuatan pero pagpadaga it ni Ginoo Hesus Kristo ko balaan ni espiritu nga imaw rumagatoy-toy sa aton niya mga apostoli sa katong panahon hasta gid makaroon niya ra nga amen sa atong kaparian at sa mga instrumento gid at aton niya Ginoo.
1: Amen.
2: Nga ni Raya ay ginakuan ginamon, ginatingwa ginamon niya maintindihan ninyo kung ano raan nga bagatyagon at Ginoo katon.
1: Amen.
2: Kuan abi ko namatay, nadadaga kita kung mga material nga butang ag side kita nga kung material nga butang ay gataliwan malang ron. Tukagwasan tayo sa aton ang mga nga Diyos.
1: Amen.
2: Mga ni nga, i-prioridad din naton imaway, waman kita at madaga pag aliwan naton, kundi ro aton nga kagag nga mag-atubang sa aton niya mga nga Diyos.
1: Amen.
2: Para gid niya mahusgahan kita o tama nga direksyon ko aton niya kabuhi.
1: Amen.
2: Padayon niyang kita nga magpamati kurundaya nga ng programa, ay sigurado ako nga mainyugit ka rang hipugot ag kunipugot ninyo, ag ipangabuhi ninyo, o tawan nyo't kabuhi, kamot akararog binipisyo.
1: Amen.
2: Kami gatinguha, nga makabulig kami, nga maintindihan ninyo, kung gusto it Ginoo, bilang mga instrumento nana.
1: Amen.
2: So man, madayad gid niya sa adlaw katon, God bless gid katon sa adlaw-adlaw naton niya pagpangabuhi.
1: Amen.
0: Kamay bro, Brad Binor, ikaw lang yung pamulo, it kwan bro, it pangamuyo sa mga tumulo o palihog.
3: Mga muyo kita, agad mapamatud-an naton sa aton mga buhat ang paghigugma nga aton ginabantala. Paagi sa sini, makilala kita nga iyagid ni Kristo sa dako nga pagsalig. Magpanawag kita sa amay nga aton sa at magpanawag kita sa amay. Ang aton isabat, Ginoo, himpita kami sa imo gugma.
1: Para sa mga pinuno sang simbahan, kagsang gobyerno, kabay nga punon sila sang Ginoo sang paghigugma, agud alagaran nila ang ila mga kauturan, kag paluntaron ang hostisya kag paghidait, mga muyo kita.
3: Ginoo, himpita kami sa imo gugma.
1: Para sa mga tao nga nabudlayan sa paghigugma, kabay nga ayuhon sang Ginoo ang ila mga balatyagon, agud mabatyagan nila ang kalipay sang mga nagahigugma kagsang mga nagabaton sang gugma. Mga muyo kita.
3: Ginoo, himpita kami sa imo nga gugma.
1: Para sa mga pamilya kag mga kaingod nga wala nagaayuhay, kabay nga magbalik sila sa paghangpanay, pagpatawaray kag pagbinuligay. Mga muyo kita.
3: Ginoo, himpita kami sa imo nga gugma.
1: Para sa mga nagaantos sang balatian, kasakit kag kamingaw, kabay nga ibalik sila sa kasadya kag kabaskog, kaupod man ang ila pamilya kag kaabyanan. Mga muyo kita.
3: Ginoo, himpita kami sa imo gugma.
1: Para sa aton pinalangga nga nagtaliwan na, kabay nga maagom nila ang kalipay nga dayon didto sa langit, mga muyo kita.
3: Ginoo, himpita kami sa imo gugma. Diyos nga amon amay, si Kristo nagsugo sa amon nga maghigugmaanay subong sang iya paghigugma sa amon. Hatagi kami sang kusog sa pagtuman sang iya sugo, agod makilala kami nga imo mga anak. Paagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.
0: Siyama yun, di ka rin kita sa ato niya healing and salvation prayer. Ginalihugin na mo na ito mga kaigmahor na karoon niya nagpamati nga kabay nga hinusuan kin naton, may painubuso na itong hinusuan aton ng mga saga. Kung nagtaliwan nga mga inadlaw ay nagigiba ka mo kamon pagi sa rin pagamuyo, paka mo nagmayad, ay maroon nga niya, gina-advise na mo nga kung may mo, ay magkumpisar di kita. Amen?
1: Amen.
0: Sa mga kaigmahor ay kung sino man do member at pamilya nga nagabagatian o kita mismo ay o kamo mismo ay may bagatian, palihog buiting daton nga parte katong awas nga nagamasakit, ang magsunod kamo kamon sa pangamuyo nga puno it pagtuo ang paghigugma sa aton nga mahal nga Dios. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
1: Amen.
0: Heavenly Father, I come to you in prayer.
2: Yes, Lord.
0: Knowing that the Lord who heals me.
2: Amen, Lord.
0: I take away my sickness, infirmity, and pain, and restore me to health.
2: Yes, Lord.
0: Heal, O Lord, and I shall be healed.
2: Amen, Lord.
0: Save me, and I shall be saved.
2: Yes, Lord.
0: For now, my praise. I trust in your power and grace that sustain and restore me.
2: Amen, Lord.
0: Loving Father, touch me now,
2: yes,
0: with
2: Lord.
0: Your hands, for I believe that your will is for me.
2: Amen, Lord.
0: To be with body, soul, and spirit.
2: Yes, Lord.
0: Lord Jesus, I come before you just as I am.
2: Amen,
0: I am sorry for my sins. Yes, please, Lord, forgive me.
2: Yes, Lord.
0: Because your name, I forgive all others for what they have done against me.
2: Amen, Lord.
0: I stand the evil spirits and all their works.
2: Yes, Lord.
0: Yes, Lord. Have your way we trust in you.
2: Amen, Lord.
0: We are Son Jesus Christ, our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit. All glory and honor are yours forever and ever.
2: Amen.
0: May pa nga pagi sa paghugma, ato nyo mga Diyos, magmayagi kita sa ato mga bugatian.
2: Amen,
0: so,
2: Lord.
0: So, di ko sa ating programa, Divine Mercy sa Kabuhi, ang hindi kita ito pagkalipatan, nga rubalaan yung Espiritu, ginpadayon ka ito ni ato yung mga Diyos, kilaga ako na ito, baton na ito ni Mau, pagi sa pungit ato nyo mga, ato nyo mga Diyos, at pagi man sana nga, gawas ang dugo ka ito ni Ginoong Jesucristo, pagi sa ato pagbaton, it sakramento, it pagkalawat, pagi ron sa Santos ng Misa, kung nagsimba kita, dapat magsimba kita. Amen?
2: Amen.
0: Mga nyadlaw din natin pagkalipatan, duhambay, it Ginoo sa 1.14.18, hindi ko kamo pagbayaan nga mga ilo kay magabalik ako sa inyo. At tandaan natin, ararubilin natin yung mga Diyos para katuntanan. Ang nagabaton kang nagatuman sa akon mga sugo, amoy na siya ang naghihigma sa akon. Akon amay maghigugma sa iya nga maghigugma sa akon. Kag ako man maghigugma sa iya kag magapahayag sang akon kaugalingon sa iya. Tandaan naton tanan. Mago naton naton nga mga ni Dios. Dali gi pasalig na nakita gin karantiya ni Ginoo Hesus. Kapalangga gi kita ginatatabog kita ginabuhong kita ginpatawad kita wag gi ginapabayi kita paton nga Dios nga Ama sa langit.
2: Amen. Amen.
0: Kumusta ka mo bro? Salamat gid sa inyong salamat gid sa aton nga mga tagpamati sa aton mga kaigmangoran. Salamat gid sa aton nga mga Diyos, padayon kita. Dedikar naton aton nga adlaw nga Domingo sa ang oras ko aton atong Kabuhi kun adlaw nga Domingo pagi sa ring programa Divine Mercy sa Kabuhi. Salamat gid sa inyong pag-iba kamon.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Todo Reggae, Todo Reggae.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo. Todo Reggae.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga. Kadagahon na akong ginainom, wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Southern Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing may Southern Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gid, may free collagen ang guta tayon ka pa.
0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-San Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. San Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. San Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
2: Central Panay College of Science and Technology Incorporated. A foundation of knowledge and wisdom offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
3: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
4: Mio,
5: okay po si Tatay Mio.
4: Opo, pero tunay po kong pangalan ay Romeo.
5: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
4: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa pa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay parang estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Ay, ano laki po, kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ta lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katikman.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: mabahol ro aton yung mga avid listener. But before that, before naton sanda i-recognize, ay i-recognize anay naton ro presensya at Ginoo. Kinangan gid naton nga magpangamuyo at magpangayo at guidance, no? Halin sa balaan nga Espiritu. Sister Casey, can you please lead an opening prayer?
1: Okay, let us pray. Lord Heavenly Father, gracious and loving God, we thank you, Lord. We praise you and we give glory to you, Lord. Salamat kid, Lord, against opportunidad to speak your word on air, Lord. And we pray that you guide us, you guide our heart and our mind, Lord. Nga imugamang, Lord, nga truth, Lord, doamon nga mahambal sa kahanginan, Lord. And we also pray nga isoftening mo, Lord, your heart it mga pamati. Even, Lord, the mga believers, Lord, that they will be encouraged to do more, Lord, and to share the word of God and to share the gospel of Jesus Christ.
0: Yes,
1: thank
0: Lord.
1: You, Lord, for everything, and we ask for forgiveness for all our shortcomings. This we pray in Jesus' name. Amen.
0: Okay, pero bago nung tanan, no, gina-recognize gid naton ro aton nga CEO ag President at Radyo Todo, no, iya sa probinsya at Aklan, si Sir Jonathan Cabrera. Sir Jonathan, kung nagapamantaw ka ag nagapamati, ay mabahugid nga pagpasagamat, no, in behalf of Pastor Dan Padres of Landmark Bible Baptist Church. Ay iyagid kami sa pagpasagamat at uwa it pagtapos, no, dahil sa inyo po nga pag-welcome kamon iya ang pagtao katon it lugar, no, nga kunsiin makaalagad kita sa kahanginan ag mapagapnaag naton rong mensahe it ebanghelyo ni Ginoo Kristo. Imo man si Ma'am Sol Cabrera ro aton nga station manager, ginatamyaw gid naton Ma'am Sol. Thank you so much, no, nga ginapasugtan paghihapon kami ag kabay pa nga pakamayuhon pagid rong pamunuan rong vision it Radyo Todo 88.5 Aklan. Ag hindi ang iya, no, may ana man sa Iloilo, may ana man sa Kapis, no, ang kabay pa nga mag-extend para inyong vision sa bugay it Ginoo. And of course, rong aton nga mga technical men, no, salamat kay Sir John Albert de la Cruz, no, kay Sir Reggie Placio, kay Sir Adrian Placio, at kay Sir Mark, no, Rubiso, nga sanda hay wa man it untat sa pag-assister katon para gang matigayon, no, ro aton nga rang programa. And of course, hindi man kita mag ma-motivate, no, nga magbalik-balik iya kung wa kita it mga avid listeners, no, nga naga subaybay katon ngani gina pasagamatan naton ro aton nga mga avid listeners, no, nga nagapamantaw katon sa aton nga Facebook Live. And of course, ro una man nagabantay sa anda nga mga radio monitors agro nagapamantaw katon sa teleradyo, no, ro mga De La Cruz family ginapangunahan ni Uncle Ner De La Cruz, ni Auntie Minerva, sa kabay pa sa sugod it panimagay ayon na ro paghidait it aton nga Ginoo. Ginatamyaw man naton si Nanay Renny Tan, no, ag si Tatay Victor una sa may Fulgencio Balete, no, ag kung gusto nyo mga kasimanwang aklanon, no, mga ma-recognize ka mo, hay una sa aton nga Facebook Live, no, Radyo Todo 88.5 Aklan sa aton nga Facebook page. So yun nyo lang, mag-interact ka mo sa comment section, agod matamyaw namon ka mo. Ag kung gusto nyo magpadaga it mga pangutana, hay gina-welcome gin namon. No, we will be glad to welcome those and to help you by the grace of God. So, imo nga ni Sister Casey and Brother Errol ang nagligad nga Sunday, wa kita nakahimo itraya nga katungdanan, aga may mga namiss kita nga pangutana sang aton nga mga nagligad nga pagpangalagdan. Aga kung wa kita nagsaga, no, we discussed about the wrong view of God, no? Ro aton kuno nga view, ro aton kuno nga pagpati sa Dios hay makadagaraya it clarity or kagulo sa aton nga mga kabuhi. So kung tama ro aton nga pagkilala sa Dios, makadagaraya it clarity or pagklaro, no, sa aton nga kabuhi, sa aton nga mga pagpaganawon iya sa kalibutan, sa aton nga handom, no, sa aton nga pag-eskwela, pagtrabaho, ano man, kung tama ro aton nga pagpati sa Dios, no, bilang mga Bible believers, iwa kita it iba nga basihan mga inigugma kundi ro pulong gid it Ginoo. Pero ginpaandaman kita mga inigugma, no, nga

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa gabi ng gabi ng ihi ako ay pwede tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom kita mo it More Power Biotic Coffee agud dinami rin nyo nga.

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Araw-araw for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Arami! TDX 500 Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Central Panay College of Science and Technology Incorporated. A foundation of knowledge and wisdom offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Ate Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawan.

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sang Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tiyempong unraya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabel, nagbueva isi ha.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yabo. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang Radyo Todo, ang

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescat Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausoy ba ka mo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
5: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numan Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Joy Store, Tangalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Nicknick Store, Libacao Public Market; Pukid Store, Atavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libre ang dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors. Ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
4: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itunta sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
5: Sa Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
5: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5
9: Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
12: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Okay. Okay, maganda nga pong pumuli sa lahat ng ating mga kapatiran. Sa pangalan po ng El Shaddai, DWXI PPA 15 o PFCC 15, ang inyo pong mga lingkod ay muling bumabati sa inyo ng napakagandang hapon at naway sumati ng biyaya at pagpapala ng ating Yahweh El Shaddai sa oras na ito at hanggang tayo habang tayo nakikinig at pagkatapos pa ng ating palatuntunan. Okay? At kayo po ay nakikinig sa ating programang El Shaddai dito sa Radyo Todo, ang 88.5 FM, ang radyong kaibigan ninyo. At mga kasama po ninyo, ang ating mga kapatid, unahin ko muna yung ating mga kapatid sa technical side, si Brother Dingdong Robeso and Reggie Plasio sa technical side. At kasama po naman natin ngayong oras na ito, yung ating mga magigiting na lingkod ng Diyos, yung ating council at yung ating preacher at the same time.

0: ating preachers, ating preacher and at the same time secretary treasurer na kasama natin ngayon. Go ahead.
1: So, magandang hapon po sa lahat na mag-iliw natin mga tagapakinig sa programang ito ng ating Dakilang Yahweh El Shaddai. At patuloy po tayong, patuloy niyo po kaming samahan sa loob ng isang oras sa pagninilay ng salita ng Diyos upang tayo ilubos na mapagpala. Ito pa ang inyong kapatid, Brother Ray Ruiz.
0: Okay, kasama po siyempre ang palatuntunan po ng El Shaddai ay naghahayag ng mga ng mabuting balita, nagpapahatid ng biyaya at pagpapala sa pamagitan ng salita ng ating Panginoon at nakagawian po natin ang bago tayo dumako sa anumang uri ng gawain ang tayo manalangin, pangunahan tayo ng ating council. Go ahead, Brother Gene.
2: Panginoong Jesus, salamat po sa muli. Nandito na rin naman po kami sa iyong programang Yahweh El Shaddai upang maihatid ang iyong magandang balita at pagpapala sa bawat makarinig at maabot ng iyong programang ito. Gaano man po kalayo, sana po abutin kayo ng mapagpalang kamay ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Magkaroon sila ng kagalingan physical, financial, emotional, higit sa lahat, spiritual. Sa aming mga kapatid po, O Lord, na nanglulupaypay at nang lalamig sa iyong mga gawain, hipuin mo po ang kanilang puso, bigyan ng kalakasan muli, at muling maglingkod sa iyo. Sa pangalan mo, Jesus, ito po ang aming dalangin. Ibinabalik namin ang papuri at pasasalamat sa iyo, O Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
0: Okay. Yung ating awitin,

0: Okay, muli po magandang-magandang nga po sa inyong lahat. At tulad po ng lagi nating sinasabi, ano man ang inyong ginagawa, tuloy-tuloy nyo lang, gawin nyo lang. Hindi namin pakikialman yan. At kung saan man kayo naroon, dyan lang kayo, dito rin lang kami. Okay, ang ating pong El Shaddai program, siyempre ito po ay sa kapahintulutan ng ating El Shaddai Manila. Siyempre sa pangungunan ng ating servant leader, Brother Mike Z. Velarde. At ito po ay sa pakipagtulungan pa rin ng ating PFCC 15 Council na kasama po natin dito. And of course, sa kapahintulutan pa rin, pakipagtulungan ng ating mga kapatid, ang CEO ng Radyo Todo, ang radyong kaibigan ninyo, si Brother Jonathan Cabrera. And of course, si Brother Jupiter Galinero, ang asawa ng ating kapatid na si yung ating council din, Sister Chari. Oy, Sister Chari, sama natin sa prayer yung kanyang nanay. Amen. Mukhang gumagaling na at mukhang nagkakaroon ng improvement.
1: Amen.
0: Sister Chari, pagpalain ka ng Panginoon at saka yung mother mo, ano pangalan mother niya?
2: Sister Bioli.
0: Sister Bioli
2: De Los Santos.
0: Okay? Sama po namin kayo sa prayer, sa panalangin. Sama natin sa ating panalangin dahil kahit na anong gawin natin, hindi pititigil ang Diyos upang gumawa ng paraan na yung kanyang mga anak ay magkaroon ng kaligtasan at kapayapaan.
1: Amen.
0: Okay, babalik ulit tayo sa ating mga kapatid. Bago ko batiin yung aking babatiin, o paunahin na muna natin ito, ating mga kapatid na ito. Unahin natin o si Brother Ray muna. Brother Ray, bago yung iyong pagbabasa ng gospel, baka may babatiin ka.
3: Brother Uli, sa hapon pong ito ay nais ko pong batiin ang lahat ng mga mapagmahal at magigiting nating mga nanay. Kasi nga, ito yung araw ng Mother's Day.
0: Kaya, Happy Mother's Day, everybody. Every mother.
2: Happy Mother's Day po sa inyong lahat.
0: Pagpalain kayo ng Panginoon. Okay? Wala na, yun lang babatiin mo. At gusto kong batiin din siyempre yung ating mga council na mother. Si Sister Elsie, mother before. Mother siya ngayon, di ba?
2: Mother
0: yes.
2: Pa rin po.
0: Kala ko, abiyuda kasi siya eh. Happy Mother's Day kay Sister Elsie. At siyempre pa, yung pinakamagaling na trainer. Pinakamagaling magturo. At yung kanyang tinuturoan, kasama ko ngayon. Kaya magaling. Ang coordinator ng katedral. Siyempre pa, si Sister, pangalan nun?
2: Sister Susan. Parang kilala ko yun.
0: Parang hindi mo masabi.
2: Sister Susan Falco. Alam mo po, nakikinig siya at nanonood ngayon.
0: Happy listening and happy watching ang aking kapatid at napakabait na kapatid natin, Sister Susan Falco. Sino pa yung mga council natin na mother?
2: Si Sister Chari.
0: Sister Chari.
2: And Sister...
0: Si Sister Nelia.
2: Nelia.
0: Sino pa?
2: Si Sister Elma. Not yet.
0: Malapit na.
2: Malapit na.
0: Dalawa yung coming soon. Hopefully, coming soon. Si Sister Annabelle. Nanonood din at nakikinig yan. At sino pa yung mga mother na natin? Gusto ko batiin ng Happy Mother's Day. Siyempre pa, si Sister Maria Almaldez. Ano sabi mo? 38? 38 ba? 38. Si Sister Maria Almaldez. Magandang hapon po. And of course, si Sister Erlinda.
3: Cipriano
0: ng Bacau Prayer Group. Magandang hapon po and God bless you. Pagpalaan kayo ng ating Panginoon. And Happy Mother's Day. Si Brother Ricky Alcoheda. Nasa Las Piñas daw siya at lagi naman siya nakikinig. Pagpalain ng ating Panginoon yung iyong pakikinig at panonood, Brother Ricky. And siya yung tatay ni di ba?
3: Ating buhay po, Sister Sky.
0: Yung pangalan ng mother, ng asawa nito.
3: Sister Swelit.
0: Sister Swelit. Happy Mother's Day. Napaka palad na mga magulang, tatay at nanay dahil nagkaroon sila ng anak na napakaganda ng boses. Sister, ang pangalan?
3: Si Kaina Arcojada.
0: And of course, si Sister Ching Ching. Unahin na muna natin yung pagbati bago yung pagbabasa ng gospel. Sister Ching Ching. Naalala ko, mag-i-invite na nanakot pa sa plansa. Hindi, Ching, Sir Ching, hindi ikaw. Ito, itong kasama ko. thank you, and happy Mother's Day.
2: And of yung, course.
0: Yung nanay niya muna.
2: Yung si Nani, ano ba ang pinilo
3: niya? Andrade.
2: Andrade po.
0: Sir Nani Andrade, happy Mother's Day po. Lahat ng nanay, sige pa, unahin ko na itong dalawang kasama ko. Itong kasama ko, yung isa tatay, yung isa nabigo. Nabigo yung pagiging tatay. Pero,
2: yung isa tinatay.
0: Ewan ko lang. No, hindi, baka linawin mo. Baka sabihin ng iba, kinatay. Hindi po kinatay, tinatay.
2: Babati na lang po ko sa lahat ng mothers. Sa best mothers in the world po. Happy Mothers po. Happy Mother's Day po sa inyong lahat.
0: At sige lang, kalimutan mo. Ang pangalan?
2: Nang ano po?
0: Nang best mother in the world.
2: The best mother in the world po, siyempre po walang iba kundi po yung aking minamahal na asawa, si Sister Susan Falco po.
0: Ba't ka tumatawa?
2: At saka gusto ko na rin pong pasalamatan, i-grab ko na po yung opportunity.
0: Seryosohin mo, nakikita ka dun sa ano ha?
2: Opo, opo.
0: Oh. Gusto ko pangalan? Pangalan ulit?
2: Sister Susan Falco po.
0: Oh, coordinator yan, worker ng ating Panginoon. Oh, sige.
2: At sa muli po, gusto kong pasalamatan. I-grab ko na po yung oportunidad na ito. Of course, ang una po, ang ating Panginoon sa naging gabay na niya upang maging matagumpay ang ating ginanap po. Nung
0: yes, oo. Ang ating si brother,
2: 26 Thanksgiving celebration po kahapon sa isla ng Boracay.
0: Ang galing naman ng MC Ron, eh, ano?
2: Opo. Ganun din po sa ating mga...
0: Di, ba't mo muna yung coordinator?
2: Andito po. Ganun din po sa ating mga walang sawang sumusuportan ng mga kapatid sa gawain ni Yawil Siaday doon po sa Boracay.
0: Mm-hmm.
2: Siyempre pa po. At siyempre pa po sa pamumuna po na yan ang ating coordinator doon. Walang iba po si Brother Nuli Galan kasama yes. po ng kanyang buong pamilya. And of course, binabati ko rin po ng Happy Mother's Day po yung kanyang mahal po na asawa. And then may bahay po pala po. Kanina po, hindi ko po kami nagawang makapagpasalamat po doon sa accommodation.
0: Yung kasi diretso-diretso na.
2: Po sa amin kahapon.
0: Diyos ko, sagana sa pagkain. Oo, ano.
2: Salamat.
0: And, alam mo itong advantage talaga na nasa Panginoon ka. Ano. Sipin mo kanina pagkagaling doon, dinala ako ng council doon sa dagat. Na sabi ko sa amin, maligo tayo. Ayoko maligo. Wala akong short pant. Binili ako ng short pant. Wala ang chinilas. Binili ako ng chinilas. Wala akong t-shirt. Pagdating nila may t-shirt na. So yun talaga ang Diyos. At sige, naputo lang kita. Pasensya ka na. Go ahead.
2: And of course po, doon sa nagbigay sa atin ng napakagandang higaan.
0: Mm-hmm. Yes, oh Sister Merlin.
2: Hindi na po natin siya kanina nakausap or
0: Sister Glyza.
2: Nakapagpasalamat lang naman po ng personal.
0: Mm-hmm.
2: So dito na lang po sa pamamaraan ng ating radio program. Kay Sister Glyza po, kami po ay lubos at lubos na napapasalamat sa iyong mabuting puso po.
0: Saka yung brother husband niya, nakanamit din natin, di ba?
2: Butihing asawa, kay Sister Glyza de los Santos po.
0: Sister Glyza, Happy Mother's Day.
2: Happy Mother's Day.
0: At napagpalain ng Panginoon yung inyong hanap buhay. Ano? Merlis Place.
2: Merlis Place po.
0: Oo, kung hindi ako nagkakamali. Sige, tuloy mo.
2: Brother Ray?
3: So, nagpapasalamat din ako, Brother Jeannie, sa pre-accommodation po na pinagkaloob sa atin. Tunay nga na panalangin natin na sila ay patuloy na pagpalain ng Diyos dahil sa pagpapagamit ng kanilang tahanan sa mga
0: lingkod
3: ng Diyos. Marami tayong, marami silang nilibre, no? Accommodate sa Merlis Place po.
0: At amen.
3: Yan, tuwing anniversary po yun ay talagang pinapagamit nila para sa mga lingkod ng
0: amen.
3: Diyos.
0: Mm-hmm. At wala na kayong babatiin?
2: Yan na lang po muna. Mamaya naman po yung babatiin. Mm-hmm.
0: Okay, ulitin ko, Sister Erlene Cipriano. Baka hindi niya narinig. Good afternoon po, Sir Erlene Cipriano. Happy Mother's Day. And sino pa iba natin? Wala na. Kung wala na ba talaga? Okay? Tutunghay na tayo ng mabuting balita, Brother Jeannie. Si Brother Jeannie talagang ano eh, talagang pinahanga ako. Kahit saan mo daanin, sa video okay, sa MC, wala na talaga, wala ka nang hahanapin pa. Kaya yung kanyang sister wife, Happy Mother's Day. hindi ka na maano. Kukutusan ka na. Hindi, biro lang po. Biro lang po. Tigasin yata kami. Ang totoo, magtatayo kami ng asosasyon. Okay. At yung inyong nakikita nyo siyang presidente. Okay, simulan natin. Wala na kayong babatiin. Mamaya yung ating paggaho, pagsama sa huling panalangin. Babasahin na natin ng mabuting balita. Babalik natin kay Brother Ray Ruiz.
3: Praise God. Tayo po ngayon ay dadako sa salita ng Diyos na ngayong hapon po ay ating pagninilayan, at sigurado po ako na ito ay magdadala muli ng masaganang biyaya at pagpapala sa bawat isa po sa atin. At ang mabuting balita na siyang ating tutunghayan po sa hapong ito ay atin pong kukunin sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanatang 14, mula talatang 15 hanggang 23. At ito po ang sinasabi ng mabuting balita. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Nadalangin ako sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit makikilala ninyo siya sapagkat siya ay sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat lumubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na yaon na ako'y sumasa Ama, kayo'y sumasa akin at kayo'y at ako'y sumasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ang aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iskariote, "Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo nagpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan?" Sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin niya ang aking Ama at kami isa sa kanya at mananahan sa kanya." Ito po ang mabuting balita ng ating kaligtasan.
0: Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Okay, at balikan na po natin yung ating ebanghelyo at paliwanag natin ano ba ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Unang-una, sinabi niya, kung iniibig ninyo ako, tutuparin niyo ang aking mga utos. Now, kung titingnan po natin, walang tao makakatupad sa utos kung hindi nila alam kung ano ba talaga ang utos. Now, ang utos ng ating Panginoon, kung titingnan po natin, ay doon kung alam natin. Hindi ko biglaan to. Hindi ko alam kung alam nitong dalawang kasama ko. Ano ba yung utos ng Panginoon? Ano ba yung alam natin na pwede sabihin yung utos ng ating Panginoon? Alam ang utos ng Panginoon? We have 10 commandments.
3: Amen.
0: 10 utos. Pero wag na tayo doon sa 10 utos kasi pag pinag-usapan natin yung 10 utos, isang utos lang napakahaba na. Kaya lang ang lagi nating tatandaan, lahat ng utos ng Panginoon ay may kaugnayan sa pag-ibig. Okay?
3: Amen.
0: Anong masasabi nyo sa utos ng Panginoon?
3: At Brother Rolly, Brother Ginny, ang isa pong utos ng Panginoon na napakahalaga ay ang ibigin natin siya ng buong puso, lakas at kaluluwa. At ibigin din natin ating kapwa, no, kagaya ng pag-ibig natin sa ating sarili.
0: Amen. At yan ay nakasulat po doon sa Mark chapter 12, verse 29 up to 30. Kasi ang Panginoon, tinanong siya ng mga iskrib at pariseo. Sabi ng mga iskrib at pariseo, sabi niya, mabuting guro, alin po ba ang pinakamahalagang utos? The greatest commandment of all. Then sabi ng Panginoon, bakit niyo tinatawag na mabuti? Walang mabuti kung hindi ang Diyos. At ito ang utos. Sabi niya, pakinggan mo Israel. Ang Panginoon mong Diyos ay siya lamang Diyos na iyong ibigin. Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito ang una. At yung pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili.
3: Amen.
0: Wala nang ihigit pa sa utos na ito. So pag sinabi natin, bakit hindi mo ganun kalaki ang pag-ibig ng Panginoon? Bago ang Panginoon mag-offer na dapat ibigin natin ng Diyos, tinuruan na muna tayo ng Panginoon. Sinabi na niya, paano ba natin ibigin ng Diyos kung hindi naman natin kilala? Now, ang tanong, unang-una yung utos niya, love your God with all your heart, with all your soul, with all your might, and with all your strength. And second, love your neighbor as you love yourself. Now, kung titingnan natin, ano, yung nakaraang gospel natin, napakarami pagkakataon na ipinakilala ng Panginoon ng kanyang sarili. Una, ang sabi niya, I am the good shepherd. Ako ang mabuting pastol. Then nandoon pa yung, I am the bread that came down from heaven. Those who eat this bread will live forever. Naman pa yung sinabi ng ating Panginoon, yung sinabi niya, yung sa John chapter 14 verse 1, kung iaakyat natin, ang sabi ng Panginoon, do not be worried and upset. Believe in God, believe also in me. Ibig sabihin, huwag kayo matakot, huwag kayo mabalisa. Ang dapat nyo lang gawin ay maniwala sa Diyos at maniwala kay Kristo. At bakit naman tayo maniniwala? Kasi kilala na nga natin, nagpakilala na siya sa atin. Maliban lang kung hindi natin siya kinikilala.
3: At tunay nga, Brother Rolly, no? Brother Jeannie, na ang ating pong Panginoong Jesus ay, sabi nga ni Brother Rolly, ay nagpapakilala. Kasi nga, para lubusan po natin na ang ating pananalig at pananampalataya sa Kanya ay lubusan nating maibigay. At ipinakilala niya ang kanyang katangian na sa kanya ay wala na tayong hahanap-hanapin pa. No? So, sa kanya ang lahat ng bagay. Kaya kung mayroon man tayong sandalan sa ating buhay, sa daigdig na ito at paglagakan na ating pagtitiwala ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon. At minsan, Brother Rolly, Brother Jeannie, na idinadaan tayo ng Diyos sa iba't ibang mga pagsubok sa buhay for the purpose na doon sa mga pagsubok sa buhay ay doon natin siya tuluyan na makilala. Halimbawa ay dumadaan tayo sa mga iba't ibang uri ng karamdaman upang magpakilala ang ating dakilang Diyos na tunay nga na siya yung ating dakilang manggagamot. Dumadaan tayo minsan sa mga karukhaan o mga kahirapan upang magpakilala siya sa atin na tunay nga na siya yung ating great provider.
0: Amen.
3: So, sa mga sitwasyon po na ganyan ay doon natin nakikilala ang Diyos. At sa akala natin minsan ito ay kalugihan sa atin pong buhay, pero hindi natin alam na may kaakibat pala na biyaya at pagpapala ang bawat sitwasyon na dumating sa atin pong buhay. At kung sensitive lamang tayo ay doon ay nagpapakita o nagpapakilala ang ating dakilang Diyos. At dahil doon ay nag-i-ignite o lumalakas ang ating pananalig at pananampalataya na anumang karamdaman yung atin pong mararanasan ay alam na agad natin na hindi tayo mababalisa o mag-aalala dahil mayroon tayong Diyos na dakilang manggagamot, walang bagay na mahirap sa Kanya.
0: Brother Amen. Brother Jeannie, huwag ka mong nang iiyak, mamaya pa yan.
2: At nakapalob pa rin po sa utos ng ating Panginoon na mahalin natin siya, kagaya ng pagmahal natin sa ating sarili, sa ating kapwa. Gumawa tayo ng naayon sa Kanyang kalooban. At saka gawin nating tama ang kautusan na iniwan niya po sa atin.
0: Amen. Eh, kasi tingnan mo, kung tayo, ang ating Panginoon, unang-una, kaya siya nagpakilala, para maunawa natin, sino ba yung gusto niyang mahalin? Now, tingnan niyo sa atin, sa buhay natin, bago mo ligawan yung iko, halimbawa, binata ka, halimbawa lang, ay alam ko may mga asawa na kayo, halimbawa, binata ka, at manliligaw ka sa dalaga, pakikilala mo yung sarili mo, di ba? Makikilala mo kung sarili, yung sarili mo, kung ilang taon ka na, yung pangalan mo, unang-una ganyan. Na para mahalin ka ng dalaga, kailangan maunawaan niya ano bang katangian mayroon ka. The same manner as we are. Alam ba natin ang katangian ng ating Panginoon? Alam ba natin kung bakit sinasabi ng Panginoon, sumunod ka? Dahil walang taong susunod sa Diyos unless kilala mo siya, you know Him, and you love Him. Mm-hmm. Sa mga anak, bago ko dalhin sa mga anak, yung muna yung naliligaw. Pagka yung naliligaw, niligawan mo at pagkatapos nakilala ka na, siyempre sasagutin ka na. Then pag sinagot ka, anong susunod yan? Anong susunod pag sinagot ka? Hindi nyo na alam, ano? Hindi kasi kayo totoo nagmamahal.
2: Hindi ko po kasi naranasan.
0: Ano? Nakikinig kayo na? Pagkatapos, pag sinagot ka, anong susunod niyan? Sakala na, kasala na. And remember, pag yung kasal ka na, karamihan sa mga lalaki, pag kinasal na yan, tali na, sasabihin niyan, gaganti ako. Pinahirapan mo ako. Pero alam mo, sa totoo lang, Yung mga lalaki, akala lang nila, akala nyo lang, makakaganti kayo. Mali kayo. Kasi kung matalino kayo, minsan mas matalino yung babae. Bago palang isipin kumanti, nagantihan ka na. Bakit? Kasi unang-una, ang ginagawa niyan, kinikilala ka na niya. Nilalam na, inaalam niyan yung laman ng bulsa mo. Kung yung bulsa mo ay walang laman, wala. Simula pa lang, kalbaryo na ang buhay mo. But one thing sure, ang pinag-uusapan natin ay pag-ibig. So pag sinabi natin pag-ibig, anong sabi ng Panginoon? Sabi ng John chapter 13, verse 34 up to 35, love one another as I have loved you. Sabi niya, this is my new, I have given you a new commandment. Love one another as I have loved you. If you love one another, then everybody knows that you are my disciple. Sa mag-asawa, sa lingkod ng Diyos, kailangan tanungin natin, meron ba tayong pag-ibig? Tanong natin, ang tinatanong ng Panginoon, kung meron kang pag-ibig, alam mo ba, kilala mo ba ang Diyos na ipinaglilingkuran? At kung susunod ka sa Panginoon, ano ba ang utos ng Panginoon? Lagi daw po nating tatandaan, kapag sinabi ng Diyos at mahal mo ang Diyos, anong dapat, hindi ka dapat nagrereklamo. Sabi ng Philippians chapter 2 verse 14, do everything without complaining or arguing so that you may be innocent and pure as God, perfect children who live in the world of corrupt and sinful people. You must shine among them like the stars lighting up the sky. Now, sabi po ng Tagalog Bible, sabi niya, gawin ninyo ang lahat ng bagay. Pag sinabi maglaba, maglaba ka. Wala namang masama doon, di ba? Hindi, manapot ang utos pala. Kala ko kasi utos ng asawa. Hindi, utos ng Diyos.
2: Utos ng Diyos.
0: Sabi niya, gawin ninyo ang lahat ng bagay nang walang tutol o pagtatalo upang kayo maging ulirang anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila tulad ng talang maningning sa kalangitan. At tingnan nyo ito raw. If we obey God, sabi niya, ano sabi niya, huwag ka magreklamo. Sinabi ng Diyos, di gawin mo. Sinabi ng Diyos na, parang yung Diyos kasi minsan, parang hindi ka nagkakaroon ng problema. Parang asawa yan eh. Pag sinabi ng asawa na maglaba ka, maglalaba ka. Hindi pwedeng hindi. Pag sinabi ng asawa, magsaing ka, para walang problema, magsaing ka na lang. Huwag mo nang isipin pa na, hindi ako magsasaing. Magsasaing ako pag gusto ko. Tulad ngayon, gusto ko magsaing, ilan gatang ba? Natingnan niyo, ito yung sinasabi natin. Obey God without complaining.
3: Amen.
2: Amen.
0: Sige, go ahead.
3: Amen.
2: At siyempre po, Brother Rolly, Brother Ray, Idagdag ko na rin po, napaganda po ng ating topiko ngayon kasi nakapalong pa rin po sa kautusan. At ang isa po sa pinakamahalagang kautusan na iniwan sa atin ng ating Panginoon nung sinabi niya na mahalin mo po ang iyong magulang. So siyempre po, nakakonekta po tayo sa araw na ito kasi Mother's Day po ngayon para po sa mga kabataan.
0: Hindi, yun yung Ephesians 6, 1, 2, 3. Okay. Children, it is your Christian duty to obey your parents. Respect your father and your mother. Sabi niya, ibigin mo ang iyong magulang, igalang mo ang iyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ano yung pangako? Sabi niya, you will live a long life and a prosperous life in the land. Sabi po ng Tagalog Bible, sabi niya, mga anak, sundin ninyo, igalang ninyo ang inyong mga magulang, sundin ninyo ang inyong ama't ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ano yung pangako? Giginhawa ang inyong buhay at ahaba habang kayo nandito sa ibabaw ng lupa.
2: Amen.
0: Sinabi ni Pablo ito kay Timothy, ay kay taga-Ephesian upang maunawaan at malaman natin ano bang kahalagahan ng pagsunod sa magulang. Now, tingnan niyo, lahat naman tao ay may magulang. Lahat ng tao ay may nanay at tatay. Kaya lang ito ang masakit minsan sa pamilya. Maraming mga bata, alam sa totoo lang, dumarating po talaga yung pagkakataon na yung ugali ng bata, ugali ng mga anak ay nakadepende sa kung sino ang kanilang pinaniniwalaan. But if we do believe in God, if we are reading the gospel or the Bible, ang utos nanay at tatay. Hindi nanay lang, hindi tatay lang. At ang utos na ito may kalakip na pangako. Ano yung pangako? Giginhawa ang inyong buhay at ahaba. Na maraming tao na, edi, ano yan eh? Tungkulin ng tatay, na tungkulin ng tatay na sustentuhan ang kanilang pamilya. Yes, of course, tungkulin naman yan eh. Tungkulin ng nanay na alagaan at bantayan yung kanyang mga anak. Oo, tungkulin yan. Paano naman yung tungkulin ng mga anak?
2: Sa magulang.
0: Oo, sa magulang. Marami, kaya anong nangyayari? Ayaw sumunod sa mga magulang? Anong nangyayari? Napapariwara ang buhay. Bakit? Eh kasi nga salip na sumunod, ang sinusunod yung kanilang mga kaibigan. Ang sinusunod ay yung mga barkada. And that is the Bible told us. Romans 12:1, sabi niya, do not conform yourself to the standard of this world, but let God transform you inwardly. Sabi ng Tagalog Bible, sabi niya, huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan. Sabi, huwag kayong umayon sa takbo ng sanlibutan kung hindi magbago kayo ng diwa at pag-iisip upang malaman niyo ang talagang ganap na kalooban ng Diyos. Habang tayo ay nakikinig sa sanlibutan at habang sinusunod natin na yung sanlibutan, ano mangyayari sa atin? Hindi mo mapapakinggan ang salita ng Diyos. Nandiyan ang salita ng Diyos, but the problem is, naririnig ba natin? Kaya paano tayo makakasunod sa utos ng Diyos if we doesn't know how to listen?
3: Kaya pinampala tayo, Brother Rolly, Brother Genie, ang ating mga kapatiran, sapagkat may mga programa na kagaya po nito na kung saan ay ipinapaliwanag ang mga salita ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos lamang ang magbibigay ng liwanag at tamang landasin upang patuloy nating matuntun kung ano ang kalooban ng Diyos. At yamang pinag-uusapan po natin ang pagmamahal sa magulang, dahil today is a Mother's Day, so ito po ay nagpapakita na pag minahal natin yung ating mga magulang, ay sigurado po na ito ay pagmamahal din natin sa ating dakilang Diyos. Kasi ang ating mga magulang, Brother Rolly, Brother Genie, ang siyang ipinagkaloob ng Panginoon na siyang magiging gabay at patnubay sa atin. At siyempre ay sila ang magpapadama ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga anak. Kaya walang magulang na ginusto na mapariwara, sabi nga ni Brother Rolly, ang kanilang mga anak. So talagang pagmamahal, pag-aaruga, lahat ng kinakailangan ng mga anak. Ay ito lang, last mga ilang buwan na nagkaroon ng graduations. So ang mga nanay na experience kasi malapit kami sa school. So although na mahirap talaga ang buhay, no? So naririnig ko yung kanilang mga daing, yet nagsusumika pa rin. Nagawang mga utang ay ginagawa para lang mapaganda ang kalalagayan ng kanilang mga anak na nag-graduate. So grabe yung pag-ibig ng mga magulang sa kanyang mga anak. At ang pag-ibig na yon ay pag-ibig ng Diyos na nilagay sa kanilang mga puso, yamang sila ang nagiging gabay at patnubay ng mga kabataan ito para patuloy na maranasan ang ipinangakong buhay na ganap at kasiyasiya. At dahil sa mga pangangaral na kagaya po nito, ay nawa, panalangin natin na ang sinumang abuti nito ng mga kabataan na magiging liwanag ang salita ng Diyos nito upang makita nila ang magkaroon ng kaliwanagan at lang nadirim lang isipan na kung hindi pa nila natutunang mahalin ang kanilang mga magulang, ay simulan na nilang mahalin dahil ang pagmamahal sa magulang ay pagmamahal sa Diyos.
2: Amen.
0: Okay, at tingnan natin, ano ba sabi ng Panginoon? Ano ba sabi ng Biblia? Sabi ng Romans 13, di ba? Everyone must submit themselves to the state authority because there is no authority exist without God's permission. Those who obey the state authority obeys God. Sabi niya lahat, pasakop kayo sa lahat ng namiminuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaan na hindi ang Diyos ang nagtatag.
2: Amen.
0: Ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinatag ng Diyos at tatanggap ng angkop na parusa ang sino mang lumalaban. Pag sinabi nating state authority, sa atin, simulan mo natin sa barangay. Authority yan eh.
2: Amen.
0: Kung sinabi nagkaroon ng ordinansa ang barangay, huwag kayong iinom sa kalsada at huwag kayong maghubad ng damit habang kayo nasa labas, ano mangyayari sa inyo? Di ba? Ang daming natikitan. Kaya state authority, and remember this, the basic authority in the land is no other than the Father and the Mother.
2: Amen.
0: Ang pangunahing pamahalaan sa ibabaw ng lupa ay ang nanay at ang tatay. And lagi ko sinasabi, tandaan nyo yung mga kabataan, wala pa pong mga kabataan o wala pang anak na nagkaroon ng ambisyon para kay nanay, para kay tatay na pinabayaan ng Diyos. Hanggat may ambisyon ka, na isang araw bibili ako ng kotse para kay tatay, bibili ako ng bahay para kay nanay, hanggat yung ambisyon na yan ay nasa yung puso at isipan, tandaan mo, kasama mo ang Diyos.
2: Amen.
0: You obey God. At habang sinusunod natin ng Diyos, ito yung pag-ibig natin sa ating Panginoon. Utos ng Panginoon, love your mother and your father. Because those who do the will of God will be blessed by God. So ito po ang sinasabi ng ating Panginoon. Lahat tayo tinawag ng Panginoon. Alam mo, napakasarap na banggitin na ang araw na ito ay araw ng mga nanay. Ewan ko kung anong nararamdaman. Alam mo, simple lang ito. Meron din po akong nanay, ang asawa ko, nanay din. Alam mo, simple lang. Yung mga nanay, sa totoo lang, napakababaw ng kaligayahan yan. Minsan sinasagot-sagot ng anak, pero minsan lapitan ng anak yan, yakapin ng anak, at sabihin sa kanya, Mommy, I love you. Happy Mother's Day. Patawad po. Iiyak yung nanay. Bakit? Ba't siya iiyak? Because he feel gladly. Tuwan-tuwa siya na niyakap ng kanyang anak. Tuwan-tuwa siya na sinabi ng kanyang anak na I love you, Mommy. I love you, Nanay. I love you, Nay. Alam mo, kasimple nito. Yung mga bata, makinig kayo. Alam nyo, napakapalad nyo na nga eh. Bakit? Sa dinami-dami ng mga batang walang nanay na mayakap. Sa dinami-dami ng mga bata na walang nanay na masagot-sagot. Ikaw meron eh. Meron nagsasabi sa'yo, ganito ang gawin mo. Ganito ang dapat mong gawin. Pag may problema kang punong-puno ng problema, may nanay na pwede na yayakap sa'yo. At alam mo, ang totoo ang umiibig, haplos lang ng nanay. Napakasarap ng pakiramdam.
2: Amen. Amen po. At kagaya rin po sa sinabi mo, Brother Rulie, na simpleng bagay lang po ang masabi ng anak sa isang nanay. Sa totoo po, ganun ang nangyari bago ako pumunta dito kanina. Siyempre, yung asawa po natin nag-aantay naman talaga yan, nag-i-expect yan na kahit sinong anak na pagsabi sa kanila na, Mama, happy Mother's Day po. So, ito po ang aking anak na bunso na nandoon nag-aaral sa ano. Binati siya. Siyempre po ang nanay, kahit na ano po ang sakit at hirap na dinaranas, mapaaral at mailagay sa maayos, mabuti ang kalagayan ng mga anak. In return po, siguro dumating ang punto na yung anak ay nakapag-isip ng kung ano ang ginagawa ng nanay sa kanya. So, ipinaabot yung mensahe. Siyempre po, ang mga nanay ay napakalambot ng puso. Hindi po maiwasan yung maiyak yung isang nanay. So, kahit na ano po ang hirap, parang biglang nawala iyon lahat dahil nga po sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak.
0: Amen. Ang gusto ko lang banggitin ha, kasi nakapokus lang tayo sa nanay because this is a Mother's Day. Tingnan nyo lang, kayo nakikinig ngayon, i-general na natin pag sinabing parents, that is mother and father.
2: Amen.
0: Ganun din yung mga tatay. Yung mga tatay, alam nyo, kahit na minsan sinasagot-sagot ng anak, isang yakap lang ng anak, isang sabi lang ng, Tay, sorry po, nagkasala ako. Tay, patawad po, hindi ko na po uulit. Kahit yung mga ganun lang, di ba? Ang sarap paking ganun. Tatay tayo ha. Ang totoo, yung mga tatay, sa totoo lang po ang akala lang ng iba, matigas ang puso niya, matigas ang damdamin. Pero pag anak na ang pinag-usapan, na kung maniwala ka, titigas yung kanyang dibdib para ipagtanggol yung kanyang anak. Sa buhay natin, lagi nating tatandaan. Ang aral natin ngayon, children, obey your parents. Respect your father and your mother because this is the first commandment that has a promise added. Ang sabi ng Panginoon, kung iniibig ninyo ako, susundin ninyo ang aking mga utos. Ang sabi niya, hindi mahirap sundin ang utos ng Panginoon. Bakit? Ang bago-bago ka pa umibig, inibig ka na ng Diyos. 1 John chapter 4 verse 19, di ba? Ang sabi niya, ang sasad nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupuot sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yung kanyang kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maibig ang Diyos na hindi niya nakikita? So if we wanna prove, if we wanna manifest our love to God, let us love one another.
2: Amen.
0: Kaya ako, inaasahan ko pagkatapos nito, may merienda tayo. Biro lang. Biro lang po. Okay. At sige, punta na tayo. Ilang minuto na lang tayo. Doon sa inyong babatiin, baka may natitira pa kayo, eh, hindi natin mabati. Eh, nakikinig sila ngayon. Maligayang pagkinig po sa mga nanay. Happy Mother's Day.
2: Happy Mother's Day po sa mga best mothers in the world. At bago ko po makalimutan, yung kaibigan nyo po na si Brother Lolong, binabati ko po kayo.
0: Ay, Brother Lolong! Salamat sa Shell! Sige, go ahead.
2: Brother Ray?
3: At pagkatapos yung ating batiin ang lahat ng ating mga magulang, especially yung ating mga mothers, because this day is a celebration of Mother's Day. So, Brother Ginny, Brother Rolly, ay mayroon po tayong invitation dito para sa ating gaganaping 27th anniversary. No? Ito ay pagtitipon muli para ipagdama natin ang pagmamahal natin sa ating Diyos.
2: Amen.
3: Sa pamagitan nating paglilingkod sa Ambanga chapter po ay magdiriwang ng ika-27th anniversary sa buwan po. Itong buwan po, May 24, araw po yun ang Sunday. So, doon po sa ating parokya, sa Spouse of the Blessed Virgin Mary, no, sa Parish of Spouse of Blessed Virgin Mary, sa Banga po, gaganapin ito, magsisimula ng alas 9 hanggang alas 4 po ng 4:30 ng hapon.
0: Sino coordinator diyan?
3: Ang coordinator po diyan ay si Sister Ellen Rimaldura.
0: Okay, no? So, happy again, Mother's Day
3: din. Happy Mother's Day.
0: Siya yung coordinator. Sino yung monitoring in charge diyan?
3: Ang monitoring po ay council monitoring ay walang iba kundi si ang ating kapatid na nabati na po ninyo kanina, si Sister Elsie Abao.
0: Sister Elsie.
2: Sino naman po yung monitoring preacher po?
0: Sino yung monitoring preacher?
3: Aba, siyempre yung
0: huwag kang mahiya.
3: Yung lingkod.
0: Sige, go ahead.
3: So, huwag po natin kakalimutan, May 24, ang atin pong 27th anniversary celebration. And of course, ay idadagdag ko na po yung ating monthly diocesan sa June 6. At ang sponsor po doon ay ang Area 3.
0: Sinong monitoring in charge ng Area 3?
3: Siyempre, ako pa rin po.
0: Ako pa rin po. Sinong council mo?
3: Ang council ko pa rin ay Sister Elsie Abao.
0: So,
3: at ang
0: isang nanay at isang hindi tatay.
3: So, tatay na rin ako sa gawain, Brother Rolly. So, marami akong anak, inaanak. So, ang mga taga ang Area 3 ay composed po ng Libakaw Chapter, Banga Chapter, Madalag Chapter, Bulabod Prayer Group, at Kamaka Chapter. So, yun po yung sponsor sa ating diocesan sa June 6. Brother Ginny.
2: At ganun din po, inaanyayahan ko po kayo muli sa aking pinakamamahal na Area 5. Of course, ayaw namin magpatalo po. Buruanga po.
0: Tingin ka sa akin?
2: Ng Buruanga. Araw po yan ng Friday, 6 to 8 po ng gabi. Braganti, araw din po ng Biyernes yan. 6 to 8 din po. Boracay po, of course, itong Boracay, ito yung nagdaraos ng ano kahapon.
0: Happy po. Listening, maligayang panonood at pakikinig kay Brother Noli
2: Galan.
0: And yung kanyang sister wife, Sister Jackie Galan.
2: Every
0: and si Brother Lolong.
3: Busog na busog tayo, Brother Noli.
0: Oh, grabe.
2: Pagkain.
3: Siksigliglig at umaapaw yung handa ni Yahweh El
0: Shaddai. At least may gagayahin ka na. Kung gaano kabungga. Sabi ko nga kay Brother Noli, grabe naman. Alam mo, na-aksidente pa yan, ha? Pero hindi niya pinabayaan ng gawain. Kaya naman hindi siya pinababayaan ng Diyos.
3: Ipinakita niya, Brother Noli, yung kanyang totoong pagmamahal sa
0: Amen.
3: Diyos.
0: Amen.
2: At ipagpatuloy ko na lang din po, mayroon pong dalawang natitira.
0: Mabilisan mo, napabarahan.
2: Yung tabon din po, araw ng Sabado, 2 to 4. And Nabas, araw ng Sabado din po, 3 to 5 p.m. At of course po, hindi pa pahuli ito. Ang bawat every Wednesday po, start po ito ng 5:30 to 7:30 ng gawain po sa katedral.
0: Sinong coordinator?
2: At ang coordinator po dito ay walang iba po, ang si Sister Susan Falco po.
0: Kaano-ano niya?
2: Sister what po?
0: Siguro nagulpit to. Dati kapatid sabi niya eh. Ngayon sister wife na eh. Okay, yung taga Mabilo, paano lang? Meron kasi minsan na nag-text sa akin. Sorry sister, nabasa ko tapos na yung programa. Yung mga magagawa ng Mabilo, pakibanggit mo naman.
2: Yung magagawa ng Mabilo, Sister Nani.
0: Sister Nani.
2: Sister Merly. Si Sister Colleen.
0: Sister Colleen.
2: Sister Munina.
0: Ito ba yung mataba?
2: Yung ano po yan, yung masipag po yan na asirit, si Sister Munina. Saka si ino pa po. Saka yung pamilya po ni Sister Nani.
3: Sila Sister Jima, Brother Jude, Jima Reptilio.
0: Yung brother husband ni Sister Ching Ching, baka kala niya nakalimutan ko na. Alam, sinita nga ako, ba't di ka umatin? Pasensya na, hindi ako nakatin ng birthday sa Binyagan.
3: Si Brother Jeff.
0: Si Brother Jeff.
2: Alibuga.
0: Alibugang anak.
2: Maligayang pakikinig po, Brother Jeff Alibuga.
0: sige, go ahead. At ilang minuto na lang.
3: So, sila po yung nabanggit ay mga masigasig na mga manggagawa sa Kalibo Cathedral at the same time doon po sa Mabilo. Wala pong katamaran, no? Walang kapaguran sa paglilingkod at ito'y pinapakita talaga nila na ang tunay na nagmamahal sa Diyos ay ang sumusunod sa kanyang kalooban, no? Love in action talaga to, Brother Rolly.
0: Amen. Boracay, belated happy anniversary at patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Sister Gray, Sister Glyza.
2: Glyza De Los Santos. Maraming salamat po, Sister Glyza.
0: Sina Brother Lulong, sina Brother Nolly, and the rest. Yun po lahat ng tumulong sa gawain ng ating Panginoon dyan. Lagi namin kayo sinasama. Hindi man namin mabanggit ang inyo, yung mga pangalan, kasama kayo lagi sa aming panalangin.
2: Amen.
0: Okay? At kung wala na, tayo mananalangin na. Ulitin ko, isama ko lang sa prayer, Happy Mother's Day, Sister Maria Almalbis. Yung worker ba ito ng katedral? Hindi, ano?
2: Attender.
0: Pero ang sipag niyang umatin.
2: Masulit po na attender ng katedral.
3: At saka, kung po yan, Brother Rolly, supporter talaga.
0: Hindi lang sa katedral, pati sa gawain natin.
2: Napaka-supportive
0: po yan. Tighter po yan.
2: Amen.
0: Ibig sabihin yung tighter, nagbibigay siya religiously ng kanyang ikapo.
2: Amen.
0: Okay? So tayo dadako na sa ating panalangin at magko-closing prayer si Brother Ray. Go ahead, Brother Ray.
3: Praise God. Hallelujah. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.
0: Amen. Amen.
3: Aming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat na sa loob ng isang oras, Panginoon, kami po ay iyong sinamahan. Yes. At dalangin po namin, O Diyos, na patuloy mo nga pong pagpalain ang iyong mga salita na napakinggan ng aming mga kapatiran na walang sawang sumusubaybay sa programang ito. Dalangin po namin na ito ay magdala sa kanilang ng himala. Ang may mga karamdaman ay magkaroon ng kagalingan. Ang mga nabibigatan sa kanilang mga buhay dahil sa iba't ibang mga pagsubok ay magkaroon, O Diyos, ng kapahingahan. Maraming pong salamat, Panginoon, at patuloy mo nga pong gamitin ang istasyong ito, Lord God, para marami pang maghatid ng mabuting balita, Panginoon, maraming abutin ng iyong mga salita, Panginoon, upang ang buhay po ng tao ay patuloy, Lord God, na makaugnay sa iyo. At hayaan mo na silang lahat, O Diyos, ay patuloy na katagpuin sa oras na ito. Pagpalain mo rin po ang management and staff ng istasyong ito, ang Radyo Tudo, Panginoon. 88.5 FM Radio. Dalangin po namin, O Diyos, na pagpalain mo ito, Panginoon, at patuloy mong samahan, paunlarin, Panginoon, at ang bawat isang nakikinig sa himpilang ito, Panginoon, sa programang ito ay dalhin mo nawa sa isang buhay na maayos, malusog, masagana, mapayapa, at matagumpay.
0: Amen.
3: Salamat po at ito ang panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo.
0: Amen. Okay, at nakalimutan ko lang banggitin kanina si Brother Michel at si Sister Ruby. Yung kapartner niya nakalimutan na siya.
2: Sister Ruby.
0: Okay. At saka yung lahat ng youth for El Shaddai, tuloy lang at nakita ko naman. Kung ako nakikita ko yung sigla ninyo, lalo na ang Panginoon.
2: Amen.
0: Okay. At with that, magpapaalam na po kami at muli tayo magkarinigan sa darating na linggo sa ating palatong El Shaddai program dito sa 88.5 FM, ang Radyo Todo, ang radyong kaibigan ninyo. Paalam na tayo.
3: Ito po ang iyong kapatid na nagpapaalam, Brother Ray Ruiz.
2: At ako naman po, si Brother Jenny, nag-iwan sa inyo ng magandang hapon at God bless us all po.
0: Sa pangalan po ng ating mga kasama sa technical side na kanina pa'y umalalay sa atin, si Brother Dingdong Rubiso at Brother Reggie Plasio, ito po ang inyong likod nagsasabing mahal na mahal tayo ng Diyos, ang inyong kaibigan, lagi nagmamahal, Brother Rolly Bunyon.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay doyon latra akong nga ginano nga. Kada agahon na akong ginainom, wow na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore, Calibo Shopping Center; Joy Joy Store, Tanghalan Public Market; J3M3 Drugstore, Banga Public Market; Diding Vegetable Store, Numansha Public Market; Niknik Store, Libakaw Public Market; Pukid Store, Altavas Public Market; Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center; Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital; Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo; Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha; Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
4: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
6: Sampon Gold Coffee Mix.
8: Konfiyansa sa umag. Isla ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw. Kagpagtuon ang Sampon Gold Coffee Mix. Kapa-active kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen kag-glutathione.
6: Sampon Gold Coffee Mix. Naggabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sampon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sampon Gold Coffee Mix.
6: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. At

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga...
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gamit.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 5:16 na. Balbal na mga amigo. Hanot.

0: Todo compose. Okay. Thank you so much sa aton nga mga gitarista. Nagasilit pa ako na. Nag-standby na sa aton karang pag-pangalagad. Aton nga mga viewers, thank you so much sa nag-share for me. At aton karang FB Live. At sa aton man karang YouTube channel. At Facebook page, no? At Radyo Todo Aklan. Madayad nga hapon kinyo. At siyempre, ginatamayot agad madayad nga hapon aton nga mga partner technical. Katudong Ding Dong, katudong RG Plasio. At siyempre sa aton man karang GM, no? Kay Idol Jonathan Cabrera. At sa aton karang OM, kay Ma'am Lilia. Kay Ma'am Sol Cabrera. Kay Ma'am Janet Riprado. Sa aton karang admin. At siyempre sa aton nga mga katudo reporter. Kag mga anchor man at Radyo Todo. Madayad nga hapon kaninyong tanan. Tamiyo tagit medyo nga hapon mandaton ka ng mga suki na sa Kalibu Public Market sa mga driver ng mga good lovers sa makaroon. At siyempre, ginatamiyo tagit Happy Mother's Day sa tanan ng mga nanay sa makaroon nga adlaw, no? Mga bayani na ito mga nanay, mga super nanay nga alaga it mga unga, nagagaba, nagatugon, tanan nga pagpalangga, no, it nanay hayo na kita ani gina andagin nga adlaw makatanan. Happy Mother's Day kinyo tanan. Sige, dasan ta imbukada nga banon para kay halin kay Tatay Duming sa makaron nga pizza Dias it bugan it mayo. Sige, Tatay Duming, ano'y ratsada mo? Ha? One more time. Sa duga matapang atong abe. Testing. One more time. Leya. Nula atong nga ano how? Microphone na naman. Aha, Tay Duming, ano yung ratsada?
1: One more chance.
0: One more chance. So, mahina yung matapang, kung yung may biyo na. Okay na? Okay na, Tay Duming? Ha?
1: Okay.
0: Okay. Baskog na. Sige, Banat, Renuel, one more chance.

0: Gitamyo ko it badayad nga hapon. Ruha ko nga pamilya na sa Barangay Briones. Gina-greet ko mga ni it Happy Mother's Day. Ruha ko nga mga unga. Sinay Mary B, si Mary Lor, si Mariali, at sa iba pa nga mga nanay na sa tanan ng mga nanay nga nag-pramati sa rayang-arang programa yung greet ko man it Happy Mother's Day. Among ngitam nyo ko it naib ng ako na mga Subiaga Pamili, Tanchico Pamili, Conception Pamili, Feminist Pamili, Navarra Pamili, Pumitayaw Pamili, Fabiano Pamili, Wilcanyon Pamili, Mapuit Pamili, Merlita Ilebera, Garang Pamilya, si Roy Del Sario, si Buya, si Butsoy, Abayon, Garang Pamilya, si Dominga Fernandez, si Nori Concepcion, Garang Pamilya, si Pars Fernandez, si Ganang Nanay, kami ako, Madal Hapon, si Leticia Makidato, ng Dilog ng Pamilya, si Noel Retilio, ang kamo man nga brother sister ng Bika Pamilya sa Barangay Briones, itang niyo man pala rin hapon. Happy Mother's Day sa mga sister na ako nga sa mga simbahan nga. Si Tim Valencia, ang pamilya, itang niyo man pala rin hapon. Si Nardeng Mintino na sa pabahay. Si Glenn Patricio, si Ronaldo Bulano, kami ako magpunta rin hapon. Yung mga TNT personnel yung nag-duty na sa outpost, yung mga Philippine Army nga nag-duty na sa outpost eh, sa pabahay eh. At kami ako man, sila naman hapon, happy listening sila yung arang programa, Turo Kong Puso sa Radyo Turo, kaibigan mo.
1: Oh, sige, thank you so much kay Tatay Doming no, sa naman nga kampiyon nga komposo ang isa pa ko no, naayos na pa. Oop, nagbalik. Okay na.
2: Happy birthday!
1: Ay, nanuman, happy birthday talaga. Pinagkatalo, ay ka. Ay ka birthday ay. Happy birthday sa nga birthday ah. Isa pa ko na. Loko talaga. Sige ah. Joseph Kawali, good evening. Ba, may dahil nga hapon. Good evening, afternoon po sa iyong lahat dyan, Idol. God bless you all. Happy Mother's Day sa mga nanay. Nichelle Silog, Crispino, Idol, shout out sa Ibaloy sa Crispino family. Agsang Tres Marias, Ninya, Nichelle. Naka, Nika, agsang asawa nga si Dunia Crispino. Thanks, ayaw kalipati. Sigaw ng puso, request ko na. Sige. Mayang hapon lang sa iyong lahat dyan. Dira, mga kakompuso ka sa Idol Lobel. Sige, thank you so much kay Cas Marian Anasario. Banat Idol Doming. Sige, Baby Dalmasio, Happy Mother's Day. Langgali kay Nanay sa Mercedes. Padalag Aklan. No? Initial Silog, Crispino, Happy Mother's Day. Gali sa mama kay Mama LV Silog. Sa Pangita, Nadalag. Agsang Nanay, Charlene Crispino. Ang sa tanan nga mga mothers, Happy Mother's Day na sa tanan. Sige, thank you so much. Sige, nasuntan si Nanay Elizabeth. Sa anaman nga kompuso?
3: Sang may alas 4.
1: Sang may alas 4. Sang kahapon na nun? Sige, balbal.
3: Para sa mga binayaan nga mag-view.
1: Bawa, atunta na. Binayaan kita. Binayaan walay kapagdaraan, ha?

0: nagahulat pa si Gabon. Ah, salamat gid Gabon, no? Ah, good evening, Galgalia, katong tanan, no? Ah, gabigit kay Sir Jonathan Cabrera, sir. Good evening, yung nagsibilog ni mong pamilya. Iya sa ating mga guwapohon ng makiknisan kay Sir Ridge Palacio. At sana makibahan ni Naspiak. Akong man galing nga ginatamyaw, no? Si akong pinaka-best friend nga si Nini Clarita Reyes nga nagpamatay kita timprano pa yung nagpamatay kita si Bibi Santa Maria. Good evening, gid. Ag inagali sa bagay kay Lloyd at kay Jomalin Itin. Ag sa tatlo na ako nga po kay Justin, kay Jonas, ag kay Charles. Good evening, gid. Ag sa Nabara sibling gali, good evening, gid. Ag gabi, gid, kay Madam. Kay Nina Elidia, kay Raji Roldan. Kay Maribeca, kay Manuel Abalma, good evening. Kay Nina Aileen, ag kay Nini Maria, kay Manang Imbek, si Buwano Pamili, good evening. Kay Babet Quaterno Pamili. Kay Ma'am Elisa sa Germany, good noon, ma'am. Kay Ma'am Annalisa, kay Jenny Mendoza, good evening. Sa bilong ng pamilya, kay Sir Pabling Gali na, kay Ma'am, kay Toto Adonis na Sarita Pamili, good evening. Agay na gali kay Happy Mother's Day, ganang gali sa tanatananong ang mga nanay. Abigit sa ako nanay na kay Nanay Tilma. Nay, good evening. Happy Mother's Day lang inakinyo kay Nini Ruby, kay Rubisa Binuhar, kay Lori, kay Omar, kay Erwin, kay Nini, kay Berilio gali nga nagapamati. Good evening, gid. Inagali sa kay Nini, kay Mario Tan, kay Amelia, kay Bartin, kay Rosini, kay Luloy, kay Lucita Itin, pamilya. Kay Lino, kay Romel, kay Chito, ng mga driver dati ni Belarde, good evening. Kay Ping Morales, kay Ile Bantige na sa Caloocan, kay Nol, kay Arnel Itin. Kay Robert, kay Toto Robert Galeto, good evening, kid. Ina sa imo makibahan, kay Nini Irimi, kay Idi, kay Botoy, kay Nini Rimi, ag sana asawa, ag kay Nakuwa Pamili, good evening, gid. Kay Nanay Inday, ag kay Libet, kay Botoy, ag kay Gisa, kay Nining Florencio, ag kay Nanganita, kay Nang Adela Quatris. Good evening, tanan-tanang po yung matis. Kamat nga po.
1: Oh, good evening, Nanay Elizabeth Sabit. Happy Mother's Day. Ricardo Florencio, matamiyo man po. Matamiyo ko ni Nanay Sabit, ha? Anot, Idol Bet, nalingkay Mambilesa. Happy Mother's Day. To all, pa-shoutout lang sa Morales Baliti sa Always Kid, no? Pinamati sa lukong puso kanay Nanay Norma 18 ng Lani Ricardo, Lani Ricardo, Joby John Christian, Patricio, pa-request lang it Martyr by ng Babes 18. Salamat, Manong and Company. L na L. Happy Mother's Day. Ito na mga mothers. Shoutout lang kami sa Morales Always Gapinamati sa Todo Composer. Shoutout lang kay Nanay Emilina Salvador, Ililin Noble, Larry Elmore, kay Imi, at kay Tatay Tia de Salvador, Joel Salvador, at sa kay Nila, kay Auntie Lani Ricardo. Good evening na kay Nonoy Salvador man na nagapamati, kay Nonoy Bunny man si Buano, kay Akol Rona Nono, well, nori na kanday nong ilisis tanan na nagpamati na sa Arcanhel. Happy Mother's Day sa mga nanay. Sige. Okay, ka po mag-hire tracking. Ito nga mo sa Zeris Tracking. Nantang sa may Sitio Libtong Estancia. Noon, unmanaged by Boss Series Ritolin, no? Ang ka mo mag-hire tracking, pwede ka mo ka-text sa anang numero 081-8451 5869. Kung ka mo man magbakag itinapay kung agahon, magpandisal munay o ano mga klaseng itinapay, ito ka muna sa DNG Bakery located at Sitio Baybayan, Dagaw, on and managed by nung Darwin ng Marlin Dimo sa mga Dimo Gregorio family. Thank you so much, gida sa mga baker na, sa mga atrabante na tanan na sa bakery, eh. Di kung pagsaysaon kay madamo kamo sa mga unga na nabidahin nga hapon. Kung kayo mo man iya sa may New Buswang, nakamuhapit sa Bambis Bikirino, managed by ng linin ng Cesar Figueroa, kompleto man sa naunat klase tinapay, iwan ka mo, uso yun pa. Kung iya ka mo sa may New Buswang, maghapit ka muna no, sa Bambis Bikiri. Nasa nang learn na una, ng lina, ka pamatigin, ng Gallego, ng Rose, ano no bindong ko na nakanday Junjun na sangya no ba kay Rabal nanti may dad nga po na ang kamuman magrenta it kampiyon nga video okay ato kamo sa Jex video kay rental namtang sa kabatangan Makato onan man is by General Jake Taladro ag Lord Styron Taladro. Pwede kayong ka-text sa nga numero 09-289-137-48. May lamisama sa na o bangko kung kuha ka mo sa gamit na ka mo ato sa Jex Video kay Rental. Ako ka mo man magpagwapa, magpagwapo doon ka mo sa Katkat at Glorious Barbershop namtang sa Makato Public Market. Tignogin daw kay Lord Styron at kay Engineer Jake Taladro. Ang ka mo man mag-grocery at doon ka mo sa AAANG Wholesale and Retail namtang sa Crossing Tugbungan. Onan man is by Migo Jerlyn, Migo Arlie, Arrelator, may grocery, may soft drinks, may sari ang klase, itbugas, mantika, asukal, at temporen pa. Nagpamati man sa naiglinda o na, Tatay Roger, ng Ami, onas nung Andres, ng Teresita, as mga Francisco family, nung Aaron Itabera, as mga tanod na, kay Bahan ni Pilipi, Aris Hedor, kay Migo Garo Alvarado, itong barbiro ng Aguabo, sa Tuting Ray Street, thank you so much, as ang asawa sa Milani Estoban, nga nagpamati man. Sige, ano tip? Ano yung ratsala mo?
0: Philippine Geography.
1: Philippine Geography. Pre Noel, hanutin mo na.

0: Country Inn.
1: Happy Mother's Day sa tanan, mga nanay. Especially Tita Nini, Tita Roche. Gabi, gid kay Mama. Sa tunay na kay Ronok, sa kay Lolo Buloy na nga pinamati gilang.
0: Lolo Buloy!
1: Ang sa tunay na kay...
0: Si Itlog mo!
1: Ay, salamat. Salamat mo si Itlog.
0: Nalipatan mo, pero si Itlog ah.
1: Kasi yan naman na, si Lola Jose.
0: Oo.
1: Oh. Si PJ. O, shoutout din na sa mga kampot no, si Il-Il na, si Managabi na no.
0: Hmm.
1: O, si Tuto. At si Nine. O, sige, salamat yet.
0: Meron yung takong ikaw, tip mo karay. Kasi may crush-crush ka yun, mapa. Huwag nga po. Dito na, pabot. Tutok na si Otip sa ano nga, pag-eskwila, good light, or mag-nobya, abay makara. Salamat, Gid. Ang abo, Idol Bet, no? Happy Mother's Day. Haling kay Ma'am Eliza. Mirianna Nazario, Cas. Good evening. Pakita mo yung lang, happy, happy Mother's Day sa akon nga mama, ay Melita Besta. Sa akon nga umagad nga si Sherilyn Nazario. Sa akon nga bayaw nga si Chichi Besta. At kay Ria Besta. Sa gumankon ko, Tonet Besta, Bing Bing Besta, Liwat. Happy, happy Mother's Day sa inyo, tanan. Okay, thank you so much po, ha. Jodeline Natamio, good afternoon, Idol. Request lang, kuno si Mito Itohaw. Thank you. Okay. Neng Francisco, katunong Lobel, Glitman, ang Happy Mother's Day sa akong unga, nga si Jeline Masangkay, sa Purok 5, Santa Cruz, Ibahaya Clan. Marie Fibors, no? Good afternoon, shoutout lang sa kami sa bagay. Sa Feliciano Valete, sa nagagapok do radyo todo kong puso. Shoutout kay Elvin, Erwin Rapi, ag Edwin Rapi, ag kay Bong Veray, ag kay Virgil Veray, ag kay Mark Liewen Rapi, gatagay-tagay itanduay. Sige, thank you so much sa mga gatagay una. Aha, dasunta si Tatay Logs, sa anaman nga, si Bibs Anay gali. Sige, si Bibs Anay ko no. Aha, sa naman nga Rana, kumpuso. Mhm. Sige. Okay na, way pa. Ano? Daiwan is anda ko, gani man. Stay logo yan ay si Mari Noel, ag si wow. Si Babes na yan. Sige. Way raton yung mga ano, si Ate Milda, no? May dahil nga hapon kay Nong Larry. Happy anniversary kinyo nga daywa. Happy Mother's Day man sa tanan yung mga nanay na sa Mantigib. Kay Nanay Sario. Sa tanan yung mga kaday, ano na, Sheila, kay Jackie, kay Melanie. Sino pa na? Sa tanan yung mga nanay na sa Mantigib, ha? May dahil nga hapon yung tanan. Aga... kay Nini na no, may din nga hapon man. Ang tanan una sa Mantigib kay Ma'am Lynn, no? Ibanez. Ay Police Lieutenant Lynn Ibanez na sa Boracay may din nga hapon man. Sige. Balbal na tayo, logs! Hanutin mo na! Hanut!

0: kilala tamay ako galina sa bagay na kay Jumalin na kay Lloyd at ang day pare Milo na kay Marie Jerome kay Jumar kay Roselyn kay Ibong kay Adang na kay Dido kay Gerle kay mga Angel na sa dagaw sa Marlin ng kay Rips sa Mulat wala sa mga Public Boys sa Gua kay Milot at kay Joseph at kay Toto at kay ang ano ah mga unga at una kay Truel at kay ano na nga Baligya Etsua sa pan kanil Joseph una si Almer kay Emma na sa Andagaw. O sige, doon na ganun ba? Ay, nagali ka na yung mano, ang ganay, ano na, ay, sino nga ni, anong, kasi, nung Tony no, na yung, ano yung, nung Tony, ano yung, oo, kay, mano, si Andoy, na, si Mirian nasa ano pa na manlod tapi ang tapis
1: Thank you so much kay Tatay Lukoy ay may din nga po no kay Jodeline Natabio at pinunan request lang ko no ito how thank you Marie for sa basa ng kaina sa mga nagapaday at mensahe thank you kita kishare share nyo man mga idol aton nga live ha aton nga Facebook page na Itradyo Todo Aklan sa mga iwa pa naka-share mag-share na ay honey Jane dali na malaog masagre sana lang si Papa Joseph na malaog kay Colwini Felizardo Joseph Alfaro Nico de Sagre permigid na pinamatikin sa Candelaria salamat yun na kay Nanay Flor Tapican sa ano man siya kay Ma'am Flor Delis sa Shioko hagin naman kay Daddy Berta Basas de Gayon kay Ma'am Gina Dua kay Tatay Uto Timtiman ang stanan kay Ma'am Michelle no nasa Badjo stanan yung mga taga Badjo may dead nga hapon kay Ma'am Nanay Flor Flor Crispino man may dead nga hapon kay Mads sa mga na sa tanan no nga nagapamatimin na sa inyo kara nga mga radyo kay Judeline Natabio kuno uhaw na naman kay Maribor sarat lang ya kay pinamatikit ako no ang sa akon Sir Lebel pag-greet lang sa akon ng nanay it, naga hinaga it happy birthday na happy birthday nanay ha happy birthday
2: happy birthday
1: kay mother happy mother's day pagid no kay Maria Ripi kay ano kay Siri May Rimano kay Len Rimano happy na mati kit ay sa Feliciano ag shout out lang kay nang Raquel kay sa Biray no sa Biray sa Boracay yung pagpamatay. Sige. Okay na, Pari Noel. Imo nga ratsada. Ano yung kantahon mo? Okay, una ba yung mikropono mo na? Na ano, ano?
3: Kabudlay mamalaran.
1: Mabudlay mamalaran. Sige, banat. Banat?

0: Thank you. Nasa Guang Kubletino, Melk Mateo na kaday Tatay Rosito, Quadrante. Kanday Nanay Aileen, no? Happy Mother's Day lang nanay. Kay Nina Marlene, Happy Mother's Day. Man ka kay to ubit, no? At sa mga unga, no? Nasa Virginia, kay Roslyn, Rinilin rin kami. At kay Tonilo, at kay Mama Ros, no? Happy Mother's Day man. At sa Apolinary Family, no? Kay Papa Bilardo, kay Nung Totong, kay Sarulin, Happy Mother's Day lang. Kay Junel, kay Janice, Happy Mother's Day. At kay Hannah, sa Tumas Family, no? Kaya na po, ninilibit. Happy Mother's Day muna. Kay Nico, kay Jocelyn, kay Badok, Darlene, Happy Mother's Day Tanan. At kay Binig, Family Ali, kay Lenin, no? Happy Mother's Day muna. At sa Okindo Family, kay Marcosa. Happy Mother's Day man. Happy Mother's Day to Joshua, kay Kian, sa mga Tumbukon Family, no? Kay Snow White, Happy Mother's Day, kay Digoy. Kering Digoy, kay Sos yung pamilya, no? Kay Pring Fillmore, kay Gaga, no? Happy Mother's Day man, kay Pasti. Paglira ka na ni Mary Jane, Happy Mother's Day. Kanin ini niya, sa Mendoza Family, no? Sa Garulakan, at Mendoza Family, no? Happy Mother's Day lang sa mga nanay. At kay sa Mandalag, no? Kandiyati Orsing, mamangya po, at kay Pre Monoy Quaterno, sa mga Toriano Family, no? Mantigib, kay Palari, at kay Ma'am Melros, no? Happy Mother's Day, kay Jessica, kay kay Clifford, kay Jacob, kay Nene Princess, kay Toto Kiman, kay Beding Salvador, kay Rica Di Pedro, sa Pico Pamilya, no, kay Errol Caterin, Irene, Orel, John Liamotya, at sa Nirbar Pamilya, no, kay Toto Kainday, at sa Francisco Pamilya, no, kay Nene Ruina, kay Pring Jopil, Nene Mira, sa Ibuano Pamilya, no, kay Pring Romel, at kay Pring Ima, kay Eril, no, at kay Pring Giovanni, no, sa Ibuano Pre, malaga bilang unaman kay mo, at sa Bayan Pamilya, kay Pring Itkechiri, at kay Ludes Tyrone, Aladro, sa ato na nasa kapatangan ng Makato. Sir, malang gabi manaw na kayo mo. At kay Jason, Dumalanta. Malang gabi. Na kay nung, shout out lang una kay nung Jose Rane Siraspe, sa Mananip, Malinaw. At kay Ronel Odi, no? Iyos sa Bakaw, BBD ko. Sa Magugbali, Bakaw, Bimadis din manuna. Kay Nabusito, no? Kay Ami Tambong, Bimadis din manuna. Kay si Alfredo Gamlanga. At kay Florimi Gamblanga, at kay Romeo Naloonan, kay Sabakan Banga, kay Joshua Pintor, no, nakabalitan na sa Briones, at kay Charlie Sabaliero, kay Briones na Platoche, at kay Ma'am Melissa, at kay Nung Budoy, nasa Itorong, no, Mateo na, kay Pari Ibong Gregorio, kay Paring Ray Bulano. Ano man, diba? Thank you.
1: Thank you so much kay Pari Noel, no, sa anaman nga kantahon, pagantahon, maluwi ka. Paki ano pare pindutagan niya ang ano, pula na okay, sige aga medayat nga hapon man doon sa aton karay nga mga tagpalabati na sa may bahay karait Altabas no sa mga Pintor family na sa mga papa Pistanyo family no kay ano sa mga nasa ano sa tingnan nito babe sa may istansya no sa mga asyong pamilya tama namadayin nga hapon sa mga asyong pamilya na pamilya na ni ha ni Ethel no ni Christian no Pintor Candelario namadayin nga pag pamati na sa inyo ha sa mga asyong pamilya no hinakami ko siyang adlaw ha nag kahapon gali namanhik namanhikan na sa mga asong pamilya medayin nga po na hap gabi na kaya lasayos na medayin na kinyong nice to meeting yun na sa mga asong pamilya na mga buot ng mga taga LA no? Ito mga amigo na sige medayin nga po kayo tanan Hanot Idol Noel, Helen kay Ma'am Elisa Rupag Panamiyaw, aga Benedicto Solina, Happy Mother's Day sa ang asawa nga si May, ag kay Ana May, ag kay Nanay Elma, sa Lisi Baliw, Libakaw, ag sa pamilya Solina, Idol Request Bakero, ag kay Elmer Quirino, greet lang Idol watching from Balagtas, Bulacan, it's Kim Quirino, ag ano, Easy Fire Quirino, Mr. Ag Pirino Christopher Aquino ag Mayo. Ano, yung hapon lang grito lang sa akon nga mga Elsa Happy Mother's Day. Ma'am Elsa haling kay doon na may mamerto. Kaya ko Robert no, thank you so much sa pagbisita. Kay ina nga agahon, magadali man kay ang mga tiyo na balik na sa Baguio, no? Sinsa kita, wag kita nag-notmayad. Eh, dali man ka mo. Dahil nang pagkamati na, happy travel lang pa rin, Aka. Sa Uncle Robert Pare. Sige. Aha, nasunta si Babes. Sa naman nga, kampiyon, nga komposo. Ang ano gani, ratsada mo, babe?
2: Maluib ka man.
1: Maluib ka man. Kung sa English. Ano gani, babe?
2: Bahala ka magsabi.
1: Banat, Renuel. Banat, Renuel.

0: Elizabeth. Happy Mother's Day na sa aking dayuwang kaina. Sa nakainang Milro sa Mantigib. Happy Mother's Day nung anang sa tanan ng mga kay nanay sa ang sayo. Ha, good evening, nay. Happy Mother's Day at happy anniversary kanday nung lari kay nung kay nang Milros Toriano. Good evening, Gid. Kinya tanan kay nang Beauty ito sa Baybay Makato. Kay Topra Mil Pilayo. Ha, good evening, Gid. Kay Nanay Bibi, una sa enrolled nay. Happy Mother's Day kay mo. Ha, kay Tatay Ambo. Ha, good evening sa bilog una nga pamilya, una sa enrolled mga Villanueva family. Ha, good evening, Gid. Ito sa Baliti, no? Tanan, una mong inkampura namon yung mga bayi nga may mga nanay, may mga unga, mga nanay tanan. Ha? Mm-hmm. Happy Mother's Day kinya tanan. Na kay Uncle John, una sa Morales. Mga Itin family, kay Clarissa, Claire, happy Mother's Day kay Auntie Erlyn. Kay Uncle Junior, kay Juby. Kay Daddy Bert Tabasa, nasa Tigayon. Good evening kay Moona. Thank you so much sa pagbati. Tatanan na nga gapagamati. Nas mahilapit bagay namon. Good evening gid ang sa tanan nga huwag ka pamati.
1: Pamati
0: ko. Tanan gid ka pamati ra makara. Pag abot et Domingo karon hay gapuna sar ta mi kuno sanda sa andam nga tarajuhan da makara. Cellphone, TV. Gito na sa istansya kapon sa mga asyong family una. Good evening kinyo. Thank you so much gid sa inyong pag-abibar kamon kahapon. Si kay Ma'am Beth. Ma'am, good evening. Happy Mother's Day. Kay Ampod Maria, happy Mother's Day kanya. Thank you.
1: Aha, thank you so much, babe, sa mga tagamiyapon mo. Happy Mother's Day kanas tanan na, nga naga nanay na, sa makaroon. Dahil niya po na sa mga nanay nga naga tugon, nagagaha, nagagaba, ano pa? Nag-alaga at mga unga. Amahanot, Idol Lovell, halikin Ma'am Elsa. Doon namin, Mamerto, may hapon lang. Greet mo lang ako sa akon ni Mama Elsa. Happy Mother's Day. Aha, happy Mother's Day, ha? Sa anak ko nga Mama. Aliya, kay atong nga pangitaon pang ibandere. Amo. Aba, Paul Maria Arenao. Idol Nobel Hanot taga kay Uncle Rinaldo Santiago Quarry medyo nga hapon call John Mark Agboboy nagret ko gali si Maritel Obligar sa Holita Happy Mother's Day Birahe Idol Babe sa link kay Ma'am Elsa Happy Mother's Day Charlie Villanueva good evening Idol pa Nobel pa shoutout lang si Nanay Hiling Villanueva it Happy Mother's Day Happy Mother's Day ha kay Nanay Hiling Villanueva sa inkang lugar. Gandang hap gabi sa lahat ng staff ng Radyo Todo ang Komposo at sa mga magagandang dilag Ampod Babes, Auntie Beth at Mamel, Happy Mother's Day sa inyo. Thank you so much, Ampod Maria kay Nanay Imbig ko, sa mga kapatid ko Happy Mother's Day sa inyo. Pag-uwi ko na lang yung halo-halo natin ha. Kay Uncle Unoy, na-miss ko, gandang gabi. Sige, tingin sa mas po na, halong kayo na sa Manila. At sa kay nanay mo, sa tanan yung mga kapatid mo. May dahil nga hapon. Sige, aha. Okay na, Pari Noel. At nga, request kay Pari Doner, ni ano ha. Sige, di yun pag ano ha, shop ha. Ano lang, minus lang. kaya Pare Doni kay ano sa ni Chel Silog no medahin crispy na medahin nga pag pamati aha ko kailang Domingo na nang request nagasunggod yun sige ah parang ito na ni Pareng Doni medahin nga hapon anot sige

0: Alright. Okay na. Ah, para kita sa request man, pinanaka Sunday. Kasi siya lang ha, kay bago ko malaging kulo kompos kompos, so kay alam mo nga din ato mga memorya git na yan. sa iban mga request ka na lang galing ha, sakaling kilala request mo kayo na. Sige. Aga, ha? Sa duga nga pa na miyaw, di na kita banda kayo na. Shout out ka Jose Canicio Arroyo, midnight nga po. Happy birthday, may tatay Pilimon, Patricio Canicio, tatay Imon, in heaven, I miss you, tatay. Happy birthday, tatay, in heaven, ha? Ay, nanot, anak, saga, anong napindot, harat, anak.
1: Happy birthday!
0: Ay, paiganda ni mo, manano, manano, napindot nga. Happy birthday, no, kay tatay Imon, no, in heaven, halin kay Jose Canicio Arroyo. Jewel Aguirre, good evening idol. Pag-greet man iya sa akong gwapo nga Papa Noel Aguirre, Papa Haom naman mag-duty Barangay Tanod it Ibaw. Leso, kay pinamatig it Imaw doon. Permi kay bahan si Auntie Merlinda Abugid nga Sagama. Tina kay Chief Balas Tolentino sa ano no, New Buswang nagapamati man, medait nga hapon na Chief Balas. Agi naman kay Chief Tony Meliroso sa Mantigib sa tanan yung mga tanod na kay bahan ni Nung Larry, medait nga hapon. Agi na kay Tari Carling Bentes, kay Vincent, kay Miko, kay Mako na, kay Jack Fox, medait nga pagkumati sa New Buswang na kay tatay at tatay. Ay tatay, ano ho, sa umal kay tatay Carling, no? Inaman kay Sir Jabelston, no? Kay Nang Rose, na kay Inchik, manilat nga hapon. Kay Sergio Chotobalinal, kay Kaloy, sa among President at Investoda. Kay Ramil, na, kay Abmer, kay Nong Allen, no? Kay Alessal, nanilidya Albasino, manilat nga hapon man. Ina kay Bani, Sonyo, Bipat, nga Guapo, Itnyo, Buswang. Ironilo Alias Cano, kay Redin, kay Biron, kay Morgan, kay Mulong, kay Tay Unsong, kay Nung Edward, kay Nung Andrew Flores, tanan nga rin kapamati na sa Nyo Buswang. Padayad nga hapon kinyo tanan, agina man sa mga driver, natin yung mga good lovers. Tatay Efren Flores, padayad nga hapon man, Tay Efren, sa tanan na kay Dr. Jones. Spare parts, padayad nga pagpamata. Gina sa B-Boys Litsuna, no, kay, kay kagawad no sa mga Tianya family, medayad nga hapon kay si ano ho ni panalipat no? Kay ni babe si ano ho aliyan ko nalagaling tanan na ano kapamati man sa Makato. Sige, kasuntahan si tatay ano Domingo Doming alias Doming Jubel Sarino, dito lang, Jubel Sarino nga pungko-pungko sa duyan. Sige, medan nga po na. Mamilisa ba natin, Idol Lobel? Maria Sibano, ampun. Thank you, ampun.

0: Pari Joseph Fernandez segera anang awang si Mari Mindang Mari Mindang Happy Father's Day yang timo kay kuban kay Bart Pilayo na sa Dumaguete, New Washington, yung tamiyo ko man, ito dahil yung gabi. Ako naman at amamang tiyan na sa Chris, New Washington, si Ate Lilian, sa nasawa si Uncle Sito Delpin, nagbilog ng mga pamilya. Tamiyo ko man, ito dahil yung gabi. Happy Mother's Day man kay Ate Lilian, kanilay kay Rosaling. Tiyaman sa amamang bata na sa stansya, is mga pamilya, iban pamilya. Gumana naman na sa Inigaw, Cipriano Pamili, Ibra Pamili, Plenario Pamili. Pinatam niya ko man, madayad mo yung bibi. Great ko man it. Happy Mother's Day sa mga nanay na, sa mga kampo. Sa madalag, sa bagtasan, madalag. Arman Aguirre, ganang pamilya, itam niya ko at madayad yung bibi. Gumano niya sa Naliso, si Danny Fernandez, ang dami ako magkabila yung gabi. Yung mas kabila ni Liso, ako mga kumpare na si Barry Dintor, Davida, si Mari Rosila, Davida, si Barabilo ng pamilya, dami ako manit ng gabi. Happy Mother's Day man sa Mari Rosila, sa mga uwang, mga nanay, ang itag niya, great kay Happy Mother's Day. Agya sa kay Chichi Pawa, si Rubin Diasis, ganoong pamilya, tamiyo ko manit mga gabi. Si Tyron Caladro, ganoong pamilya, sa Batanga, Muntigib, Batato, ginatamiyo ko manit mga gabi. Si Elmar Navarra, ganoong pamilya, tamiyo ko manit mga gabi. Happy listening lang sa Raya Garang programa. Todo Kumposo sa Radyo Todo, kaibigan.
1: Alright, thank you so much kay Tatay Doming. No? Thank you, Ampod. No? Hello, ang kulugoy kong mabuot. Sir Noel kong magandang gapila. Josibel Sarino, happy birthday lang kay nung Ronel. No? Happy birthday para Ronel. Ha?
2: Happy birthday!
1: Kay Rosita Taglay, good evening. Shout out iya sa Arcanel Balite, Taglay family, kapinamati gabigid kay RV. Hangga tagay, salamat gid. Sige De La Cruz, Johnny, good evening. Sir, tamiyawa ko man kami iya sa Libang Makato, nagpamati gid. Matagal Libang ha, na midayit nga hapon. Leda Belsimo, good evening. Idol, watching New Washington, tamiyawa ko lang ang partner ko nga si Jiris Cuaterno, una sa Morales, ag sa akon, unga nga si sa New Washington, si Adrian Abayon, ag si Jeffrey Catodo Lobel, basadot ban sa Tupas, Agbalogo, Ibahay, Kumpare Solid, ganoon ko na si Renz Mark, M. Claro, ag si J. High Noy, Oirin, ag si Rutherford, Jerome, Manlabo, ag Sherwin, wait nga po na. Nagpamatikit ka to. Sige. Anot, Elizabeth? Ano'y ratsara mo? Ha?
3: Dansoy.
1: Dansoy. Inom to ba? Laloy. Panat?

0: nga po. Aginatami ako galit na si tapos mang si Noynoy agsisin ag kay Kugangan na kung si Mingkitina ag kay Manong Albert Quarry ag kay John ag kay Juliet kay Juliet ag kay Julius ag kay Linen ag Quarry ag kay Rekre kay Inday kay Rus ag kay Manny Mendoza good evening kid kinini miunin gali ag kay Gilbert Andrade de la Cruz good evening sa bilog na pamilya ni good evening kid inagali kay Paring Unoy Nimes kay Marisipin good evening kid pare ag kay mga pamilya na inagali sa akong Campo Chamorales no kay John Quarry kay Romaldo Quarry Junior ag sa tanan ng mga Quarry pamilya na good evening kid ag ginapasyamatan ko gid gali noro tanan-tanan nga nagtamyaw ka ko ni happy birthday ko Miyerkules amugin nga salamat ag inagali kay ano gali o kay nang Pisay Andrada ag kay Manong Isot good evening gid nang ag ina kay Aquilina ag Aquilina Quatres and family kay Arnel kay Ningning kay Bongbong ag kay Libwina kay Excel kay Linle Quaterno and family ang tanan-tanan nga mga Quatres ag Quaterno family na good evening gid kay nagali kay Junior kay Erlin Patricio kay Jobe ay kay Clarissa Patricio kay nang Lili ay kay Lilian kay Rike kay Yoyoy kay Ningning ag kay Ningning Mimis pamilya ag kay Analin ag kay Fred Narcia sa Andagaw ag iya sa kay Bebs gali ag kay Marlin ag kay Rex Rimbolat kanday Taibot kanday Lisa Rina good evening gid ag kay Marie Jerome kay Pari Milo kay Curly Ann Yokin pamilya kay Roselyn at kay Jomar Placido. Kay Adang kay Ibong na Gregorio good evening gid. Sa aton gali nga sa amon gali nga ano na kapitan kay Ma'am Onyet Melgariho Ma'am. Happy Mother's Day sa tanan ng mga mothers. Salamat naman po.
1: Hi, thank you so much. Nay Sabet sa imo man nga kampyon nga komposo. Sige, di na kita. Jeffrey Kato de Lobel pasarad lang sa Tupas ang Bogo ibahay kumpare ko solid nga pasarad lang kina John Ray Albreda sarad lang iya sa kami limbahan sa Arbolida family Agribica family sa Arbolida ka Galit Arbolida kay Mivic Arbolida kay Drake Arbolida primigit sandaga panamati sa tangki sa Amatgit Jibel Aguirre good evening sarad man sa happy birthday sa akong mahal nga Rolando Nora birthday sa akong mahal nga Roland Barana
2: Happy birthday!
1: Gabi na mati kitiya sa Ibao Leso. Kay bahan sa tatlong nga si Angel, Roger, at baby Rachela, Jewel. Abogin nga sayaman. Sige, thank you so much sa kay Jewel Aguirre. Kay Ivan, kay Rose Ninulia. Good evening. Salamat lang kami iya sa Dagao Kalibo. Aklan, Gatanao. Live radio to doon po sa request lang. It batuba ang puso ko. Pero Noel, iguhan ko. Batuba ang puso ko. Maan kakaran bako kabati ng bato puso pusong bato pasi kun yun siguro pusong bato bato ba ang puso baby Aiko Vlog medayad nga gabi kinyo idol sadat lang iya sa nora sadat lang iya sa payag ni Antonio aka Langga Langga nga kabasko gita da radyo gatagay itlong nick iya sa Luguhon madalag aklan habang gapamati. Kato do ko puso kibahan kang partners kay Romel Sapico. Apaw, salamat gid ha. Sige, thank you so much ha. Happy Mother's Day lang na kanya tanan sa mga nanay. Okay na? Adali ha, ina-practice pa. Oy, pwede ka mo kapadat mensahe sa aton nga text line 0919-427-2560 no? Sa aton nga cellphone. Pwede man ka mo ka chat kung may patambyaw ka po ah. Kung may oras ka mo da. Sige, dasan tara yung COTIP. Sa naman nga tarasan ko no? Hari ng kagubatan. Aha. Thank you kids. Nag-share per me no? Share ka aton niya live permi sa Todo Kompuso. Thank you so much, kid. nagaradukang pagid nga panambyaw mga katodo. Pagkaina talaga. Good afternoon, Bell, pwede. Kanta siya kama na gato ya si Donera si Pilayo siya o may din nga po sa mga katodotan no nga naga monitor sa aton nga program. Thank you so much sa may din nga po kinyo mga idol pwede ka mo ka padat message sa aton nga Facebook live. Sige, dasan na si Otep. Okay na Tep yung mga ano. Ratsada, ginakamada pa ni Parinuel. Gihapon ka ninyong tanan, ina sa mga amigo ta, no, nga nag-biyahe sa makaroon nga hapon, dahil nga hapon, hago ka mo permi sa pag-drive kay Mamutay Rodagan kung four way, kung ano na, kung up-at gani ang dalan ba, o, nga, pinagusto lang tiyagan ng mga single na ito, ng mga siyakyan. Eh, hagong-hagong ha, mga idol, sa pagbiyahe. Kay Pare Carding, ina, Inohales, daid nga hapon, kay Sir Alan, kay Kap Alan, may daid nga hapon na sir, ina, sa Manila, ano si sir na, may daid nga hapon lang kay mo ha. Kasi naman kay, sa kabatangan, no, kay Pareng Puto Taharan, na kay Nang Madeline Taharan, kay Yohinyo Malandak, lagi naman kay Diljan Ino, itong amigo nga gwapo, kay Rodil Tam, Bong, no, sa Proctos, kay matagal may naira na wala niyo pagmamati man. Sige, ay Tati Ronaldo Rotano ng Annabel Rotano na ay Norlito Norlito Elias kinang Abirel, no, Andrati kay Joel Rosilo ng Saguba kay Sir Arnold Lampago sa Laiso ng Ilma Sausa, no, at kay nung Junito Castro Cortez na. Sige, okay na, Tep. Okay na. Na kamada na. O, kamada na ko, no. Ano yung ratsada mo? Ano yung ito? Ipat ako.
2: Tarzanan Barok.
1: Tarzanan Barok. Farewell.
2: Ara na. Okay na kay Uncle Barok na taga Pudyot.
1: Apa, request man na ni, ano, Aro Barok, no. So, last week na to. Request para sa imo ang Barok. Pag si Tarzan, pag ni, daywa na gani. Uluwi ka. Oo, pili lang. Sige, banat. Taritip. Palbala na. Notin mo na, Prenuel.

kalikutan, parok, tani ng kurukan. Sila, dalawa magkaibigan, pati kanila mga tauhan. Tarzan, kanya si Chik-Chichitan, parok, psychic, puro tanga.

0: Shoutout din ako na taga Pudyot.
1: Hmm, Pudyot.
0: Nakay Tito Gis nga ina sa Manila.
1: Hmm.
0: Abay pa nga. Nami maning, ano na, ing ubra.
1: Ihutak.
0: Sabto niya kay Tito Nunay nga nagginagab ka ina.
1: Bawa.
0: Inak-inak-inak-inak.
1: Sabi mo kami, limbo ko na.
0: Ag, kay Luna Nere, kay Tita Bibi.
1: Hmm.
0: No, ag, ayang kuline, kayang kul barok nga nagkinanta ko para kimo. Sakayon ka mo, may bagbiyahe may mga jeep, may taga-tangalan. Agyang kul muroy nga. Mabuot ka kun. Salamat yun sa pamatik ninyo. Salamat sa pagpusuporta ng Radyo Todo.
1: Ang kaibigan mo.
0: Rek.
1: Thank you so much kay Pari Otep, no? Sa anaman nga komposo. Huh? Aga, may dahil nga hapon man kayo tanan, no? Ay, nagpanagasa na ang komposo sa Radyo Todo. Aga, ginatami ito, may dahil nga hapon man na kay Sino Rayang Ra, si Abod, nagpag-retman. Yaka, Miss Tangalan, Lord Sag, Happy Mother's Day kay Nanay Lossie, kay Nang Rosalie, Michelle Ann Gaga, una sa New Washington, halin kay Lorena, Tom Loss, 18, Danilo Jaime, Ikabandi Javier Jr., nag-greet lang si Jaime Javier, si Mary Jean Javier, nga nagpahilay-hilay sa Duyan, kay Ira May Javier, iya sa Dangkalan, Malinaw, Aklan, Gasigabong, kita do Radyo Todo. Thank you again. Jean na makahilig, Guaterno. Kita mo yaman iya sa Morales, sa Guaterno family. Jeffrey, Katunong Lubel, Basarot Man, sa Nora, Eskaula, Ibahay, sa Kunanan family, Nanay Diding, Tatay Bito, no? Ang ganaga pa, matigid, Berto, gali. Si Jess Hai, Aisa, Kunanan, Andrade, Torberto, May, and Tor Lawrence, Agtea, Agsi, Yol, si Ilona, Agsi Teo. Madad niya pagkumati. Sige, dasanta si Tatay Lugoy sa kampiyon nga komposo. Ang ano gani, Tay Logs, mga para kay Tay Unoy, kuno, naminap tuba na nga sige bagot aw bagot Tayunoy dahil nga po na no? Mauli ko na sa Ibon Maria to makahaw mo talo halo na hanot

0: rin kay Long Onoy, ni Miesta, Boss Wang, kay si Pin, sa mga tambal, kay Binatan, kay Joel, na kay Mingay.
1: Ha. Kay, sino pa sa bilog? Emeline.
0: Emeline?
1: Oo. Ang paborito nga.
0: Ano yan? Ano
1: lagi na kay ano si sinigaw nga to nang ano
0: si Toto Radye gali ang si
1: Radye Radye oh pamati si Radye Radye Tatay Radye pa din nga po sa
0: Dagaw
1: sige hindi sa mas Tatay Lugoy Jeffrey Katono Lumel pare paplay naman to Radyo request it kumpang solid ayun na kita Lugoy pa bumba taro na magrumba kita. Cheers kawaling, good evening sa Rotman Iyas sa Banlok. Alimbahan, Mama Elves, Aya, ag kawaling family. Kada Domingo, kid, nagkapinamati kita ating sama. Jisrael Gomez, good evening sa Rotman kami Iyas sa Sitio Looban. Katagay-tagay si kay Armando Adorna alias Amay, ag halin, kay, halin sa Boracay. Ag kay Rodel Nieves, ag kay Hiner Gomez, ag kay Happy Mother's Day lang. Amon nga nanay kay Violeta Orita Gomez, ag sa ang asawa kay Rialin Tosio, salamat gid idol watching live kami. God bless. Thank you gid ha, Israel Gomez. Paring Jesrael. Nerpar. Jo Gomez tagal. Jonabel Mare na. Dol patamyo lang Ray family sa Malinaw naman siya. Visca family iya sa Tulubhan, Boracay, Malay. Dahil nga pagpamatay idol. Jess Kawaling. Mitun kita idol paano mag-intra. Una idol ay dagat manok. Dagat manok. Sa pansabing Ayones, good evening, shoutout lang una sa Rosario kay Gia Fernando at kay Nanay Ani Anita sa pansa. Kapamati ron sa napirmi sa Tudo Composo Thanks. Dis kawaling panit ko nga may itong basi malipatan. Hindi talipatan nun aron ni Taylo ko eh. Irumba na parang gusto. Panit yung mga puti pa eh. Aha, sige. Din na si Pare Noel, way pa. Okay, thank you so much, Anay, no? Sa itong tagsang-tag every Sunday series tracking. Thank you so much po, series. Ito, Lynn. Kamu mag-hire tracking. At tulang kamu sa series tracking. Series tracking. May 6-wheeler, 10-wheeler, at prime over sa Situliptong Istansya. Pwede kamu katek sa ibo series. Nga numero siya na naman 8451-5869. Thank you, kid. Boss series. Ang kamuman magpamakyaw at tinapay sa inyong pangalaw-alaw nga negosyo o pagkaon. Ito nga mo sa D&G Bakery. Located at Sito Baybay Andagaw. Kay Anong Darwin ng Marlon Dimo. Thank you so much. Nag-deliver man sa dami. Sa si In. Nag-pinanaw-alaw-alaw. Basta D&G. The best na sa may Andagaw. Bye-bye. Ginaman ka mo sa may inyo buswang. Naman ka mo hapit sa Bambis Bakery. Sa mga asawang mahugod, guwapahon, guwapuhon kay Nong Cesar ng Lini Pigueroa. Thank you so much. Nang Lerna una, nang Lina, si Nang Rose, nang Nuno Pidunggo, na kay Nanti, na kay, kay Nanti, kay John John, Masangya, kapamati man. Statay Ambo na nga, sige, bangka at butong sa Enroldan, no? Kay Nanay Bibi, no? Sige, pamati una sa mga unga namin, dahil nga pagpamati kayo tanahan. Sa mga guwapahon na mga apo, pwede nga hapon, kayo yung tanahan na, good evening. Kamuman mag-rintay, video okay at to, kamo sa Jigs, video okay rental, namtang sa kabatanga, maka to, onan managed by, paring Jig Taladro Engineer, kay Lodge Tyrone Taladro, thank you so much, Lodge. Naman kamo mag-rintay, Bangko Lamisa, yan daman ka nga available on na, kamo mapagwapo, to, kamo sa Katkat Aglores Barbershop, namtang sa Makato public market. Thank you so much. Kung kamo man mag-grocery, ito kamo sa AAA&G Wholesale and Retail sa Sari Store, namtang sa Microsing Tugbungan po, Kalibu, Aklan. So, nanya mga airport, may grocery sa dami. So, thanks. May mga bugas na rin. Sari niya, klase bugas, mantika, asukal, may 10 po rin pa. Anon, managed by Miga Dirley, Migo Arley, Relator, na naglinda, Tatay Roger. Tignan yung pagpamati o man. Ang ami na, kay nung Andres, kay Natresita, nung Aron. Kito Vera, kayo ng Tony Quadrante, kayo ng Filipe Residor, kayo Migo Garo Alvarado, atong barbirong mga guwapo sa Toting Reyes Street. Gusto ko masigit niya kapag guwapo ka atong for me. Alright, sige. Dasun ta, si Sino Dasun, si Pare Noel. Balbala na, Pare Noel.

0: thank you ina sa Lakawon no kaday Uncle Nestor no na sa Lakawon na kaday Tabernal na at Tersing Nining no ngayon Uncle Nestor sa awa kaday Edgar una sa tanan at kulong masambit una kaday nung Daniel una kaday Ronald nasa masangya pamilya no kaday nung dilong boy nasa mubo sa gibang pamilya kay pre Nonoy Carmen no kay Joy Joy Nonoy Milasulina kay Amalia Cinto kay Paring Jenny Guillermo na sa punto ng Binangkapis kay Toto Art Biray kay pre Harley de Tomas kay nang Inday no kay ni Ronald ni Harold yung pamilya man na kay pre Elena Barra Nonoy Ambito kay Erwin Aileen Patron no kay pre Buboy Sabaliero kay nung Romeo Plenario kay pre Carding Nohales kay nung Johnny Fernandez sa Minaliso kay Ray Lucero kay Richard Plenario nas bumo kay Arthur Imok Fernandez buni no nas tagayon kay Johnny Bertonio kay pre Ibong Gregorio magyapon sa Timoro family kay Joey Belinda kay pre Jomer Sonantino kay pre Elmar Navarra no kay pre Giovanni Balbino kay Rapi Subiaga kay pre Edwin Villanueva sa Kitol kay Ma'am Maria Cebuano kay Lando De Felix no kay Junalin De Felix sa Banay-Banay no kay Jelly De Felix kanday ayeng Marlene Lete kay Maymay no na yung condolence lang na sa inyong igmanghod no kay Pritoneng no sa akin no kay nung boy aga sa paling Lord Jay Dominguez kay nung boy kay nung abrigat na sa makausaw thank you ano yung pagpalik ka na kay naniniling ano Valencia kay Gonzalo De La Cruz kay Pring Gomer Valencia kay sa kids no kay Paul Stephanie Shane kay Bibi Kali rupag pa namin ahalin kay May Joan Valencia thank you
1: sige thank you so much kay Pari Noel aga na kay Jess Kabaleng madaya ako gagakot manok ni Sandy. Loko pala. Jorly, Magaraso, good evening. Sarot lang, great naman sa Magaraso family sa Bagto Alayso. Kay Elvin Mireasa, good evening. Idol, sarot lang. Yes, Barangay Morales. Kaya pinamati si Cardo, request lang, idol, ito how. Maribors, sir, sarot lang. Yes, kami sa Feliciano. Ga, pinamati. Ag, sarot lang kay Lucil Bautista, Repe, John Washington. Jorly, Magaraso, sarot lang sa family Victoriano sa Pinamukan. Aga happy Mother's Day lang kay Mama Lily Magarso. Happy Mother's Day lang ha. Nanay Lily. Nichel, Asilo, Crespino. Idol, nasilipatan mo man ang akanta ko kung mana kaina. Siguro pamati si Nichel nga ra. Rewind mo labi una. Tingkat imo ginato. Dandoy all si Happy. Good evening. Shoutout lang Idol Lobel sa imong apostolis. Shoutout lang stanan sa tag pagamati. Jolly Magarso, salamat lang kay Marilyn Tolios. Happy Mother's Day kay Muti. May dala nga pagpamati kay Mama Edin at kay Nong Sami. No? Good evening na kanya tanahan. Sige, aha. Padala lang kamot mensahe sa aton nga text line man sa cellphone 0919-4272-560. No? Sa aton ka ng mga gusto mag-text sa kuwait mga FB account na FB live na pwede ka mo ka text diya ka to na sa cellphone may signal pa man ako aha aga kay Ivan Riontoy shoutout lang kay Jenny Rivera John G. Dizo Lundong Di Pedro Rene Barty request ko no sanda iti dalam sa kayo nga marang eh pa marang may marang pa na sa inyo ay sibat bunga aha, aga kay Brian Kimpo request ng idol ini to be. Ay pa-renewal do na ipa initan de ko do na. Ay kung manok patakot na initan eh. Sige. Okay na, may guest kita no, halin pa sa layo ng lugar. Halin pa sa ibang bansa, LA, LA. Aha, sige. Talayang inakamada pa ni Parenuel ina ano pa no, dati man dati sa Bumbo ah karana ka to kay bahala mo aha sarot man sa kay paring Bart no nasa Bart na metal crap no kay paring Bart medahit nga pagpamati kay nanay Sarita no sa mga Sarita family nagpagpamati man sa makaroon sa may masing medahit nga pagpamati kay akon nga amigo no Toto Ramos din nga pagpamati ginaman kay aha kay kagawad San Ignacio ina sa may nga Buswang ginaman kay sino gani si Cap Alvin Ramos no medahit nga pagpamati man sige okay na Si Noemi Pelayo, bukay it libakaw noon, nagpasundayag man diri sa Radyo Todo, mag-isa, kumpusyo. Mare, kara. Aha. Di magpahupa, huwag man kita mo lang niya. Testing ko, no? About testing. Ano yung katahon mo, Mare?
2: Nangyutay.
1: Nangyutay pa ikaw. Sige, panati.

0: Tapos ang mga manguduna sa Altabas kay ano bunso ag kay Bingbing, kay Osti ag kay Jirili, una ag kay Elmar sa bunsa ag kay ano kay no. Saanang asawa. Tapos ito gali sa ano sa Barangay Alfonso 12 kay Maricel ag saanang mga bilog pamilya kay Totog Pamati makararon. Ag kay ano gali kay Bulano. Nga uwa gali kay makaray mo.
1: Visit at negosyo si Bulano makaray.
0: Ag sa kanan niya pamati nga uwa ko na ano anay hindi na lang galing.
1: Ano yung madason sa 12? Le, muta na pa. Ano yung madason sa 12?
0: Alfonso 13.
1: Sabi ko, Ganson. Thank you so much, no, kay Naomi, no, sa pag-bisita, mag-ganda, mag-guest na yakatan. Aha, by the way, no, thank you so much, Gid, sa nagkapadat mensahe sa aton karang pag-arat sada. Sarad lang kay Nanay Linda na sa Calvi 11, Bibi Bubong, kapamati, Gid, kada Domingo. Sige. Kay Brian Kimpo, ito, request lang inyo, Toby. Agay Janeline Modesto, wa ako nabasa ang shout out la sin banda ay wa para pagani. O good evening idol, salamat lang iya sa Ganson. Labi na gid sa pamilya sunyo kag Modesto ag kay Happy Mother's Day sa tanan nga naga mga nanay, request lang ko sa dalom sang kahoy nga lawaan. Salamat git nga bada mo. Sige, da son tanan si Babes. Sa naman nga kampion, request ni Claire ang Martires. Aha. Sige, sa aton karang mga viewers, thank you again sa nag-share pa me it aton karang program. Thank you so much, kanin yung tanan. Dasan tanan si Babe sa Ratsada. Para sa mga marcher dyan, request ni Claire kayo na, no? Tanan nga nagpamati.

0: nag request at martyr kay Clarissa. Basta ang kuring una, Clara, alagait mo yan.
1: Kuring, ang kuring. Kasama sa kay Babe sa Shark Lodge Beltran, sama kami ng Lily Beltran, may dahil nga hapon. Aha. Limuel Elba, may dahil nga gabi lang, makikiritman sa istansya, Nanay Elma, aha, sama. Dahil nga gabi, pakigretman sa istansya si Nanay Elma Islao, si Auntie Jema Magallanes ng Lisel, Magallanes ng Edgar Magallanes, at ang magpanugangan nga si Bardot, at ang ama nga si Limuel Albao Senior, asawa ko nga si Maripel Albao, sa makato nga si Nong Ray Magallanes, anang asawa si Ellen Magallanes, at sa anang unga nga sa tanan nga sa paning, ano, paningayan, ipamatigit na si istansya kompulsyo habang inom-inom itando ay sa balitin si Lolo Boy Ambrosio mahilig sa bahay nga tubi. Happy Mother's Day lang sa asawa ko. Asa ang asawa ang tanan nga mga kapamati idol. Rini Malihan, katunong level pakiplayman ang Turansoy. Kung pareng solid. Doon na kay Tatay Lugoy ha, sa rumba lang ha. Lods, Tingko Landingin, Landingin, pakibati man iya sa barangay Tingpalas. Kapamati kita kay mo habang katagay tupa. Kevin Agustin, ag si Noknok Agustino, ag si Naldo Igat Ernie Francisco. Sige, aha. Nawaan, alawaan. Sagan kay Lalayo, request man, aton nga mga listener. Thank you so much sa nag-monitor, nag-request ka aton Kirby. Antonio Vesta, Cas Lobel, tamayo man si Mama Vesta, si Mary Ann Anasario, Happy Mother's Day kag sa ang asawa ko nga si Chichi Vesta. Good evening, idol. Pabati naman ang Escala Family Sitio Balisbis Dangkalan. Happy Mother's Day lang kay Nanay Baby Esperanza. Thank you so much sa mga Escala Family.

0: lalayo. Alright, parang ito nag-request kung sakaling ikaw ay lalayo. Ihapon kita, idol, tampo among sugam. Miton kita magkaon niya pamati sa kampuso. Alam na na. Kay Jess Cavalli. Good evening, shoutout lang sa Villarreal Brothers sa Bakan Bukid. Haling kay Dila Viga Cloudy. At siyempre naman sa Kalimun Albao, great mo lang, idol. Happy birthday sa akong kampod nga si Mio Mose.
1: Happy birthday!
0: Ang Danilo Jaime Cabanti Javier, shoutout lang sa Gadangkalan Pahilay-Hilay, kay Airi, ano, Aira, Mi Javier, at kay Viera Bina Ani, ang si Cabanti at si Jaime Javier, at si Mary Jane Javier, thank you. Sa nagsigam pong kita sa Barangay ng Kalan. Thank you sa Banati, Idol Lubel, haling kay Bama Elisa. Banat na! Tatay Doming! Balabala na! Notin mo na! Ano yung ratsara mo? Hanot! Sarat kay Rani, ang pinamatay kita sa family Nirvar, Arias, Navas, Terano, Gregorio, sa Barangay, Panimpiason.
2: Kapag higugma
0: Jonathan Arias, sa pagpanamyaw.

0: Ay, good evening kay Danny Naral Hungay, kay Jonah Hungay, Dopalok at Giselle Hungay, kay Vincent Rebanyo yun na, kay Pamatiman, kay Miko, at yun naman kay Virgin Naral at George Naral sa Tapu-Tapu. Nikki Tambong, good evening man sa Dance Tapong Family, Joel Julie. Andyan is Jewel Agnetan Nesha. Happy birthday lang hinaga kay Mama Losi Patriarca sa Tuba.
1: Aman ba palang ako, ikaw ay nalipat sa aking sumpa.
0: Elkoy Patriarca gali.

0: damyo ko eh.
1: Ara, dali mo nga.
0: Pero, ako nga, unga nga, ano sa,
1: Sir?
0: Sa kubay, kapilihan, kurukin ko, ibahay, Marali Estrera, Marali Soyo, dag, ano nga, asawa si Randy Soyo, dag, dayo ako nga, dali niya, si Nitan, happy Mother's Day lang, B, sabay nga una kamo sa madaya nga kentangan at madaya
1: nga baili ko no, baili, baili kita.
0: Pinatamyo ko man si
1: sino?
0: Si Larry Toriano at si
1: Milros.
0: Milros Toriano na
1: anniversary na naman kara, happy anniversary lang
0: ato. Sa pagpigib.
1: Marriage anniversary.
0: Happy Mother's Day lang.
1: Marriage pa, anniversary na nanda.
0: Happy anniversary.
1: Sige.
0: Okay. Nats kami ko man.
1: Sino pa?
0: Yo. Mga kababayan nga, Cebuano, kami ko man ni padayon nga.
1: Gabi.
0: Happy Mother's Day lang sa mga tanan nga nagapalamati nga mga nanay, mga mama, mga mami. Para nga lang programang turo ko puso sa Radyo Turo kay Bigan.
1: Sige, tiga samas kay Tatay Doming, kay Kenneth Dagay, sarad lang kay John Joseph Dagay na kami ka pagpamati. Janeline Modesto, sarot lang sa advance happy birthday galing sa asawa ko kay Nonoy May 15. Thanks good. No? Ina, si Ayana Andrade Florentino, sarot lang sa galing kay isang lola, si Ulot Andrade. Ang sa akon nga mama, sa si Bunny, para request. Great lang galing ako at happy Mother's Day. No? From Sitio Kinakaba. Lumay na Altabas Aklan. Sige. Aga kay na Erlen Pintes, sarot lang ya si Nini Babes, Pintor Eden manang baby at gamalin at tanan nga nanay. Request lang Martin nga gugma. Ag Malis Quatro sa kapunanon, Palanga ag si Risa, Daywa kaapo ag umagad thanks sa pagbasa. Antonio Vista, Kaslobel tamay man tanan nga akon nga tubang balay nga sinang pupo bibi kag bapbap ang sang happy Mother's Day lang, happy birthday lang gali sa kay Bridget sa bata o nga si bapbap, request lang kas panit nga maitom, request man kay Auntie Bibi ita na palangga mo ako palangga mo. Good evening sa mga viewers natin. Thank you so much ha, sa nagtapulat mensahe. Para kayo tanan, no? Hanot na isabit, ano yung ratsada mo? Hero pa'y ginabalbal, pero Noel.

0: Good evening lang galing na ano, kanday Marie Clarita Subuano na, kay Nini Diling, kay Manong Carling, ag inagali, kay Ninya Lin, ag kay Bobo Sabalero, kay Giselle, kay Maylin, kay Emile, ag kay Didang, ag kay Ninit Ting Ting, kay Barine Gali, ag kay Linit Ambong na, good evening yan, kay Miling, ag kay Ilying, ag kay Diday, ag kay Dima Tambong, good evening git, kay Bit Pinos, kay Lidis Macquarie, kay Nono Leono, kay Uting Kinesio, kay Nining, ag kay Ulo Cebuano, kay Diday, ag kay Lucia Concepcion Cuatres, kay Manang Violeta, ag Jobic, ag Kinesio, kay Bibing Gali, Nemes na, ag kay Nono, ag kay Ima, Patricio, good evening din, salamat.
1: Ah, good evening, no, sa oo, kay din nakita ba ta? Antonio Vista, patamayo ko man ang sa tuwang balay nga sinang Pupo Bibi kag sa ibap-bap tamayo ta. Ag happy Mother's Day lang ha, kuno kag sa Bridget, no, bata ni Bap-bap, request ang panit kami itom. Kay Mara Rata na Lumen, good evening, salut lang sa family Rata, kay Papa pa Rata, kay Papa Pablito Rata sa Barangay Galicia. Enjoy lang imaw per me, magpamati. God bless lang. Kanyo to lang. Sige, tingin sa happy Father's Day lang sa tanan nga nanay. Ag si Jopel Francisco, medayad nga kagabihon. Idolobel, pasalot man sa kaibahan ko sa ARC na Luok. Ang pinamati, gitin yung komposo na ka-duty. Sanday prison guard, Rio Rintilio. Ang bata ni Pare Jotel na. At sa kay PJ Dexter Nirbal, ag pag PG, Jerry Martin at sa team leader prison guard nga si John Reposar. Greetings coming from prison guard Phil Jan. Salamat kita Idol Lobel. Sige. Okay na, Prenuel. Nasunta si Uman, si ano, si Noemi Bilayo nga taga LA. Ma-share mandi kag mag kanta. Salut lang kay Ricardo Esire Inohales, paligarding. Salut lang sa amigo iya sa agbilihan Kanduay, Bohol, Philippines. Aba, nga pamati kag sa Subo. Jonathan Arias, salut lang kay Marily Arilin Nerbar Arias, gihapon manok nga Bisaya. Jeremy Sambrona, salut lang una sa Kanawan, Libakaw. Balbal, Nemi, hanutin mo na. Di na hostis ya kuno.

0: Alis ang asawa sa Boracay kay Bibo Dilig. Good evening. Kay Ini Boy Agdani Boy, good evening kinyo tanan. Kay sa kwartiro kay Ralik ag kay nung Jisper, nung Daniel ag kay Pisol.
1: Sige. Gusamas kay Noemi no sa pag guest man niya kata na. Gusamas. Tasod na si Otep sa masadya ko no, request. Masadya ang mga gwapo. Rinaldo Regalado, good evening. Sa lang kami iya sa barangay Lumaynay. Ang asawa kong si Maribel, happy Mother's Day. Kay Nanay Mila, Nay Barini, happy Mother's Day lang. Aga to all, thanks good. No? Abugin niya salamat sa manok pare. Welcome pare, Karding. Ang kasamit, pigali ka. Ay, natin mo sa Bohol. Ang kasamit ka pa, chicken. Aha, sige, thank you so much good ha, sa kay Sir Alan man ha. Thank you so much good kay mo, Sir Alan Inohales. Sige, bamba, bamba, balbal na, marumbari na kita. Para tip, ha? Masadya.
2: Bukun, huwag ito, kopya. Lawa niya. Wow, magsorban. Dakon niyang problema.
1: Ah, sige, nakamada pa. Text lang muna 0919-427-2560. Rumbahan ay na kita, balbal na mga amigo. Sige, hanot.

0: yang icurah
1: Ergi
0: nangiso siang itlog
1: wup
0: pa ang tunay na nang
1: itlog
0: as kang hindi malasa walay buhok ni tubog itutuan mo siya ugka

Okay, sunod kami niya sa Tyron Masigon Apartment. Ma'am Lea Agping kay Liza, kay Sir Tyron. Thanks po. Good afternoon po. Aling kay Sapansabing Ayunes.

0: Ay pa tamo yung manaka akong palangga ng nanay Losi Antoha kay bigit ni pinamati ng Domingo Mark Dump.
1: Ay pasta sidang ako dalaga. Tumanin ka ni Malan.
0: Alright!
1: Hindi akong napati puma.
0: Yahoo!
1: Sa nanong pusang libon wala na sa paka.
0: Shout out kay GPR yes ko no?
1: Kung hindi man maubos.
0: Uh-huh.
1: Hindi ako isa kapiros. Ako siyang

Rumba, Renuel. Pero, panahon na. Tira. Tira, kaysa nga ako panahon. Araw na lang ako panahon, mga. Na-request mag-ero kayo na, ha, para sa inyo. Mag-ero, Danwang, Agrabao.

0: harapan ku akan didapat harapan
1: tenan nih
0: narang ice cream
1: magila ano flavor
0: hasta tungang gabi
1: ay mga bugawan na nih maloika
0: magpangasawa
1: aru-aru
0: rompilio
1: sino biuda biuda
0: pungain mangungumba araduhun
1: ko araduhun jakto may anuang okay na
0: karam na
1: karam na ba maloika
0: araduhun
1: woy totoo so anuang kaya
0: tungang gabi
1: woy ay woy na tira masulilo.

0: Shoutout lang sa Espiro John Pastrana, naga pamati sa todo ka poso, si Ninya Magdaluyog, pamati man. Ay ka, pinakabata! Ano tin mo? Kapa. Tiga.
1: Loy,
0: tanta loy, loy, loy. Naloy ka.

0: dami lang. Ay! Ay, palagit lo lang. Halot, halot, ikaw. Pero bata, harap, taro bata. Lansak to. Tataloy, loy, loy. Tataloy, loy, loy. Tataloy, loy, loy. Tataloy. Ikaw!
1: Ako si Otip. Ako ni Buloy. Kung tatawagin pa Otip, Otip lang.
0: Abaw!
1: Kung sa inuman, baso-baso lang.
0: Ahay!
1: Kung sa chicks,
0: ay,
1: hindi makasarang.
0: Abaw! Di ka takot yun. Bata pa. Ikaw! Anot!

0: Bit mag hapon. Nakayo tuloy na kay Bing Bing medyo kapag mga ate. Sa maduwaman drops
1: lang. Saan si Lugoy yun lang?
0: Maka to, tira! Yes of the year!

0: apaan kita? Kada minggu mihrana kita ke kaya.
1: Radio tu dukung puso pa.
0: Ay, rigatin sama satu kira mga viewers mga taga Palamati no nga nagtutok nag pamati sa aton nga pagratsada sa tatlong oras nga pagbakbakanay kantahan sa Tudo Kompuso Harana Live sa radio. Thank you so much gid no sa aton karang mga sponsor no sa Series Trucking kay Boss Series Ditolin. Thank you man no sa Mami's Bakery kanang Linie kanang Sister Pikiroa sa DNG Bakery nung Darwin na Marlin Dimo. Thank you so much. Thank you man no sa Jake sa video kay Rental kay Lodge Tyron Taladro kay Engineer Jake Taladro sa Katkat ang Lawrence sa barbershop sa Makato. Thank you so much. At thank you man sa AAA&G Holistic and Retail. May kusing tugbungan po o kalibu aklan. Kami ka Julio Migo Arley Relator. Kami ka Garel Alvarado. Thank you so much. Di wag tatoras sa atong pagratsada. Next Sunday, makita makilita. Same time, same station. Maging partner technical na ito, no? Sa pihak kay Katudong Reggie Plasio. Kay Katudong Dingdong, no? At siyempre sa atong karang mga gitarista ag haranista no nga nag iba katon sa aton nga pag-aratsada sa Tudo Kompuso Harana Live sa radyo. Ako si Gapon Yabyan, inyo ka Kompuso, inyo ka Tudo, Katudong Lobel Itin man sa gihapon. Next Sunday makita di yamang babatian sa Radyo Tudo ang kaibigan.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kan

0: hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: I love this station.
2: They're always on.
3: Radyo Todo, for the best variety of music.
4: Ito ang radyo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian natin ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, naman si Aklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakaon raya sa pinakamapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
6: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
5: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
7: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Backhouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, dapat Tata Navara.

Kape na may natural energy booster. Sandown Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Sandown Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Sandown Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butik.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calico. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo. Umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
2: Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Marami na akong nararamdaman ng sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon yung sapagan sa paningin ko po. Mula po nung nag-inom ako ng Rice Coffee, ako sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado akong nagugutom.
2: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: Go! This is my radio. Hit after hit. I love this station.
7: They're always on.
4: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang

Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.15 oras.
0: Todo Berada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: De La Rosa Family, no? Kay Rose Alcaraz. Ayan, good morning ha, una sa Leso. At kay Kagawad Bueno Abapiano. Aragundo aton niya mga mainit niya mga issues sa aton niya mga headline.
1: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Rong Department of Public Works and Highway Aklan nagabaton. Ah, nagabaton man. It mga reklamo hanungod sa Boracay Bridge Project ko San Miguel Holding Corporation. O galing daya, hayuat na ginatratara iya sa Aklan Engineering District Office. Ayro ginahimo it DPWH Aklan once nga mabato nanda Roma na resari nga reklamo ag concern hay andara nga ginaporward sa DPWH Regional Region 6 no? Or sa Central Office for Action. Suno kay Assistant District Engineer Mark James Borboso. Ay si Engineer Libina Amar Abe ay nagretero.
1: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Birthday na, retirement pa. So dalawa ang selebrasyon, no? Ang sambilog kita sa mga mapagad nga naimbitahan. Ako na to mismong okasyon ni District Engineer Libina Amar. Ang nakaistorya kami ko rayang bata, no? Nga Assistant District Engineer nga si Engineer Mark James Borboso. Rayang si Engineer Borboso, kabataon pa tatao ko, may 34 o 35 aruan ang edad. Ang nag-adi manyagi imora sa Quezon City.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Ruaton nga Department of Health, Agro-Provincial Health Office, hay magalunsar, ko ginatawag nga measles, rubella, ag vitamin A supplemental immunization activities o kon MR siya. Sa buwan ni Agosto, agro-implementasyon kara is a nationwide para sa mga baby nga may edad anom nga buwan hasta 59 buwan or 5 years old. Aro makabenepisyo, no? Ay duraya nga rang programa hay kontra tipdas hangin. Ah, kontra sa tipdas, ag tipdas hangin. Ah, agraya rin gina-consider nga vaccine preventable disease kontra sa seryoso nga mga komplikasyon sa aton karang nga mga inunga.
1: Berrada. Berrada.
0: Aga standby ka mo ha. Standby ka mo. Ay may pakikipag-angot kita kay Miss Chris Kahilig itbalabag malay. Imaura, hay nagpadaga ita complain sa sangguniang bayan itbanwang malay. Ha? Raya hay may kaangtanan sa sangka insidente. Ha? Insidente ag emerhensiya. Sa sangka makonsider pa natong lapsag mga katuto pilang bugan pa lang mga katuto nga kwanora yung nagasisyur kung sa katon pa ay mataas ang gagnat ginakurog ginakunyag hindi halos makaginhawa aruraya nga ng lapsag bisita ray no? Ay, matsaging daga yata ra sa hospital sa seryako esterol, ang mga katudo, no? Agaging hinyo kontaro servisyo it emergency response. Ay, tao, matsauwa tayata at may nagresponde, uwa tayata it may nagabot para kunta nga i-cater tatapo, no? Ay matsaro plano ay ipadagat sa hospital iya sa Banwa Itakalibo. So that's why nga sarayang natabo ay gina-question makaron. ro ginatawag nga

0: referral system protocol at Islat Boracay. Ha? Agrorayang reklamo ni Miss Kahilig ay pagatratarunda itasanggo ni ang bayan, ha, mga katudo, no? Ag magahiwat itsang ka committee of the whole para talakayon do reklamo sa emergency response agropag-review ag pagreforma sa referral system protocol sa Islat Boracay asa maabot nga Mayo 14, ha? Sarayang Webes nga adlaw. Webes nga adlaw pagatalakayon banwa, no? Ha? Ay matuod sa ngagan nga emerhensiya, ginahapo, ginakurog, ginakunyag, mataas rong gagnat, hindi agos makaginawa, ginaagaw ro paginawa at dayang lapsag. Ha? Ay nag-request yata sa natambulansya ay matsauwa ta sa bungog. So that's why ay ginareklamo makaron rong ginatawag nga referral system protocol ko isla itaburakay. Ay halos may nervyos yun do mga komunidad kung hidumduman ang daruratong natabo, ha? Sa banwa kara ita ibahay ay tao kung nanoon investigasyon. Nanoon dong resulta ito investigasyon. Ha? Mga katodo, no? Tao kung nagubungon do mag-ina nga to nga nagapaninggitan ita hostisya, no? Kung may hostisya pa ba nga mabaton do rayang mag-ina. Ah, mangod ko ginatawag nga wayagi sana pag batuna, white ambulansya, sanda paruging paumang mga katuto.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: So hindi na, tawan tatugada ra sa kabilugan ni Taton karang pagpangalagad. We will try karon nga makontak si Miss Cyrus Kahilig o si Miss Chris Kahilig. It balabag nga imauro nagpadaga ita complain sa sanggo ni ang bayan it Banwang Malay.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Todong Jesrel Nerbar naka-standby on direkta sa may provincial hospital. I-check na ton, no? Ay papasadahan talang kana balikan tayo mahuindo na sa segundo distrito, no? Ay uwagali si Katodong Rolly Boy Herrera.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: O, i-check na to si Katodong Jesrel Nerbar. Mga balita direkta sa may provincial hospital. Patrol, please come in.
2: Patodong nga dito sa kagaki karanorong nahuwog sa nakagisakan karang kahoy o nakasmibahin karaita taga sa Tangala kung si Indy Padangat yung katodong dito kahapon yung sa itong karang provincial hospital. Naging kilala yung biktima kay Mark Caliuhin na Cuenco 13 anyos sa mga katodong dito no aga residente man ito sa bitan karang lugar nagangkon mura ito pila ka mga gas-gas no, sa nakarang kinasasari karang parte tiyawas ngayon sige na mag-refer katodong dito sa tagarang outpatient department matapos karagapatan at paunang pagbuong. Samtang sa kabikor accident man o conself accident pero nagaguntad man katodong judel sa banwa magkatatangalan no kahapon man karang katodong judel no kasi hindi ang biktima pinkila ka na kay Joshua Makahilig Villones 20 anyos si Mora katodong judel no agresidente at barangay Tamalagon sa banwa man at tangalan no ging dagay mo yara sa itong provincial hospital matapos ka na mag-angkon, no, itpilak mga lastro sa nakarang kinasansari, karang partikawas, no, aga insigid ang gidagat at itong karang MDR ng Mutangalan, iya ka sa itong karang Aklan Provincial Hospital, katodong nga Judel. Samtang sang kastabing incident, no, kahapon katodong Judel, doon nag-aguntad, no, sa may bahing karat naman siya, no, particular sa may barangay Albasan, no, kusin, nangarang biktima katodong nga Judel, ay kinikilala kay Vincent Joso, no, 21 anyos, agresidente man, at nasambitan karang lugar. Nagangkon mo na katodong Judel, at pagpamuno sa nakarang bibig, no, nga, insigitang gidaga sa itong karang provincial hospital, no, kahapon man katodong nga Judel, ag makaroon pa dayon pang ginabugong, una ka sa itong karang bagay pabugan.
0: Sa ba, tagaliraigo, karabukot sa tutunlan?
2: Sa bibig na katodong nga Judel, nakarang nga igo eh. Itong igo kalita biktima, no nga makaroon na ipadayin pang ginabuong no yung kasatong karang provincial hospital matapos karang mag-angkon itmina sana nga bibig katodong Judel. Samtang sang ka-vehicular accident man, oro nag-aguntad sa may bahay matakarita banga, no kahapon matakatodong Judel kung sa hindi ang karang biktima gikila kay Jameo Munja, 35 anyos aga residente at aranas balite katodong nga Judel. Nag-angkon dahil pila ka mga lastro sa nakarang kresaring gawas, may sigitang itagas sa itong karang provincial hospital para man sila kaigo kara nga pagbulong. So, rin na siguro katutong Gidel, katong matagal report, mga sa itong karang Aklan Provincial Hospital.
0: Katutong Gisrel, pwede mo nga pa swingan yung it makadali ang segundo distrito, no? Aro investigasyon it police, di karo sa natabo nga pagpamuno.
2: Roger, that kept doon, Gidel.
0: Okay, so, sige.
2: So, rin na tipping report, mga sa itong area of responsibility, para sa Todo Birada, kumansin ka itong Gisrel Narbar ng Radyo Todo, ibigyan mo.
1: Radyo Todo, live report, report.
0: Abogid niya sa gamata kay katodong Gisrel Narbar. Direkta nga nag-report sa Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital. Standby ka mo ha. Ay sa last part itaton nga programa, i-check nato nito man, balikan ta. Si katodong Gisrel Narbar.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Good morning, Anay, ha, kay Sarhinto Romel Morato nga nagakapikapigon ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ha? Good morning kay Sarhinto Romel Morato.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Oras sa Pilipinas, alas 6:28 gun. Agroraing oras ginahatod katon itando ay light gaan nang may kasama. Magabalik programang Todo Berada pagkatapos gidyamang kara.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berada. Berada.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarapin namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton ay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it bilang it ang bilog na akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta ang top 2 media diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta, hindi lang maghampul-hampul, hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives. GTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag GTX 500. Araw-araw bibili sa mga butika. GTX 500.
5: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Caligo. Rong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, Pag-ibig ag in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
6: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-25-2384 Series of 2026.
7: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
8: D3 Bio!
9: Ako si Jomer. Tutumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
8: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio! Ang Visio nga may D3! Pumakal sa mga butika. D3 Bio! Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
8: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
8: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Kanami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Kanami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata
3: Navara. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
13: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
14: May na yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara yung maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, kasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. At saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
13: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
14: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung minom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi talaga. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, ngayon po, okay na po.
15: Inyo na rin patunayan, simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
16: Berrada, berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Balik kita banwa sa aton karay nga pag ililima. Huwag sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programa.
16: Todo, berrada, berrada.
17: Good morning anay kay Robby Gabi, kay Evelyn Fernandez, kay BM Elena Subiaga, no? At kay Sir Mario Toria, agsagamat gid partner ha sa pasalubong bao, no? Kay Mario Toria nga nagamonitor gon makaron sa aton karang nga pagpangalagan.
16: May punto ang bawat komentaryo.
17: Okay, bago kita magpaburakay sa raya nga rang reklamo nga pagatrataron itasanggo ni ang bayan sa May 14 Huwebes nga adlaw ang mga katudo, no? Bago naton na kontakon si Miss Chris Kahilig, itabalabag ay imauraro nagpadaga itakomplain sa sangguni ang bayan. May kaangtanan sa referral system protocol kung isla Taboracay. May kaangtanan sa 11-month-old nga rang unga itaturista, no? Turista man doon nga ron ay pangayaw nga ni nga nagain ro ng pamatsyag, no? Nagasisyor, no? Nagakurog. Ginaagaw-agaw. Ging daga sa Seriaco Esterol Hospital. Tapos nagausoy ita arayang ambulansya, no? Emergency response. Ebao. Aro mabudlay mga katudo. Aro kabudlayan. Haman to Seriaco Esterol nga rawat at ambulansya ra ay.
16: Berrada, berrada.
17: Check naton si Katodong Rinald Banjola sa anang natipon niya mga balita.
16: Radyo Todo Live Report, Report.
17: Direkta sa Primero Distrito ita Provincia Taclan sa Maykalibo PNP, Katodong Rinald, pasok.
18: Katodong Gadel.
17: Please go ahead.
18: Yes, Katodong Gadel, nasa Tatrada Police Report. Magaling sa First District na ita aton na Provincia Taclan. Agaro daw naton. Pero veteran nga natapon kahapon daw nga patay sa Banwa Karakita, New Washington, particular sa may sitio Kasumon, barangay Lawaan, New Washington, katodong nga Judel daw kay Makaron, based sa latest at the information dali sa Katarigan, New Washington, PNP na kondisido matahan, orong pamilya na uwa Karakita, Paul Kay, daw sa kamatayon sa isang veteran nga biktima, katodong nga Judel, matapos nila kahapon nga masapuan daw na karoon sa may sitio Kasumon, barangay Lawaan sa Banwa ita New Washington barangay karang biktima no based sa report ita ato nya New Washington PNP katodong dahil nga mga attack na alas sa 7:25 kahapon ita gahon na report katodong dahil nga may una ay karang nakitaan no nga sang kababayi mga 6:30 ita agahon di karon sa may sitio Kasumon barangay Lawaan no sa Banwa ita New Washington at garo dek nga biktima nga si alias Pubi, no? Na taga Barangay Kamaligan sa Banwa Karaita Batang Katodong Jodel kung sin na baturo di kanya information ita aton nga New Washington PNP alin sa opisina ita aton nga MDRRMO na nag-informar nga ni no? Nga may una karon nga patay nga gawas no? Nga nag-agutaw-gutaw Katodong Jodel di karon sa area ita karon nga sitso Kasumon that's why nga isigida nga nag-responde no? Aton nga MDRRMO aga pila karaga barangay aga base statement itrek ra gapter responder katodong di dereng samtang imo sakay sa dakol nga motor bangka no una sa sambi karagarugan para nga magapauli na ay anak ka nebesiran ronday kareng biktima nga nagagutaw-utaw no aga ko wa nagtra ita kabuhi katodong di that's why nga insigida no nga gin report sa sambi karang incidente aga dayon may nag-abot ni karon noro nga barangay officials aga ruato talaga MDR Remo Katodel agigin kabuligan nga ginpatakas no ro nay kagagawas pero sambi kira nga biktima sa inisyal kag kahapon no nga pagpamantaw no sa anak ko nga waswa mabitat kitaan karon no nano kag baga injury or mga kilas abi no sa anak ko nga gawas Katodel at agagin pasaka no ita aton nga mga rescuer agin daga no sa atakas no ro kag nga gawas aga makaron kumbinsido mata ro nga pamilya kay base sa information nga ginapabot kato ni Tatang Karangan ni Washington PNP nga mingko nagsunggod no ro kag nga biktima kato Dudel amin ko na panisigan baga no ro kag nga biktima aga pumano posible nga bakit tumabok sa kag nga suba no sa nasambit kag lugar aga ginapatiyan
17: ngali naging gangoy
18: posible no nga naggangoy mora o kun naggagusog kato Dudel raya bitaro pagkan pagka kabigo na hamdan baga ro kag nga biktima kay Mingko PWD no sa mga biktima sa Tatang Judel aga posible nga nakarang nga ginbatyag aga di kato nagpanaw ro day karang nga biktima based sa mga information daging pabos katon ita aton nga New Washington PNP Tatang Judel nga naga pangusisa sa nasambi karang nga insidente una sa may barangay Dawaan sa Banwa ita New Washington samtang sa piyak samahin may mga nagkarambulan no nga bihikulo ko nagataliwan karang nga adlaw no ita Sabado katodong Judel it gabi no mga 9:30 na ita gabi wabi na ka-indicate na yes atong talaga police report katodong sa atong talaga police blaster no kaano karang mga bihikulo da pero nga involbado no pero day karang apat ka mga bihikulo ay naga full stop o tara no di karoon sa may barangay Tigayon bango dyan din nga puha paro atong karang traffic lights katodong Judel aga sandara naga Roday karang dayawa ay inataroon sa fast lane aga Roday karang dayawa ay sa slow lane no pa direction itabanwa kara itabanga ugali ginaligar nga mayo nakaragasan ka bihikulo nga ra nga rin sa kalibo nga direction pa antoman kara itabanga nga una ana kara nga gin asagi no karo day kara nga ka bihikulo nga ra to kara ro nga son kato Judel nga bangod sa impact kay nadagahig no ro day kara nga pinapaka mga bihikulo tatlo pagid dugang kato Judel bangod sa ro day kara nga aksidente kita tabu una sa may barangay Tigayon sa Banwa Kalita Kalibo agro day kraga driver kita nakasunggap no sa likod kay Tanaw Sebran nga una sa impluensya kara kung makahililo nga ilinon santig man sa pagresponde kita aton nya Kalibo PNP no particular una sa may barangay Tigayon sa Banwa Kalita Kalibo kinsa kita tun mga bihikulo iya no kun iya pasato kag Kalibo PNP wali min kuha kita kita kay naiya sa aton nga Kalibo Municipal Police Station no aga may pila ka mga sakay no itry kray nga motor aga back rider nakaangkon no ita pila kalaga injury asanda ko nga nagkasasari kalaga party ka jawas tuga ako na sambi kalaga incidente katodong ga Judel so recorded ra iya sa tagang Kalibo Municipal Police Station aro na sambi kalaga aksidente una sa may barangay Tigayon ako na gataliwan kalaga gabi sa Sabado katodong ga Judel nga girespondian man itaton nga mga kapulisan so far no sa iba na to ni mga municipal police station sa Premier Distrito itatong kalaga probinsya sa ato gagapag CPR no wagi man kat ma reported gid nga mga madrugon nga insidente nga ginrespondian no raton nga mga municipal police station sa first district ita aton nga probinsya ita aken mga initial kag report break tayo sa tuga Kalibo PNP sa Gapon para sa todo birada ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo
16: Radyo Todo live report ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo
17: abo gid nga salamat ha kay Katodong Reynald Banjola direkta nga nag-report no sa anakarang area sa may primero distrito o aton karanga probinsya it Aklan. Magagat ang mga katudo no, ruraya nga rang ginabantayan naton at ginamonitor nga isyo sa Boracay Bridge Project ita San Miguel Holding Corporation. Kasi ginkonfirma it Malacanang pinaagi kay Malacanang Palace Press Officer Claire Castro nga halos tagapuson yun. Tagapuson yun. Isa pinal yun do kontrata para sa Boracay Bridge Project. Ay, paalin ba ga? Rurayang arang mga oposisyon Ha? Ambay ko, dahilagon ninyo sa korte para maabangan. Agod mapungkuan dayon. Agod makapatawag dayon ita public hearing. Ay kung wara ita administrative legal remedy, ay watat mahimo. Iduso nga iduso gilat at San Miguel Corporation doon. Aga Department of Public Works and Highway, ginakonsider tabi nandang proyekto ta it gobyerno ra by PPP project ang mga katudo, no? Pero dali gang. Aton na yung aywanan it makadali. Ay si Madam Chris Kahilig it balabag Malay Aklan ay iya sa pihak naton nga linya, no? Raya ay may kaangtanan sa anak karangging file nga formal complaint on emergency response failure and request for immediate review and reform of referral system protocols in the island of Boracay. Di ba dapat hospital to hospital? Ha? Ay matsa di same man doon na tabo nga rasa Ibahay District Hospital. Nga dapat to hospital ang mag-contact sa hospital, hindi nga ang pasyente o pamilya sang pasyente ang makontak sa hospital, mga katudo. Todo, matsa, di same man o eh. Mauraman do kwan eh. Ang problema, mga katudo, no? Ay harap, taga-bangon yun eh. Taga-bangon. Ay nagagagain yun yan eh, no? Ginaagaw-agaw yung durayang 11-month-old. Ha? 11-month-old. Nga bisita o nga itbisita sa Islat Boracay. Ha? Naging dali-dali itdaga sa Seriaco Esterol Hospital. No? Ha? Ay, kung sa katon palupay-pay na eh. Kung sa katon palipong. Ha? Lipong naruraya rang yapsag. Ang mga katudo. No? Hayro na tabo pa hay. Matsa sanda paro aging pakuntak kasi natabo ro insidente around 5:45 p.m. Ha? 5:45 ba? Hay ko mga alas 7 gabi eh. Ging inform sanda nga mag-coordinate sa receiving hospital iya sa Kalibo, no? Kaya matsan dapat, dapat hospital to hospital. Ha? Agwat at ambulansya ro Seriaco Esterol ay. Oh. Hamat iya pata sa MDRRMO, Boracay. Ha? Ang mga katudo. Dapat agayuson tayo taton niya provincial government na. Agayuson tayo na Governor Juan Miraflores na. Todo berrada! Ay matsa parihas taro sitwasyon nga ra sa Ibahay District Hospital. Okay. Si Ma'am Chris Kahilig, iya sa pihak naton nga linya, no? Aton ka nang ipasaysay. Romanitod-tood gin nga istorya, no? Before the bar of public opinion. Ma'am Chris Kahilig, ma'am, good morning.
19: Hi, good morning, Katodong Judel. Thank you for the invite and mayad-ayad nga agahon sa tanan nga pamati.
17: Agasagamat man, ma'am, mo sa imong oras nga ging tao sa among tawag, ay kami nag-decide ag nag-interest ko raya nga ranga reklamo, no? Nimo sa Sangguniang Bayan. Agroato niya Sangguniang Bayan ita Banwang Malay ay nagbaton ko imong complain. Ag nagtagana nga magapatawag ita Committee of the Whole, no? Para talakayon nga ni Ruimo nga ranga complain may kaangtanan sa referral system protocol sa Islat Boracay. Ay kung ako mag-analisa ag magbasa ko imong rang reklamo ay matsa watat kinaaywa, no? Sa natabo sa banwa it Ibahay, no? Nga simple gilang problema ay hamat ipasa pa, no? Sa pamilya it dayang arang gapsag, no? Nga kwan, aging tabang-tabang, no? Nga aging daga sa Seriaco Esterol Hospital. Ma'am, pwede mong isaysay o isalaysar o ikwento, no? Yung totoong pangyayari para sa benepisyo itanan sa nagapamati katol, especially sa Islat Boracay.
19: Yes, Katodong Judel, no. I would like to i-correct ko lang kaina do imong aging hambal nga ang coordination ay naghalin ka common sa mga sa party at pasyente. Uh-huh. Actually ang natabuhay ang protocol gid abit at MHO hay dapat hay before ma umpisahan do transfer it pasyente dapat hay may receiving hospital gon sa kalibo.
17: Uh-huh.
19: Ang pati may attending physician gon na dapat hay naka ano ta sandaron nag coordinated yun dayon dahil abi kung magbiyahe do pasyente agwa pa it receiving hospital or receiving physician hay base mag cost pag it imaw it another
17: base ma disgrasya pa.
19: Correct So in all fairness naman sa aton nga MHO ya sa Boracay sa hospital sa Siriaco Hospital they coordinated it well very fast. Actually ina ako sa tubang it ng nurse nga ang doctor nga nagatawag sa hospital ag sa ako do naga may personal contact ako sa ging refer nga attending physician so ako do naga contact kana and the hospital is coordinating everything. Do problema abi kara sa amon nga incidente nga rahay ging inform kami it nurse it Siriaco nga before 7 p.m. hay coordinated yun tanan gahugat yun do mga transport system so kung it para lang sa information itanan no ang sa Boracay abi tatlo gid ka katresponde ang involved para matransfer ang pasyente sa hospital.
17: Tatlo ka responde ginamin mo tatlo ang ano tatlo ka responde.
19: Yes, dahil makararon Todong Jodel as from Siriaco to Cagban Jetty Port may ambulance kita. Pagkatapos from Cagban Jetty Port to
17: Katiklan
19: Jetty Port may si ambulance kita.
17: Mm-hmm.
19: Pagkatapos pagka Katiklan Jetty Port to Kalibo Hospital land ambulance na naman so tatlo ka coordination gid ang matabo.
17: Mm-hmm.
19: So do yun nga ron nga mga coordination hay ging assure kamon it nurse it Siriaco nga tapos ut aron before 7 p.m. pa.
17: Mm-hmm.
19: So kami hay nagugat lang gid pamangging hambagan ang mga ang parents ang pamilya it unga nga maghimos gon dahil nganangan una gondo ambulansya.
17: Uh-huh.
19: Now nag-abot do 7:10 7:15 wat agihapon wa pa ta kami nagano ka to hay base kung may traffic lang dahil Sunday evening it nang ano Boracay so kabong tawo gid sa Boracay no so pagka 7:20 hay medyo buko nyo tamakon it mayad do ano nga rahay nag follow up kami hay sigit andang sabat hay na coordinate naman papunta na karon so naghambag ako sa front desk nga pwede tawgan mako ninyo ang MDRRMO ang ako maistorya dahil 20 minutes na nagaano bukon tut amakon it mayad nga 20 minutes ay wat agahapon kamo ka
17: sa ayon mahaba utaro 20 minuto sa ratong ginatabang-tabang atong agapsag 11 month old.
19: Correct wa pabi sa sitwasyon manabi baby ay wa kita kasayod kung na stroke ang baby. Wa kita kasayod kung syempre ang seizure nga ron hay natumba abi do baby nahugog.
17: Uh-huh.
19: So wa kita kasayod kung ang impact sa ana nga ugo or something.
17: Aha. Uh-huh.
19: Kuha man kita it capability sa aton Siriaco to evaluate the
17: to determine further. Kung ano gid dahilan it anang seizure gagi insigida no after correct, the incident
19: correct so, mao nga ni nga may need gid nga i-refer imaw immediately sa Kalibo Hospital.
17: Sino ang nag-request no nga i-transfer ang hospital mismo ang nagsuggest o ang parents o kamo
19: ang hospital mismo katodo no nga
17: okay
19: nda nga kinanglan nanda it further evaluation nga buwa git capability karon do hospital.
17: Okay, so, dali ang mambago ta agtunan do hospital agrayang protocol agro transfer. Rurayang unga is ano nyo ka pamilya or bisita ninyo sa Boracay?
19: Bisita sa Boracay, sir.
17: Bisita ta sa Boracay bukod tat kaano-ano ninyo?
19: Ano imo sir? Nephew imaw gumankon imaw it akon nga good friend.
17: Okay. Oo. So, now.
19: So, meeting ka to it akon good friend nga ron. Nag-agto malang iya. Nag-meeting kami. In the middle of our meeting, hay nag-agto ta kami sa emergency room. Hay,
17: uh-huh. Bangod niya ni sa natabo.
20: Correct, correct. Okay. Nautod ta amon niya.
17: So ging daga imo it pass 5 sa Siriaco Esterol ag all coordination ha ging himo ag royon don nga pati man do coordination it hospital no kinyo ag sa direkta nga pamilya ha ging himo plus ang coordination into a hospital nga i-transfer transferan abiya sa Banwat Kalibo.
20: Correct.
17: Okay, so naghugat kamot mga 30 minutos no sabat paagtugon. Pero haman it MDR mo walang ambulance ang hospital.
20: Mao nga ni ron sir do pamangkot no ging pamangkot ko ron do hospital and hamba nanda hay do anda nga protocol hay gaagi gid sa MDRRMO. So ging istorya man ako karon after kara nga it sitwasyon nga ra pagkaagay nagagto ako sa Siriac Hospital ging pamangkot ko kung haman makaraya ang aton nga proseso. So nag ging istorya man ako it head nurse ag nangayo man sanda it pasensya sa natabo pero haghamba nga ni sanda nga ang andat abing da, may ambulansya do Siriaco dati. Pero dahil nga ging transfer imaw sir sa mainland it Malay dahil ging augment do municipal health center igto dahil ang anda nga ambulansya igto hinadisgrasya. So wag ni sanda it ambulansya igto. So iya sa Boracay since abo iya nga rescue vehicles ang under sa MDRRMO mao nga nagdesisyon lang do health office nga i-transfer lang ana imaw para may additional nga ambulances dito sa mainland which is, I think it is
17: so there. Aminado ang Siriaco Esterol nga dati may ambulansya sanda.
20: Correct.
17: Pero natabo haging transfer ito sa mainland ay mas kinahangan it mainland to augment sa mga pasyente nga nagatabok no pagto iya sa Kalibo o konsiin man nga hospital, no? Do yun. So meaning, uwa it ambulansya nga nabilin sa Siriaco.
20: Haron ang information nga ging explain ka kon Katudong Judel.
17: Kaya roging, sino nagtawag sa MDRR mo? Kamo o ang hospital?
20: Siyempre ang hospital Katudong Judel.
17: Okay.
20: Coordinate nanda. Ina ako sa tubang it nurse gid nga nag-coordinate sa MDRRMO. It was very smooth.
17: Okay. So mga anong oras nag-abot ang ambulansya?
20: Mga 7:30 within 7:30 or 7:35. Dahil nga ni nagreklamo ako, ginpatawgan ko do Boracay MDRRMO nga hamba ko hay haman nga wa gihapon kamo iya. Hay nashock ta ako Katudong Judel no nga wa ta kuno kasayod ang Boracay MDRRMO nga may for pick up nga pasyente sa Siriaco Hospital. So nagpamangkot pa sanda ka to kung sino nga nagtawag, kung sino nga nurse do nagtawag guys. Hamba ko, hindi anay kita mag-istorya, it do yun dahil importante anay nga ma-transfer ang pasyente sa hospital. So next time nakita ka istorya karon pagtuna na ninyo iya inyong ambulansya o inyong rescue.
17: Paano nakaabot ang MDRMO ambulance? Paano nakaabot sa Siriaco nga may gina-pick up tagali nga pasyente?
20: Uwagid sanda may gina-pick up Katudong Judel no. Uwagid sanda kasayod nga may i-pick up sa Siriaco.
17: So paano nagreklamo ro taga MDRMO? Nagtawag ito man o kamo nagtawag?
20: Ako nag-request sa hospital nga tawagan do MDRRMO dahil 20 minutes has passed na na uwa tagi hapon. So ambag ko, wagi doon ako ipasensya. Ambag ko, hindi yun ako magbaton sa paagto, sa paagtugon. Hamba na akong kainanglan ko, information kung siin yun do...
17: Ambulansya.
20: Do ambulansya. Dahil 20 minutes gun, ay base kung siin ta, nagtagang kasanda. So nagpatawag ako sa nurse, ako nag-istorya sa Boracay MDRRMO, ang naghambag sanda, nga uwa nga ni kuno sanda kasayod.
17: Ay, abaw, Maria Kagusip.
20: Do problema abi akara sa amon nga health protocol or sa system referral protocol namon kara Katudong Judel hay ang hospital o ang MHO kung anong hospital hay dapat anay mag coordinate sa head office at MDRRMO sa Katiklan. Ginatawag na garon nga OPSEN or operation center siguro no. But ang OPSEN nga ron do yun do mag-deploy sa mga MDR-RMO sub-office nanda, katulad iya sa Boracay, para mag, mag-deploy na it na for rescue operations, no? Pero doon natabo abi, I mean, kuuwa ta katawag do opsen sa Boracay MDR-RMO.
17: Mm-hmm. Or dahil wa man yan ir opsen kabaton, it request. Nakabaton matasada request halin sa hospital?
20: Nakabaton sanda, Katodong Jodel, dahil una ako sa atubang it nurse nga nagatawag, nag-coordinate sa MDR-RMO.
17: So meaning, ro tawag from hospital paagto sa operation center?
20: Correct.
17: Ang operation center matawag ito man paagto sa Boracay substation nila, no?
20: Correct.
17: Ag dato rayon, buong do information para mag-proceed kung siin gaagto ang ambulansya. Pero sino ang naghambal nga uwa makabaton? Ang Boracay na?
20: Ang Boracay MDR-RMO po. Na, dahil maano mo eh, sanda nga sabat nga, minko nagpinamangkot sanda-sanda nga mga kaibahan, nakita nga batian na kung sa ano no, sa telepono.
17: Kung sino ang nakabaton itawag? Oo. So nagabalibad sila?
20: Mm-mm.
17: So ang may problema ang operation center kasi na-receive sang operation center pero uwa na-receive sang Boracay kaya walang responde ang Boracay.
20: Tama. Doon do akon nga pagkaintindi, Katudong Jodel.
17: Kasi batian mo sa phone nga nagatuguran sa kung sino ba talaga ang nakabato ng tawag, no? Ay emergency gali.
20: Mm-mm.
17: So naturayon, pagkabato ni operation center, tinawagan ang Boracay, nag-responde na dayon pero after mga 35 minutes na, no? Nag-abot kasi 5:45 eh. Tapos 7:30 na, madali na lang sa oras.
20: Na, correct, Katudong Jodel. Pero may mga, siyempre, hatong 5:45, ging tanaw do pasyente at doktor, ging tawan ni Mauit, pampakalma, para magkalma at magtuwog do pasyente. While nagahugat sa ginhugat pa abi kami nga mag-abot sa hospital Katodo dahil nga ni hay wa pa kad hindi wagid kasayo do mga turista nga ra kung siin nga hospital ang mayad at kung sino nga doktor ang pwede nga magtan-aw sa pasyente. So nagambang mm-hmm. matado do Siriaco nga kung tawan lang kamo it tawan magtao lang sanda it hospital ag kung sino lang do on duty nga pediatrician hay mau lang do mag sa pasyente. Pero harun ay dahil may connection man kita, may mga kilala man kita nga doktor sa hospital sa Kalibo, naghamba lang nagpag-abot namon hay nag-coordinate yagi ako sa haron nga attending physician nga kilala nakon umpisahan do no do referral nga kailangan nun nga process yung transfer it.
17: So sa Siriaco Esterol wala naman kayong problema na process naman ag na-manage nila ang sitwasyon.
20: Actually, Katudong Jodel, no, naghamba nga ni ako after nga na-pick up, after nga nakapanaw do ambulansya with the patient, no, naghamba ako sa front desk. Nga hamba ko kay imbukon ama ko nit mayadra nga wata kamo kasayod kung wa kamo it standard time response nga ginasunod sa mga ginahugat ninyo mga ambulansya. Dahil makon, kung halimbawa hay mga 5 minutes to 10 minutes so dapat amakon hay gataw either nga kamo do mag-follow up sa MDR-RMO or ang DMR-RMO mag-follow up sa hospital nga kung siin yun do ano, kung siin yun do ambulansya o rescue vehicle ag kung ano pila pa ka oras ang hugaton.
17: Mm-hmm.
20: Dahil makon, bukon tamakon dahil kung halimbawa tama ko na na-stop pasanda sa traffic o may disgrasya sanda nga ging atinan, ay agud makadesisyon ta do inyong hospital kung alin ado alternative nga vehicle for
17: tama.
20: The patient. Dahil hamba na akon, willing man makon do mga do parents
17: pasyente.
20: Pasyente nga ron nga magano nga magarkilait na private nga sagakyan no. Dali naghambal sanda nga kinanglan abi ma'am hay may oxygen dahil dali ma hay
17: tama.
20: Na oxygen nang makara. Hambal ko bukod tama kon ron it nang ano excuse dahil pwede man makon kita magbutang it oxygen tank sa private nga ano. Oo. Nga vehicle.
17: Kon may available nga hand carry yatang maisot nga kwan, oxygen tank ro hospital.
20: Correct. Oo. So naghambangan ni ako nga I understand nga ang mga rescue vehicles or ang ambulansya ay may medical devices and that's inside the car no. Pero ang akong ginahambal ay kung uwa hun it options dapat ay capable ang hospital or may anda nga alternative option para ma-transfer ang sigida ang pasyente sa kalipo. Dahil nga ay unequipped pa hasta makaroon do Siriaco Hospital.
17: Okay. So, na-transfer mat ano, rayon, aro yung gabi iya sa kalibo ang pasyente.
20: Yes, Katodong Judel.
17: So, kamusta makaroon ma'am ang pasyente na?
20: And stable na imaw Katodong Judel. Salamat sa Diyos, no? Na tanawon man imaw gina-obserbahan pa actually.
17: So iya pa tayo mo gali naka-confine dar o rayo nga ng 11 month old nga baby?
20: Uwagon na Katodong Judel naguli yun sanda sa Manila, taga Manila andang,
17: okay, so sa kagawa'y Diyos no, nagmayad, naka-discharge, nakagawa. So ikaw nga Boracay noon, file ita complaint sa sangguniang bayan?
20: Katodong Judel, yes. Agbukon lang ita sa sangguniang bayan, kundi ay sa aton nga mayor kay
17: Mayor Promy Bautista.
20: Correct. Ag sa pati man ging race commando concern nga ra no sa head at MDRRMO pati sa aton nga head at MHO naton ag sa aton nga tourism office. Dahil ang ano ko nga ni ay gina brand naton nga world class ng Boracay ng premier tourist destination Imaw kunta hike ang mga makarayang nga ano that involves tourist safety dapat gaintra do aton nga tourism.
17: Oo. May ginatawag kita nga quick response no sa mga emergency call emergency cases like turista paro involved.
20: Oo. Correct.
17: Okay. So sa imong pananawan ma'am kaya ging submit mo ra yung complaint para ma investigahan ag maripaso ang ginatawag nga system protocol sa Islat Boracay.
20: Yes, Katodong Judel no. Actually kaabuon karon it's a open secret iya sa Boracay nga nga may problema nga ni ang aton nga sis nga current nga referral system bukod dati pat ay mauron ginatry nga repasuhon o i-plantsahon giddo yon nga proseso pero hindi maplantsa-plantsa. So gaon ko nga ni hay tapos gon ron dahil last year hay nakabaton ako it private message sa messages sa mga residente man iya sa Boracay nga duyon nga ni hay kung pwede hay buligan sanda para nga ni hay may reklamo nga ni Santa. Wako ka to nag-intra dahil nga ni hay bukon ako it personally involved sa incident sayod ko that time hay ginaripaso or ginaplantsa na ang proseso nga ra. So nagtibot ako nga agihapon hasta makaron 2026 na kita
17: pare-pareho tagahapon wa tagahapon may pagbag-o.
20: Correct. Ag kaabo-abong mga dapat nga clarify sa proseso dahil for example may cost of transfer pat ang nga ano nga involved nga kung katon nga pinahino hay sa kabuabong income it Boracay hay hamaan nga ginasukot pa do transfer nga ra no. So,
17: okay.
20: Now, questions.
17: Klaroho naton Ma'am Chris, no? Ro Boracay, aro Siriaco, to Cagbanport, may bayad, wala?
20: Sa akon, sa pag-explain kakon, hay uwagid imo itbayad.
17: Okay. From Katiklan, Minlan, to Kalibo, may bayad?
20: Ara at Katodo ko, ang sea transfer or sea ambulance, nga halin sa Kagban Jetty Port ag Katiklan Jetty Port, doon may 1,000 imaw.
17: 1,000 ang si ambulance.
20: Oo. Pagkatapos ang Katiklan Jetty Port to Kalibo 2,000 imaw.
17: 2,000.
20: Correct. Oo.
17: Paano so, kung walang pera at emergency 'yon? Hindi may makarga?
20: Do yun nga ni Katudong Judel, no? Gimpamangkot komando yun sa ano, pero...
17: As a tourist sa destination, ang kabaw-baw ro ginaganar ng kwarta at Islat Boracay, hamat, kinahangan patandang kumita sa mga emergency cases.
20: Do yun nga ni pamangkot Katudong Judel, no? Pero ang pag-explain ka kon, hay, do yun nga mga ano nga ron, hay,
17: mga peace, abe. No?
20: Pang-krudo.
17: Man wala na sang krudo ang kwanay, ang LGU.
20: Do yun nga natin mga pamangkot Katudong Judel, no?
17: Okay.
20: Kabo-abo nga ang sayod ko, abi.
17: Ay, so kung halimbawa nga for emergency, wakat kwarta, hindi nanda ma-transport sa mainland ang pasyente kag hindi madala sa Kalibo?
20: Do yun nga ni Katudong Judel, no? Actually, naghamba ka kung do head nurse at siriya ko nga. Kung amat nga ni Kunuhay, sa anda na lang nga packet sanda na lang nag-chip in para nga ni Kunuhay matransfer do emergency nga pasyente dahil daya nga ni nga charges. Ang bako nga ni ang problema nga rahay dapat ay interdepartmental do mag-resolve. Interdepartmental issue eh.
17: If so, ever abi halimbawa mana hindi turista kay kun ang turista may kwarta, no? Kay nakaabot gani sa Boracay. Halimbawa, kung mga pobreng alindahaw nga mga Boracay nun, paano na lang?
20: Do yun nga ni Katudong Judel do punto, no? Mauron nga ni nga nag-lunch gid ako it formal complaint para madiritsyo utara do yun nga nga mga issues. Dahil nga ni hay, kabu-abu ugot ang mga reklamo nga hasta makaroon uwa tagihapon itresolusyon. So, ang gina ano na kun makaron hay as I heard ang MDRRMO ang may pinakamabaho nga parte it budget sa munisipyo.
17: Mm-hmm.
20: And haron na ang pamangkot kung may sanda do pinakamabaho nga
17: budget para siin ang budget.
20: Correct, dahil nga
17: yan ang tanong.
20: Pang krudo wa gid sanda
17: kasama ba yung krudo diyan na para hindi nasingilin yung mga pulubi diyan. Hindi naman lahat ng tao sa Boracay mayaman.
20: Correct, Katudong Judel.
17: Okay, dapat ay mag-explain ka na si Mayor, no? Ripasuhon da, dapat dyan si Mayor at saka yung MDR. Mo na ano man, abi, ay gobyerno naton. Isuod sa economic enterprise, growing emergency vehicle naton. Dahil man problema naman iya sa Kalibo, kung waka matwarta, hindi ka man maitransport dito pagto sa Iloilo or sa Ruhas. Dahil man problema ina sa Boracay, katuparang sitwasyon, umpisa pa kay Janyap, may makaragon nga, may transportation cost.
20: Do yun nga ni Katudong Judel, no? Actually, I think nationwide, do yun nga problema, no? Ang budget ay medyo may pagka, siguro ay kinangla natin nga budgetan mas budgetan do MHO naton para sanda kay may abong ambulansya at abong pangkrudo kaysa sa MDRRMO nga dahil nga ni hay ang MDRRMO hay pang rescue malat asanda sa disaster kung may mga

0: nga natabo nga ang usual nga emergency nga natabo nga natabuhay ang ga procure o I mean nag-arrange it emergency transport o ang patient transport hay private ah kumbaga mga pasyente ang mga pamilya at pasyente ang ga
1: diskarte na lang
0: para madagat adu hospital.
1: Okay, so maya na ma'am, gauna ka, hoping kami ay nagasalig, nga imugid nga tindugan, ihambay ro kamaturan para maripaso raya, no? Ay, ibutang tabi may insidente, ang ambulansya sa Bilog, Pumanaw. So paano ang emergency need ng hospital?
0: Mau. Ha? Imugid, punto na katudong Jodel, no?
1: Ha? Ang... Kung may mga high-end ang mga turista, no, nga nadisgrasya, paano ang ambulansya? Kung uwa kita at ambulansya, dapat may ibalik ang ambulansya sa Siriaco Esterol para at least back up lang ang MDR-RMO.
0: Correct, Katudong Judel. Harunt adu ideal kung ta natin nga ano no, nga sitwasyon. Pero dahil nga ni sa may kakulangan siguro sa budget paano ita MHO dahil nga ni hay siguro
1: hindi ah, nagadugubli ang ambulansya nandato sa mainland. Kung niyabi ang ambulansya sa Boracay, walang kita. Pag doon sa mainland, may kita sila.
0: Wala nga. Hindi ako mag-comment ka rin.
1: Hindi, ako ha. Ako, mismo gahambay ta akon tara, no? Kasi pag diyan sa Boracay, walang bayad eh. Pag doon sa mainland, may bayad na eh.
0: Doon pa nga ni Iron, mga katudong Judel, no, no, mga issues, no? Pero ang sayod ko, abi, hay, kung hatong mag-pass by ako sa Boracay MDR-RMO, I think may nakita ako mga tatlo, daywak o tatlo nga mga emergency response or rescue vehicles. So, I think enough matado aton nga mga emergency rescue vehicles under MDR-RMO, do problema lang, I think ang problema ang coordination.
1: Mm-hmm.
0: Ang ginahambangan nga, wagid sandait parang accountability or responsibility nga dahil nga ni hay dapat hay ga-augment na tasanda bukod ta andang major ang bukod ta andang primary responsibility.
1: Tama.
0: Ang emergency transport dahil nga ni hay dapat ay mo into time mo na fall sa MHO mo nga ni hambaw na kon kung ako mag-isip dapat ang may mabaho nga parte at the municipal budget hay MHO ta dapat bukod ta MDR-RMO dahil nga ni hay ang MDR-RMO hay kung may bagyo malatasan daron kinanglan agang sa akon man hay kung makaraya ang aton nga sitwasyon niya sa Boracay siguro it's high time gun man nga i-consider it aton munisipyo ang private companies nga mag-augment sa harang nga problema no nga may what I know abihay in the past may aton nga nag-propose karon nga private company nga sandahay mag address it emergency response no may mga helicopter may rapid emergency response anda pero wagid ging obvious man siguro wagid ging sugtan ita munisipyo dahil nga ni hay wa ta gihapon sanda opisina iya so
1: okay.
0: Do yun siguro ang aton i-revisit dahil nga ni hay very obvious gon nga hindi tama hindi bukon ta it efficient ang proseso ag ang may mga limitasyon ang munisipyo.
1: Okay. So kaya mo ging launch na ma'am kasi several complaint na ang natanggap nyo at hindi mo na kayang palampasin.
0: Yes, katudong Judel no, ag maskin uwa ko ka receive ita private messages nga ron nga nag-complain. Hay open secret ang ani iya ron sa Boracay nga kung may ano kating may emergency kating hay padaputa watak nimo it may mag-pick up hay kung ano ta duutok it kung sinong mag-pick up hay thank you ka lang doon.
1: Okay.
0: So nga ni nga ano ambat ana kon hay kita hay may turista kita gina dapat alagaan nato ng mga turista naton at hindi un kita maghugat nga magano no nga maghupok para sa social media nga mag nga halin sa mismo nga turista hay mapa national press patay mao so hindi ta kita maghugat and makaruyon dahil iskandal aron sa aton nga
1: Islat Boracay oo makakaapekto siya sa aton nga

0: tourism industry.
1: Correct.
0: Mm-hmm. Okay. So, total, may schedule ka mo this May 14, no, sa Sangguniang Bayan morning. So, may mensahe ka kay Mayor Promi sa aton yung mga local official?
1: Mm, salamat, Gida. Katudong Judel, no? Ako nang siguro nga mensahe, hay. Siguro, maging objective lang kita para ma once and for all ma-ripaso o ma-hitso ang harang nga proseso. Dahil nga ni, hay, it involves everyone. Ang pati man ang mga politiko iya sa nga gauli sa Boracay hay apektado. So hindi yun nga ni kunta kita gid maghugat nga may mag-report sa sa aton national news para may pressure na naman iya katon. Ang sa aton lang hay kung may reklamo i-welcome naton.
0: Mm-hmm.
1: Bukon aron it dapat hay ginatake negatively, dapat hay ginatake positively aron dahil mm-hmm. feedback do yon mm-hmm. para ma-improve do sistema.
0: Paano nila ma-correct ag masayran nga may mga lapses sila or may kamalian ag may kakuyangan pa kun hindi sa nakantigo magbaton.
1: Sala do yon gid nga ni do punto katudong Judel dahil nga ni hay sa akon nga post hay may mga naga-comment igto nga mga siguro I can assume no nga mga empleyado sa Dara at mga departamento nga gina subject at akon nga ranga reklamo nga unfair nga ni kuno hay sanda hay nagatrabaho man lang hay
0: hambal una kita sa nagatrabaho no kasi hindi naman kasi lahat ginahambagan sa rayang complaint raya a matter of investigation para ma-correct ang system no wa man kita may ginapabangdan karay diba nga may pabaya, may uyaya, no? This is a so-called command and responsibility, no? It every department, no? Ang involved, no? Raya, a matter of wake up call naton, no? Nga harayon, mahabot-abutan yung man kita, no? Ayhan kung hapabayan dang na-disgrasya, hindi yung man ma-damage ang Boracay sa magawa nga negative nga balita.
1: Yes, katudong Judel, no? Do yun nga ni gid akong ginapunto nga hindi yun kita maghugat nga may madisgrasya nga mamatayan kita at turista ya ag maging headline kumando Boracay.
0: Ayusan na lang maton nyo ang trabaho nyo, no? Para wala reklamo. Agawat problema, di ba?
1: Do yun nga ni Aaron ang punto gid katudong Judel pero nga ni hay kabu-abo akong nga naga-PM ka ko, no? Kung ano gidado mga issues iya sa aton munisipyo. So, I am hoping gid nga adaya nga rang SB hearing hay ibutang mabutang.
0: Daya yun do dagan para mabuksan.
1: Pero katudong Judel, para lang sa information itanan, hay kapila yun ron nga na imbitahan o na sa SB mismo ang mga agencies nga ra para nga ni ras nga sa ma-hitso ang referral system nga ra wa gid gihapon pilang bisis yun kuno ron. So I'm hoping daya nga
0: tanawon te sa imo nga rang complaint kon maayos, no? Ay kung hindi na maayos ay bulay kon maghambag mga tigat ugo.
1: Oo nga ni katudong Judel, no? Wala
0: okay. Ma'am, nahambay mo nga raya is a soft open secret ag hindi lang daya. Ano pa mga commonly problem dyan sa Boracay nga na-encounter mo nga mas maguwas ka nga mas malala pa? Kung okay ako, lang ha, kung okay lang Kimo ha.
1: Hindi lang siguro ako mag-comment. Sige. Katudong Judel. Pero may isa ako ka information nga gusto ko ihatag na dayat ang ani ko nung nga kabaho do budget at MDRRM o nga share sa municipal budget ag may mga ano tara mga ginasukot sanda nga charges no nga pangkrudo sa aton nga sea ambulance ag sa mga land ambulances naton ang ano takara hay may base may angulo kita nga ano ka i-review ang anda nga pag manage at budget dahil nga ni hay personally nakita ko andang Facebook account nga nagagaranta sanda it mga contest kasi may presyo may ano ta may price ta andang contest na monetary price So akon nga ginahambal, hey, haman nagapakuntis ka mo kung hindi ka mo ka-afford it pang krudo if emergency.
0: Mm.
1: Number one, yagi. Tagang akon nga nabatian, hey, ang may mga rescue vehicles naging purchase do department nga lang, hindi agihapon ma nga bagong purchase ngay wata gabiyahi dahil samad.
0: Mm.
1: Agit cost millions. So kung may makaraya nga istorya, hay dapat aron hay mabisitahan gid it mayad dahil nga ni hay kita do mga do turista do mga residente hay sandat aga ga ano it cost nga kunta hay kung sa aton nga kapinauino hay dapat ang ani hay wa utado yon
0: okay. Cost na ron. Ma'am, ako lang no ma-request man ako kimo kuning kaso nga umabot yon ang May 14 no. Pakipangutana lang, haro akong pangutana kung rayang ginasukot nanda sa sea ambulance ag sa land ambulance kung may resibo ag raya is properly deposited no sa kabanit banwa no or sa kabanit MDR mo ay base kun sa mga busa nga agto.
1: Do yun pagigani ron katodong Jodel no akabuabo pa nga mga itsibitsi nga parte it proseso kida dapat ato akukat. So I hope nga ang aton nga time sa SB hearing sa Thursday hay tawan kita it ng mayad nga oras gid para mapusisi nato
0: ang walang dapat limitasyon kung anong itatanong sagutin nila no hindi sana mamili ita pangutana. Ma'am, salamat gid sa timpog sa oras hoping nga sa matabo nga to sa February 14 ay makapakigangot yuman kami kimo ituma no para masayra naton do development itaya nga rang complaint. Salamat gid.
1: Salamat katodong Judel no. Salamat man sa tagapamati. Good morning.
0: Okay, tisige.
2: Matalino talakayan. Masarap pakinggan.
0: Inaga, tawantat manami nami ra nga istorya, mga katuto. Agroraya ka porsyon balitaan ginahatod kato ni former barangay kagawad Mila Inocencio Tayco ob New Buswang Kalibo Aklan. Aga advance happy birthday gali ha kay Ampo Jinjin Mary Cipriano. Nagapangangay imot ilabas sinaga.
3: Happy birthday!
0: Ara pagid.
3: Happy birthday!
0: Tarawon ta kun bukon kita't masako karay gubaton te mo aga kaunon tarhanda.
3: Happy birthday!
0: Kaunon gid ha. Wow kita toras banwa sa aton kira kapag pangalagat.

0: aga aton da nga pag-istoryahan aga pagabalikan ituman.
1: Inyong mga bunga nga walang boses. Di ba kapagsay...
0: Question taro rin ginasukot nga kung may resibo ra. At nagasugod ra sa kaban itaban wa. Or sa operational ita MDR remo ita malay. Wag lang po sa bulsa. Standby sa masunod nga programa. Susunod na todo komentaryo wait ka todong Judget na Jet Reyes. Agrorayang isyo sa Boracay Bridge, hinaga. Agrong isyo sa politika, ha? Kaya naman pala eh. Umanti lang ang Marquez. Dahil nga sa ginawa daw ni Jojo Ang. Man, wawot at freedom of choice ro mga ibang politiko ay uswag matay mo. Bukod matay mo, iya taga-aklan. O, hirayang si Congressman Ted. Arat, ah. Rubagan tayan. Aga, usoyon ta makaroon kung sinduan ang bagay. Iya sa Puok. Mga taga-barangay Puok, ha, buligin nyo kot usoy. Agi-inform nyo ako kung siin banda makita. Rubagay ni Congressman Ted Haresco. Wow, kitat oras banwa sa aton karanga pagpangalagad na makaroon nga adlaw ita Lunes. Sa aton karanga pang Lunes nga edisyon ita programang Todo Berada. Standby sa masunod nga programa, susunod na todo komentaryo wait ka todong Judget na Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Raya man doon inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, ang energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rentillo po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo. Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malalinan ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan. Sa lipunan. May resbak na. Radyo, Radyo. Mabilis. Sa Himpapawid. Jujet the Jet Race. Komentaryo. Komentaryo.

0: tag-om pero temprano pa nagbutlak si Haring Adlaw. Mahidaito nagmahilwayon nga gahon aklan sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga aklan. Iapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. 16 nga barangay it kabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw woman, nakamukat nung mata, nakagising pa. Dapat yan nga magpasagamat kita sa Diyos ay nakagising pa kita. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw na naman kitang Lunes. Titsa 11 na kita sa buwanit Mayo. Parang kailan lang hinaga May 12 sangdag union ang nagtaliwan. Sangdag on na banwang nagapungko kamo pagkatapos e 2025 May 12 election. Ang pangutana, ano gon haobra nyo sa sugod it sangdag on.

0: Masyadong manasig na nga ganit mga iladlaw. Mangin ka partner sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagkatulit mailit na gabaga. Nagaaso pa ang mga balita sa Guwag, Sugunit, Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Red.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas amon nga linya 268-4456. Nagabaton kon may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinyon. Kung what available nga landline, wa kamot pantel ko una ka mo sa mga punta't bukid. Basta importante, may cellphone signal, load ka kung may data or may internet connection ka man. Mas guwapo pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsable ng empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa privado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadaga inyong mga mensahe sa numero 09500-88-0 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon nga official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa mga official website sa www.radyotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest ba na? Radyo, Radyo Todo!
0: Ano mainit nga mga balita lokal? Wow, mainit nga mainit, makarong Lunes. May bagyo pero mainit. Mas painiton tapagidbanwa sa mainit ha, nga mga balita lokal. Pero unahon tala ipanyempo, syempre. Importante ra para kinyuna sa kilid suba, aga kilid sapa. Kapingid sa mga mananagat, kinagagamit sa akyang pangdagat, kapin maintok, ay may bagyo sa Sugunit, Pilipinas. As oba 4 a.m. kainarong sentro, kung mahinang bagyo, halin sa babas kong gabagyo, nangin tropical depression na lang kaloy, ginabana-bana, base sa tanan nga datos it pag-asa, 570 kilometros este kung Surigao City, Surigao del Norte, or 530 kilometros este it Giwan Eastern Samar, sa Eastern Visayas. Bit-bit ni kaloyong hangin, nga 45 kilometros kada oras magapit sa sentro, bugso nga nag-abot 55 kilometros kada oras sa ginagahugag si Kanoy, west-northwestward, kasarangat dasig 15 kilometros kada oras. Samtang mainit nga hangin, alin sa dagat Pasipiko, nag-apekto sa nabilin nga parte pungsod. Doong Eastern Samar at Dinagat Island, apektado kong trap or extension, itabagyong kaloy. Samtang doong Metro Manila, nabilin nga parte pungsod, apektado man at mainit nga hangin, alin sa dagat Pasipiko. Ag posible, rumanga pagbahag landslide, ay kunumat nagabuborong kasarangan, hasta mabas ko gabuhos it uwan.
1: Todo komentaryo.
0: Rohangin nagbaybayon sa eastern part, it central Luzon, southern Luzon, ag Visayas. Maka-experience at kasarangan nga hangin kama naman baybayon. Kaibahan dong northern part, it Luzon. Sa nabiling nga part, it pungsod, maka-experience at mahina. Hasta kasarangan nga hangin. Samdang dong temperatura sa Metro Manila, gaabot sa 34.8 degrees Celsius, mainit. Aga mabatsagan doon 2 p.m. Hindo na nga hapon. Sa Aklan, kapingidiya sa kabisirang Banwat Kalibo, nga magugagom nga masilak. Gaom ko kayo na matugparong ugan eh. Roaton nga temperatura, baw sa kainit man, 33 degrees Celsius. Ag makaroon nga gahon, posibleng may pagtugpat ugan ha. Pero hindi nung gabi eh, manami man, magamig-amig, 22 degrees Celsius. Makaroon nga 7:45, atong temperatura 27 degrees Celsius, magag-umon kayangitan. Arong hangin nag-huyop, east-northeast, sa Kalibo ha, 8 kilometros kada oras, ag bugsog na nag-abot 14 kilometros kada oras. Air quality, okay pa man. Pag-abot alas 10, alas 11, base kung tumog parong ugan sa Kalibo, ganit po pahaom ka mo. Pero halin alas 12, hasta bilog kasang mo hapon, maka-experience siya magkita't mainit, masilak, nga panyempo sa Banwa it Kalibo. Nauliso kita sa nagapangunang balita Banwa lokal.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Si Congressman Ches Marquez, Itaclan Legislative District. Sanang programa ding dong Marks My Word. Singiling cable na dong, Kalibo Cable, ah, sa cable ni Sason. Nagtaot minsahe. Kahapon, nakabaton kita ko rayang ginpadagang kopya it minsahe ni Congressman Jess Marquez. Dong unod, ah, it minsahe, hay parte sa leadership na ginatawag. Leadership and integrity. Tong liderato, ang integridad, itsang ka politiko. Manami nga mensahe. Ang para kanyo rin mensahe ni Congressman Jess Marquez. Para kanyo rin mensahe nga nag-istorya kung importansya at integridad ag leadership itsang ka opisyal it gobyerno.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ipabati ko kayo ron sa kabirugan kung aton nga pag-ililibaro mapigod nga mensahe ni Congressman Jess Marquez about integrity and leadership. Sa pihak kaparte, kung nagtariwan nga adlaw, nakabaton kita it information coming from former Congressman Carlito Samson Marquez. Aga, naistoryahan na mo nung party ba sa Oswag, Ilonggo Party List. Hambay ko dating kongresista, ag dating gobernador ni Taclan. Ag daya ay pagpadumduman sa Oswag Ilonggo, alin sa dating opisyal. Nga base ko nalipat dong Oswag. Pero Oswag Ilonggo gali, according sa dating opisyal, ginlunsar banwa, iyagid mismo sa probinsya Taclan. Kuna, ha? Nga pagsugod sa patag politika itong Oswag Ilonggo. Way back 2022. At 2022 nga presidential election.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Konsin, ha? Mga kasimanwa, doong Oswag Ilonggo ko 2022, nakabuhit sang kabangko sa Kamara de Representante. Nakapungko ramakaron na re-elect nga party list or Oswag Ilonggo party list representative James Joang Jr. Nakabuo ako kundi ako magsaga it mga 700 plus thousand. To be exact ha, matsa nakabura ita sufficienteng boto imaw. That's why nga nakapungko sa Kamara ng Representante aga ko 2025 gani hay umay nga nakabot sang kabangko. Istan niyang gid makabot na iwang kabangko. Kinuwang ita 5,000. Ay kunta kon nakabuo pat 5,000 hay dai wagon dong representante Oswag. Si Congressman James Jojoang aga wa pagswerte habanwa. Dahil parupangutana nga ni. Hamanitwa, may deliver dong kailangan nga boto para kay Lulo Miraflores para makapungko sa Kamara de Representante bilang ikaywang nominado it party list group ka na. 5,000 gilang. 5,000. Usoy nga ni kung pila dong rohabo nga boto ni Congressman Joven sa 2nd District. Ay istoryahan taman warong Oswag Ilonggo agrong botong nabuo last election sa probinsya Taclan. Hamanitwa makasugod. Si Lolo Miraflores kakinugang gilang ita 5,000 para magpungko ko ng congressman. Congressista. Ibahan si James Joang. Now, going back sa paglunsar ito sa Oswag Ilonggo party list. Iyagali matabura according kay dating governor o congressman. Sa Taclan mismo. Sa residensya mismo. It dating gobernador at kongresista, residensya mismo ni Congressman Jess ang former Congressman Carlito Samson Marquez. Iyagali ginlunsarda. Iyagin bunag dungos wag Ilonggo sa Aklan sa mismo pang bagay. It mga Marquez sa libas, sa banwa, it banga. Konsin sa bilog sa mga haligi, it dayang grupo. Nga si Governor Depensor, it Iloilo. Nag-agtugid diya sa aklan sa bagay, it mga Marquez. Bangod ko paglunsar, kuha na nga rang grupong Uswag Ilonggo. Andara, sanda kararo nagpundar, aro mga Depensor. Sanday dating congressman, ag dating Mayor Jerry Trinias, pilang bilog ang sandala sa mga tao behind kung Uswag Ilonggo party list. Di ginapadumdum ngang, ginapadumdum ngang banwa, it dating kongresista, kung siin mag-umpisa kuno, rung Uswag Ilonggo. Te, eksakto bagara congressman Jojo ang, ngarong Uswag Ilonggo, ginlunsar, ginbunag, iyagid ban sa kwan, o official gid, official launching. Kung ito matay mo gina-crear da, dahil siyempre Ilonggo, ito sa Iloilo, pero iya kita officially. Ginlunsar dong Uswag Ilonggo party list sa residensya mismo mga Marquez.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Istoryahan taman dun sa kabilogan ko aton nga pag-ililiba. Sa pihak nga parte, ay baga nga wapagpungko, kinugak 5,000, wamakapungko sa House of Representatives si Lolo Miraflores. Ang ginabasog ay, wa may deliver it first district. Doon nga kinangan nga boto, ang kirigilang 5,000, para kunta nakapungko si dating Mayor Lolo. Ay ginabasog ro mga Marquez. Normal yang siguro man. Normal yang siguro banwang nagapamati. Pero mga Marquez, hindi magsuporta sa Uswag Ilonggo. Unang-una, paano magsuporta ro mga Marquez sa Uswag Ilonggo? Ay, si Uswag Ilonggo nagsuporta sa contrite mga Marquez. Di, hindi man pwede nga ro tawo nga nag-back up sa imong kontra, suportahan mo. Di ba? Kasalikwaot man. Naro pangutta na makaron, hamanwa maideliver. Pilaro habo nga boto ni Governor Joen, ito sa China makaron. De, si Congressman Joven sa 2nd District, nakabuo ita 88,795. Maura man doon nabuo nga boto. Kung mano ka bahorong boto nga nabuo ni Congressman Joven sa 1st District, sa ganyan lang diferensya eh. Do ay Congressman Harris ko nga nabuo nga boto, 85,500 plus, mga kasimanwa. Pilar ha buo nga boto ni Governor Joen. O so yabe, kay Governor langit kita. Siyempre, nanay ko atong gobernador, sa kwan, sa 2nd District ang dong. Pila na buo nga boto ni Governor sa 2nd District. Ay kung na robo nga butot gobernador sa 2nd District, ima madubotong na buo ni Lolo Miraflores sa 2nd District. Daog na bilang congressman. Ipabinit na nato ng 1st District. Given yun dong 1st District, hindi kita magsuporta ron. Hindi kita magsuporta ron mga Marquez sa Uswag Ilonggo. Siyempre, doon kita suportahan ta kandidato ni Congressman Jojo ngay si Rodel Ramos. E papaano ka nga magsuporta sa Uswag Ilonggo? Ay do Uswag Ilonggo, ruan ang ginasuportahan ay kontra mo. Hindi yung kinangang dibatihan pa natin. Kung naman ito mga Marquez, wa magsuporta sa Uswag Ilonggo. Ay si Jojo Angan eh. Adong number one numine. Ag kontra si Jojo Angan, ito temo kay Rodel Ramos.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: De, so yabi dong, kung pila na buo ni Governor, kung habuogang ni Mayor Lolorong Butong habuo ni Governor sa 2nd District, ay daog na. Daog na banwa. Daog na nga congressman. Pwede, apat ko na nagapungko makaron nga Mayra Flores, si Mayor Miguel, si Congressman Joven, si Governor Joen, ag si Conta, Congresswoman Lolo Miraflores. 5,000 gang. 5,000 lang. Yaman ka mo sa Second District, kuha niyo pong pagsuporta todo-todo. Ha? Si Lolo Miraflores ay inyo gid Second District eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Mariones de Garapon. Nakita mo na dong? Dali lang gid ha. Good nga, may kumpara ba naton? Kung na habuol sumahon First District kang. First District kang dong. Ayon sa Second District. Ito lang sa siyempre sa first, sa Second District kang ayon do First District. Siyempre ito mata sa Second District si Lolo Miraflores eh. Pero sa Kabilugan, pwede man Kabilugan, siyempre ro nga bit-bit o sa Ilonggo Kabilugan eh. Kabilugan lang kung di ka na magsuma. Sa Kabilugan lang gid. Ha? Be? Hamanit 88,000 yang sa Aklan duha buol. Kon hindi ko nga lubos maisip eh. 88,000.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Oh, 232,000. Ha? 232,694 votes. Kundong boto ni Governor Joen, habong nga boto ni nanay na, ha? Ni Mami Lolo Miraflores. Sobra-sobra na para magpungko sa House of Representative. Ah, si dating Ibahay Mayor Lolo Miraflores.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Now, ito tala, naumpisahan ta politika. Ano posibleng matabo? Ha? Ano ang posibleng matabo? In kaso nga si Governor Joen Miraflores ag si Congressman Joven Miraflores hindi magsuporta kay dating Congressman Ted Harisco sa 1st District. Ano ro matabo kundong mag-amang Miraflores sumuporta sa kandidatura ni Congressman Jess Marquez? Sino ro mangin kontra? Posible ha? Nga mangin kontra sa pagka-congressman sa Second District ni Congressman Joven Miraflores. Ay pag natabura sigurado ro magmaninoy nga ra ha? Nga si Congressman Joven aga rong inaanak na nga si Congressman Jojo ang sigurado nga gabugag gitsandara. Gaulian it kandila ra. Ag naturalmente, hindi man magsugot si Angara. Ag si Congressman Ted Harisco, ngawat kontra si Congressman Joven sa Second District. Hindi pwede. Ha? Akong matabura, mapilitan si Congressman Joven nga magparelek sa pagka-congressman. Mapilitan din mo nga magparelek gid. Dahil sigurado nga may kontra sa Second District si Congressman Joven Miraflores. Sangkasikat, ha? Sangkasikat nga kanon nga posible next year matransfer ko ng voters registration iya mismo sa segundo distrito. Aklanon da, tangalan nun, ibayhanon gid, mabaho nga pamilya. Sikat, banwa, sikat sa Pilipinas. Nga posible, ha? Kung hindi magka-ariglo rong magmaninoy nga si Congressman James Jojo Ang at Congressman Joven sa laing pinakauling political development. Daya rumangin senaryo, may maengkwentro gid kaya Congressman Joven nga ni mapilitan gid mo nga magparelek. Halimbawa, gid man abi nga rong tsansa manipis pero magastusan gid kara. Ha? Ro mga Miraflores pag natabo ra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ag natural kung may maengkwentro kay Congressman Joven sa Second District, may maengkwentro man. May maengkwentro man kay Governor Joen Miraflores sa pagka-gobernador. may ngagan nga namin Sunar Banua. Kung sin orong posible, na, nga komandidato. Ag mapilitan nga komandidato gid, pag natabora.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Abo, ha, nga pagbago nga matabo. Ha? Abo nga pagbago nga matabo. After, ha, eh ginahugat abi nga dapat may desisyon yun kuno eh. Dapat maka-decide yun doon nga mga Mayor Flores ha, after it barangay election. Ha? So, November doon election barangay. Agmat sa dayon nagadayon git arong election barangay. So, after yung election sa barangay nga ra, di karagid ato masairan. Ano rong matabo gid ha? Sa politika, sa klan.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: Ah, standby ha. Ibalikan taron. Mangangagan nga nagwa na. Mangangagan nga nagwa na. Nagwaon karangagan ni Mayor Jory Socrot Calibo. Nagwaon karangagan ni Pili Piero Kimpo. Ah, nagwaon karangagan ni William La Chica. Ha? Ano pa? Rodel Ramos, may mga changes nga matabo, may mga changes. Kung hindi gidman, ha, matawat pabor si Congressman James Jojo Ang, it mga Miraflores. Saan ang ginhingyo? Kuan ang meeting ko nagtaliwan nga May 6, igto sa Shangri-La Hotel sa Metro Manila.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak ka parte, istoryahan ta banwara yang estado nga makalulus.